0: mangawa igto sa meeting. Ay, kun nung ginapatawag ay tibyog nga kapitan, tanan nga kapitan itab kalibo, tibyog. Tibyog eh. Pero haman kuno nga wata makangay sa nasabit niya meeting, rong kapitan ita New Buswang nga si Cap Arvin Ramos ay duigto ta sa meeting. Hay, si dating kagawad ang kandidato sa pagkakapitan nga si Mila Inocencio Tayco. Samtang sa mabilo nga tibyog man si Kapitan Ryan Biga Gonzales, wa manigto. Rigto ta, ruga kandidato it pagkakapitan man nga maguwang ni dating Kapitan Regalado nga si Hel Regalado. Samtang sa mubo, rugigto man nag-attender hay bukong tatong manok ni Kapitan Windel nga sino ni dong naborno nabordo kandidato yata ni Kapitan Windel ang kagawad yun ang birwan eh. Ay matsaruigto ta nag-attender dayang si Konsehal Willie Malapad.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: So daya babot hambagon ngarong opisyal yung tagid niya kandidato tibyog sa Buswang hay si Mila Inocencio Tayco, sa mabilo hay si Hel Regalado, ag sa mubo amubo hay si Willie Malapad. Ay tanan nga barangay matang nagabilog sa kalibo hay tag mga tibyog bata mga kapitan nga tibyog in mata hay igto matasanda do tatlo nga ra nga barangay hay bukod at kapitan dong igto ginimbita kundi mga kandidato ta sa pagkakapitan man nga tibyog man eh masadyagin masadyagin.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Sa pihak na parte, balikan ta dayang posibleng pag-inkwentro. Ang hindi nga ni posible ay matsamatabugid. Ding dong. Matsamatabugid. Dong inkwentrong kitsi Paul Hinsoloses ag Pilip Piero Kimpo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Isit aside na naton ah. Si Mata Guzman, isit aside na naton banwa. Ay, iyaw tayo mo naghambag. On air dun ha. Kung nagtariwan nga daw, ginpangutahan na tagilimaw. Nag-deny tayo imaw eh. Nag-deny tayo imaw. Ay, base kung may anam at ang posisyon kara sa munisipyo. Plus, harapangan eh. Doon nagagawa banwang nga nagapamati. Ay anang asawa bi una sa munisipyo assistant human resource officer at kalibo. So may mga ongoing pangnegosasyon makaron. Si dating mayor ang Isberry Maribaldo ko nagtaliwan ng mga binugan nagdinay manimaw nga wa ti mo gapapili sa pagka vice mayor or mayor. May nagcreate niya ni ita account gamit dong anangagan for vice mayor nga gin-deny itkampo ni dating Mayor Ray Maribaldo. So aton mang isit aside yon rongagan ni Isbe Ribaldo sa mga interesado nga magkandidato sa pagka-vice mayor. Dahil walang gid ang nabilin. Unless nga si Engineer Engineer Lagradante Engineer Agrabante ay kumandidato tumata vice mayor. Interesado ka pa bang kumandidato tumata vice mayor? Engineer John Agrabante.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Ay makaroon klaro tagidra. Dahil last term ni SB Kichiluses, agwa manimot agtunan sa sanggunang panaluwigan ay Paul Pacman. Si SB Apple, last termer sa 2028. SB Mark SP Mark Ace Bautista, last termer sa 2028. SP Mark Biga Kimpo, last term sa 2028. Puro may nabilin nga one term day. Si Tupas, may one term man. Nga nabilin pa. Sino para sa bilog, dong? Nga, si SP Boy Kimpo, daya, roaton nga ginabantayan kung mapare-elect para. Ang nano kabatod nga, hindi ko din mo magpare-elect sa sanggunang panalawigan. O, basi ka pamati si SP Boy Kimpo. Nabatian tama lang, basi kung hindi ko na magpare-elect si SP, dating Vice Governor, Attorney SP Boy Meharis Kimpo. Pero may anap at ang daywang term da. Kung magpare-elect da imaw sa 2028, may sambilog pati mo sa 2031. Ay, unang term pa ang nanara. Nga sanggol yung panalawigan. So, kompleto. Ah, kompleto. Maliban lang kung hindi magpare-elect si SP Boy Kimpo, may bakanting sambilog. Pero abo nakapila. Abo nakapila banwa. Ha? Abo ang nakapila. Ima mo lang abi ko. Ay, tanan man sanda, nagpirma man doon sa resolusyon against sa Boracay Bridge. Tanan sanda. Tanan sanda, nagpigirma. Pati nga ni League of Mayor sa PCL. Ag patigli ka ng mga barangay, nag-overt resolusyon. So, abong nakapila. Kung magpare-elect si SP Boy Kimpo sa 2028, wa ulit bakante. Disin maagto si SB Kitse. Agang-agang komandidato ay mawita kapitan sa Andagaw. Yun is kapunyit. Di man pwedeng komandidato ay mawit kagawad sa barangay. Kundi, sambilog lang. Ay, hindi man na magkandidato at mayor. Sigurado ta ako. 100%. Hindi tara magkandidato at mayor kontra Mayor Joris Bautista Sucro. Pero Vice Mayor, 99% makandidato tarat Vice Mayor. Si Vice Mayor Philip Kimpo, natural, mapare-elect gilang. Dahil first term pa yung makaroon ni Vice Mayor Philip Piero Kimpo, agang-agang matang umatras imaw. Hindi man siguro na mag-atras ay re-electionista imaw, incumbent Vice Mayor imaw. Natural, mapare-elect gilimaw. Co-birthday ni Congressman Joven Miraflores. Nakita rong presensya ito ni Vice Mayor Philip Piero Kimpo. Agano ka batod? Nga rong pag-agto ito ni Vice Mayor Philip Piero Kimpo, bakod ko pag-imbitaman ni Mr. Efren Trinidad Cuno as per advice ni Congressman Joven Miraflores. Di normal malang ron. Ay si Vice Mayor Philip, dati man niya tibiyog. Actually, ron ang tatay kara. Tibiyog man. Anong pamilya? Tibiyog. Kimpo. Oh, angkol ng amado. Tibiyog. Yung mga pioneer. Itibiyogid mga kasimanwa. O galing last 2025, hey side man kita. Nga nagpilit gidit kandidato si Vice Mayor Philip Piero Kimpo. Despite karong tibiyog, may official nga kandidato. Nga si dating Vice Mayor, ang last termer at the time, Dr. Cynthia Sirada de la Cruz.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Now, di nag-agto manigto sa Kwan eh. Sa birthday party si Kwan. Si Vice Mayor Philip Piero Kimpo. Pero wa, itha istoryahan. Nga po na naman. About sana nga pagbalik banwa sa tibiyog. Hambay ko nga ni, ay last 2025, kung sa mga, ano nga ni, makagwapong religious sector, sekta, roo nga, may anda nga kwan, patakaran, nga pagsuwail ka, ginatiwalag ka. Kung baga, nagsuwail ta imaw, nangin suwail siya. Kasi nga, may official candidate ng tibiyog, pero, komandidato ginimaw, independent. Ag nagdaog gani. Hindi lang overwhelming victory. Kundi, first time, nga natabo sa kalibo, nga sangka independent candidate for vice mayor, nagdaog landslide victory. Tanan nga presento sa Kalibo, dinag-anagid. 16 nga barangay, 100%. Da? Tanan nga, nga presento, dinag-ana. First time da? Nga natabo sa Kalibo. Nga may maurat ana. Nga, bisan sa bilog nga presento, what dinag-an si dating Vice Mayor Dr. Cynthia de la Cruz.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ambay ni bro, J. Mar Carpio Julian, agni makagwapo, INC. Ah, okay. Diba, may anda tarong nga patakaran nga, pag suwail ka, hay ginatiwalag ka. Hey, dapat maurman. Diba, tibiyog? Roswail, ginatiwalag. Si Vice Mayor Pilipiero Kim po gusto rin nga magbalik sa tibiyog. Ah, after nga nangin suwail imawlas election, hey, nagpabot ko ng interest nga magbalik sa tibiyog. O galing, wa it response nung tibiyog. Dahil gani, nga si Kichilusis, una, nagpabot ko ng intensyon, interesado, nga kumandidato sa pagka-Vice Mayor, ay bukon tarimot suwail, nga klaseng membro, itibiyog.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Now, kun, masadyara eh, masadyara. Kung halimbawa malang batunon, itibiyog rong pagbabalik loob ni Vice Mayor Philip Kimpo sa tibiyog, ano rong matabo kay SB Kichilusis? In the same manner, kung hindi pagbatunon, ay tiwa man choice si Kwan, si Pilipiero Kimpo, pag hindi mo binato tibiyog, aga kilagahon na tibiyog si Kichilusis, nga kandidato sa baga Vice Mayor, wow ni choice man si SB Philip, mapare-elect gini mao. Dahil incumbent Vice Mayor imaw, wa gini mo choice, kundi magpare-elect. Siin nga partido. May aton yun nga nasairan. May nabatian na kita. Pero hindi anay makaron. Ha? Ruakon tang nangawahan, may una kuno nga ra nga mga tawo nga makaron may ginagahagaha. Ha? Anarang ginagaha, mar... Nga hambay ni Kapitan Juliet, bulok ko nung klaseng yaha ra. Ray nga nga, yaha, masakit sa tiyan da.
2: Luto Macau!
0: Nga? Masakit sa tiyan ko no. Rong lutong Macau.
2: Luto Macau!
0: Di may ginagaha-gaha, sanda. Nga gusto gid, magtandem gid si Mayor Jory Sucro, ag si Vice Mayor Pilipiero Kimpo. Ag kabati man siguro kamo kung ano natabo last 2025 election. Dahil mismo nga si former Vice Mayor Cynthia de la Cruz after election nagminsahe ka kon nilaglag siya. Nilaglag siya. Mismo ta si Dr. Cynthia. After election gid after gid pituyapan. Doon yun nga gabi eh. Oh, nagbinsay mo kakon, galing in-erase na't golpe. Nga, grabe ta ron tabo man na kakon. Ha? Grabe ta. Nilaglag ta. Di ko magbinatood ron, butang bagon, last election, natabo ko ta. Ro tandem nga ron. Kung magbinatood ron ha, natabo ko ta rin nga tandem nga ron. Ag makaroon, ginagugaha-gaha. Nga, kung pwede, dahil natabo ko man last election, padayunon lagi drong Pilipiero Kimpo Jory Sucro tandem.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ikaw, makagwapo. Makauyon ka it kiyahang.
2: Luto Macau!
0: Ah, may kabi eh, nakabaton kita tawag. Daya, party gihapon da. Kuring latest political development sa Kalibo. Dahil sa ibabaw makaroon, matawhay. Matawhay. Ibang banwa makaroon, matawhay. Matawhay rin ibang banwa makaroon. Rugin istoryahan tabang sa Kalibo bukont at rong mayoralty race. Rugin istoryahan sa Kalibo makaroon, dong vice mayoralty race. Bisay nga ni siya bang banwa, waman na istoryahe, makaroon yun. Ha? Ro... Ibahay, waman ginistoryahe yun. Donabas, ah, waman ginistoryahe man. Ano pa? Dutangalan, waman ginistoryahe ron. Roroman siya lang ginistoryahan makaroon. Agrong buruang gagmalay nga ra. Ha? Ro leso nga ra tagamalina, waman ginistoryahe ra. Ha? Romakato, registriyahan makaron, numan siya makato, malay, agborwanga. Ya sa pihak, hati, ano parang istoryahan natin? Kundi ba dayon si Engineer Tito Rodriguez? Wa, sin orong manok itibiyog sa batan dayon? Engineer Titoy, sino ba rong pwede nga mangin manok versus sa Ramos sa batan? Saltabas, adayor masadya Saltabas. May istoryahan pa maginman sa batan. New Washington, malisod yung tibagon. Arong pundasyon ita nagapungkong mayor si Munit makaron.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5
0: Kalibo nga ra, waunda.
1: Radyo, radyo, todo.
0: Balite nga ra, waunda. Banga nga ra, waunda. Sigurado undo banga, waunda. Roboy Redison nga ra aga Stanley Makahiligatan de mo tara. Di ba ga Isbirubin na si Raspe. Sir, good morning. Romadalag gara. Tao kon mabalik pa si dating Mayor Aldin Dugubatina ay kakabalik gang after ko 6 months suspension ni Mayor Rex Gubatina.
1: Walang ina.
0: Libakaw araya ro ginabantayan pa naton. Libakaw.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ano pang utahanan taba ko ron? Ano gitara yung ginagugaha-gaha nga ra? Ha? Ano gitara?
2: Luto Macau!
0: Pero, gapit lang gidman ko no magaha eh. Ha? Kabay pang hindi masunog. Dong, kabay pang hindi masunog yung ginagaha, ha? Nga lutong Macau.
2: Lutong Macau.
0: Balis karon anay, basi mahilaw. Balis karay, basi kon sunog rupanit, hilaw roonod, ha? Basi kon sunog rupanit, hilaw roonod.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Alas 8:20 hawan-hawanan tayong mensahe wa, dali lang gid. Ay, nagpila eh. Good morning, Jet. Mayad pa kay Kapunyet at Andagaw. Nagapahanumdom sa anang kabarangay. Yasamon sa Olbuswang. Patay-patay, gid. Aramong basura, ya. Ginapabay, anyang. Yabagin iya sa sentro. Hugag-hugag man kamo, barangay council. It barangay Olbuswang. Oh, barangay council. Ginapanawagan kamo kanyang mga pumuyoon. Hugag-hugag man kuno kamo. Pahuway lang anay si SB Kitcheron. Ay hindi taron. Ha? Tauan man anay sa iba. Ha? Eh, sanda nga ni si Babaw. Wangan ni ginagauya. Pabalik-balik nga ni sanda. Ha? Utsintaanyos nga ni Ribay. Gusto gihapon nga magservisyo ko sa banwa. Kapin paro bata. Ay. Pero magugang ni nga niyo magpanaog. Magugang nun. Kapin paro bata.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ang pagpumahuway ka sa politika, malisod, mag-recover. Ha? Magpahuway ka tatlong dagon sa politika, kalisod ka naman. Tanawa si SB, si Vice Mayor Philip Kimpo. Ginaopera ni mga mag-SB sekretary. Ang asawa ginaopera sa munisipyo. Sahid ka ron doon taga munisipyo. Ha? After 3 years, balik galing sa politika. Wagid magsugod si Vice Mayor. Malisod na pag pumahuway ka tatlong dagon sa politika. Kalisod ka, makabalik. Huguyapon yang araw mga nakabalik. After 3 years ka nagpahuway. O huguyapon yang sandaron. Si Boryong kuno iskole. okay. Sige. Una sa si Rinald para ma... Clarify kita ko isyo nga ra sa istansya wa. Para matapos na ang tanan. Gusto na mabatian dato niya kapitan ng si parang Captain Daisy Carrillo Andrade. Aran ako no. Aran ako si Kap Daisy. Okay na katudong dyan, Lister. Toto Berlin, good morning. Gid. Una sa compound ni Tapirotso Agbilleruel sa Sityo Libtong, Barangay Estancia. Kagawa, Jiriadok, happy monitoring. Advance, happy fiesta. Una sa inyo sa Tinigaw. Una kay Kapitana Ninit Lourdes Reyes. Manginit kontra siguro ra. Aga kay dating Kapitan Toto Lando Reyes. Father-in-law aga mother-in-law ni Isbikitse. Aron na sa linya naton si Katodong Reynald Banchola with Ponong Barangay Daisy Carillo Andrade.
1: Radyo Todo Live. Report! Report!
0: Proceed, Nald!
3: Katodong Gartanin po is tupis mo kaya sa panimalay mo ni Kapitan na Daisy Andrade no ita barangay Estancia. Ya kada sa banwa kita kan ulit na makasok.
0: White landline na niya available una sa opisina ni Kapitana. Ah, oh, napaka mo sanda. Okay, sige.
3: Awa sa opisina basta lang na Biyernes.
0: Anaka 4 days work week may gadi sanda. O si Nald. Gwa-gwa lang ita sang kire sa kwan. Palasyo ni Kapitana Daisy. Redial bay, gua-gua matot sang kiri sa open area. Agunda, hindi kita maputo kadidong. Kadidong. Kadingdong. Hehehe. Lotong Max. Sa smart ko na dong. Agi ko na sa smart. Siyempre, agi dong ay. Sa... Good morning kid Toto Roger Losero Nagales. Nga nagamonitor ka to makon. Una man da sa Sityo Libtong imaw. Di ba ga Libtong man ninyo Toto Roger Losero Nagales. Libtong man na nakara eh. Kay Ma'am Gemma Tolentino happy monitoring anay. Ginapanawagan ta ni gali ha. May na wigit nga rang brown pouch. May sugod ra nga swim suit color blue. Nike do na karang brand ay importante ginagamit na sa unit meet. Kuo nga ni Toto Cyril. Aga sunscreen shampoo, ag iba pa. Basta pang swimming. Ginagamit na ta nga sa swimming. Sa unit meet nga nga naka-schedule na wigit. Kuo August 12 it mga 7 p.m. from Marson's Convention Center to Liloan Malinaw pauli sa Liloan ay taga Malinaw sandara taga Liloan. Kung sino man doon nakapugot ko rin yung brown pouch nga may swimsuit, color blue, Nike, do brand, aga may sunscreen da, ginagamit ginit, unga ni Toto Cyril da para nga magpartisipar sa kwan unit meet na wigit. Pakibalik lang ninyo, iya sa Radyo Todo, kung iya sa Kalibo nakawig, nakapugot kung sa Malinaw, kontakan nyo si Toto Cyril Escala, itakil ko, karaho 0939-400-8511. Ay, importante sa unga ra. Ginagamit sa unit meet. Aray ang arang next week nga rang pwaboton. Ara na sa linya, Katodong Rinald. Proceed, Nald.
3: Katodong Deathlock, atong katakaroon balik. May kaman na itong nakaroon si Kapitan DC Andrade, no, itang barangay istansya. Agod nga maklaruhan man, no, rung pila ka mga concern, no, na ginapaabot, like sa Rekrega Padget, no, itrekrega SK,
0: wa pa ma-release. Wa pa ko na ma-release.
3: Oo, wa pa makaroon man, do, Rekrega concern nga nakabot imo particular no sa Rekrega naka pwesto makaroon no iya sa covered door kita barangay istansya ang maklaro no kung ano bigra ro plastada no internet kay kapitana or mas may ginira nga imo mismo direkta mabatian ita na kung mga pumuyo kung ano bigra ro plastada katodong jet si kapitana Daisy Andrade sa barangay istansya katodong jet.
0: Kap, good morning Kap Daisy.
4: Good morning sir, no? Good morning sa akong pumuguyong barangay istansya, akong si Inay. May daayad niya, gahon din kinyo sa pagpamati sa layang radyo todo.
0: Kapa, ano status ita share it is kay? Wa pa ko naman i-release kay hapon?
4: Ay, salamat din sir. Saroy niyo ang question. Good. Masahiran ko pumuguyong barangay istansya na kung siin sa atong SK, chairman, mm-hmm, ay nag-advokakon ko 3 weeks ago. Nga nagpangutan na imaw kakon, niya akong akak manay, pwede yun ba na akong mabuuro? Ako niya share.
0: Mm-hmm. Oo. Okay.
4: At sige ba ako, nabay ko, ikutan ama ko na itong barangay treasurer, kung may kwarta hon kita. Di ba ako niya ahambay sa bag?
0: Okay.
4: So, nagsaka imaw ko sa opisina ni treasurera, ang lag-istorya siguro sanda.
0: Mm-hmm.
4: And then, after one day, ay naghambay ka ako do treasurer nga, i-release ko mana ka pro, ana nga, half ana yet, budget it, barangay stand,
0: SK.
4: Si chairman. Ayaw umakot, istoryahin mo ako ninyo una. So, datang day nga to, ay nanao bro, checky. Ni, lunis yata. Lunis.
0: Okay.
4: Nanao bro Cheki, napapirmahan ka kon. Worth 700, may get to eh.
0: 1,000?
4: Oo. Oo. Ayan ba na ako na eh. Susan ma ko na itaya ma ko do, anang kawan, doing budget is kay. O manap kap, ay na akon ma na nga inte eh, ay masli malang kaabot.
0: Mm-hmm.
4: Gina, ano ba ano no, gina tipon man. Sa tuntod lang ani Sir Juget,
0: mm-hmm,
4: may amon niya dapat implement ko gagi ro pag baka i-dumpsa kasi na among
0: importante ro no
4: nag-igod yun
0: nga ni
4: ay oo ay badititid 1.5 kay wa nga ni itwarta habag ako niya treasurer di kuntipunan ani na kundun ka okay habag ko kaya nag-advise mo ako,
0: mm-hmm,
4: sa ako niya driver niya dahan-dahan niya. Agod adyo adyo makapila.
0: Agod niya makasustain. Roy ato niya dam truck.
4: Oo, habang wa para akong kwarta.
0: Okay.
4: So yun. So ibalik naton sa skater. So yun niya ro niya more than 700,000. Ma lunis ko pa ta ging ano ging permando anang check.
0: Check.
4: Thinking ko ging buong matalata I do not know kung ano ro rason.
0: Mm.
4: Wa tagal nila nagbuga. Ah, mauna after mahan ko won. At naghambay ro ako niya iskay, para ako niya chairman, treasurer, na manakap, July ag August, ay ako matamanang i-release ay umayuna unman.
0: Mm-hmm.
4: Pero mana, need ko mana ro anang official receipt, kasi wapay mo kabayad sa anang iwag na paggamit ko andang itong alas. Alaya-alaya nga na pagliga.
0: Paliga, na, okay.
4: Nga nagpangayok man ako ka na bully, ay makonay makonyon kita ma pero di ma kung kita masusyort ay ko so nag okay mataro aton ma aton na iski chairman aging computer niya sa imaw base sa ordinance wak manyani ging masaging minusan manyani imaw so ro yun o ipaabot ka akong si treasurer istorya yung mako ninyo kakon niya ni nagambay ka akong akong treasurer wataga akong mana ni iski na buong araana nga
0: Cheke.
4: Cheke. Ay, bahala ka ba kung kamo? Ay, kamo ma ako. Basta ako, pagperma ko karon, sanda ko talito ron si Babaw ga.
0: Mm.
4: Ay, kuno ay nagasto si Iski Chairman ka ako na di talaga pagbatonon.
0: Dahil nga katunga gang.
4: Gusto na sir, whole year. From January to December. Sige nga ba yung mana imo? Tipon, natipon, taro ko ay taong kasi monthly, taro nga, abod mo ko. Isong sulong lang ito. Halin sa national, kung tama intindihan na, alam na na
0: ro. Ro budget ita kwan, it barangay, nakasandig ba na kami sa NTA eh, sa inyong national tax allocation,
4: yes,
0: di ba?
4: Oh, yes, sir.
0: Dahil kung saliga na itong local income, may maisot nga bayad ba lang eh?
4: Ay, wak, ito, income. Usually nga di, gitara akong istansya. Pero mga clearances on, libre, ginapalibre kung gitaron sa atong pumungulo.
0: Nga ni, dependent kita-kita sa kwan, NTA.
4: Intiita kami. Matayin kami kita sa mga kwan. Ah, abimana ay tanando gaboro na clearance sa ay may bayad. Uwa. Ginalibig sa gitaron.
0: Ngani ko luwait gabot ng NTA.
4: Ato niya nasyon.
0: Ngani ko luwait gabot ng NTA. Hay ano man atong itao sa sanggol ng kabataan nga share nanda. Kunwa mat NTA nga nagabot.
4: Oo.
0: Okay.
4: Kaya nga ni sir, kaya explain ka na na hindi mo tama po ron it.
0: Bilog.
4: Mm-hmm. Kasi yung NTA natin is monthly, gaabot.
0: Mm-hmm.
4: Kaya nga naging release na more than 700,000. aging explain diri ka ng tresorira na rin mong July at August sa ita ko imo. Pero, banana, imo ako nga tauan itresibo sa imong mautang sa iwag.
0: Okay.
4: Doon ko na ang istorya, mata. Doon yun,
0: sir. Wa man siguro it problema kung resibo ma lang dahil available man resibo nga ron, di ba? Pag nagbayad ka.
4: Oo, may anda mang resibo. I don't know, kana. Ang una sa Rucheke, lunis ko pa, sir, ging yung ano, ging permahan.
0: Nga ni Bukon at Matuod nga ginhold it barangay, rung share it is kay. Dahil may cheque Monday pa.
4: Asos una, sir, una Rucheke makaroon. Sa tresurira kung anong date ging release.
0: Oh, ay kung ako karabuon ko lang para magamit yung sanggol yung kabataan. Oo. Arong July, June, July, resibo man lang rong problema para ma-release nung anang pondo for June, July.
4: Sa bayran, bayran na ro. So yun niya, anang ginkonsumo ng iwag.
0: Ay pila man lang ro. Nakonsumo siguro ng iwag.
4: Oo, mga pila man lang. So, taawanit mo.
0: Mga pila ba ro, anang June, July? Nga, share it is kay nga, inog-release it barangay.
4: Ay, bukod ako.
0: Pero may pondo mata, may pondo matarong barangay para sa June, July.
4: Oo, ni-explain ko nung ana, kung treasurera. So, mata ka kung treasurera kasi, sa among office, si treasurer, ito tayo mo si Babaw ron. At ako, tatar, nanaog sang iya.
0: Okay.
4: Kasi sa office mo ako si Babaw eh.
0: Uh-oh.
4: Pero nanaog ako riya, dahil sa ato niya mapumuhuyo, nga malisdan na napatatas.
0: Magsinaka.
4: Ako lo mismo nagpanaog. Bisan, may bulok na ako niya lamisa, bulok na ako niya sitwasyon. Basta importante, doakon ta ng pag-servisyo sa akong isigkatawo, sa akong community. Ay, wala na't mahambay nga. Masaka sa that's why, manali na akong opisina, no. Servisyo para ako na ginahangan. Kung paano ko saan makita, at kung ano-anang concern, ay ako naging masabat. Ay, kung ito ako si Babaw, masakasanda. Ang kabuabo nga itong senior citizen, magisdan niyo, kasanda ko sa kasir, second floor.
0: Okay.
4: Ang pina ko sa second floor, manami ta, at may airphone, papalayali ako, pwede sa to. Galon mo ko, nakot maulon. Servisyo sa rakon.
0: Okay. Sige.
4: Inapaabot ko lang nun sa ako niya, mga constituents, sa ako niya, mga pumuyot, maranistan siya. Kung ano nakita nanda, iyon.
0: Now, speaking gapon, it is kaya kapak, laron kita di karon nga, what at ginhold niya pundo dahil una taro checking nga 70,000 plus. Okay. Okay, anytime po dito nga mabot, is kaya galing hindi mata na napagbuo, like, gusto na pull.
4: Oo, gusto na ako na pull. Nagpaabot ka akong sa ako niya, treasurer, yan, kahapon o kaina. At ako, kahapon, nagpaabot ako. Tumalikon naman na si Iske. Nga, wala na, di tama na imo magbaton ko si Binandred nga itong mahigit, ay gusto naman na kapay pool. Ay, wala ni managita nga na. Why, kaya December, at gali, gusto na na January to December buon, kita na na.
0: Okay.
4: Ay, wala ni kami, binabakay nga rin, dump truck, ay gusto ko man yani, nga back pool yun doon, ay, dahil nga ni, iraapo niya, kaya kin, mako na yung migakalito, si Rufano, ako niya, driver, nag-reklamo kang. Ay, doon niya ni Rambay Treasurer, na what the man, nakita ka, pre-quarta, ay amat-amat, malang monthly gabot.
0: Okay.
4: Ako na ni mana nga,
0: tipunan.
4: Makapalinis man kita. Doon yung explanation sa ako ni, ano?
0: Treasurer.
4: Treasurer.
0: Okay.
4: Okay, matakakon. So, no, ako niya, escape, alam na na ron eh, bilang takon yung imaw, mo pa yung na, ano, natabura, sa gusto na na whole year, gita.
0: Nga dati, maura man do pag-release. Kung ano available nga pundo, imaw man lang gina-release. Dati, maura man sistema.
4: Yes, yes, sir.
0: Okay.
4: Kanino na mo do pundo ngayon? Is kay anda
0: taro. Anda mata. Hindi man ninyo mag, hindi ninyo matabing ron eh. Mandatory tabi ron eh. Anda taro eh.
4: Wa, kita kami katabing bisan bakod ka ron. Ay, anda taro.
0: Okay.
4: Kung ano mo tanda implementation, la supervisor tanga. Habang ko na naka-escape ka dyan na lang ha, boy ko. Kasi kung sumaya ka, pati ako kay Dahan
0: ka ron. Dagahig.
4: Ngayon ko ang bar nga ni, warning ko lang kimura. So, natunod ba taro nga? Oo, kap.
0: Okay.
4: Watang kabayular. Doya ng explanation. Ay, doon malang makon, warning ko malang kimura. Kasi doon nga ba't DILD under supervision ka na kon.
0: Tama, ay, tama.
4: Kung sumaya ka, di sa'yo uman ako.
0: Tama. Command responsibility.
4: Oo.
0: Sige.
4: So, may information niya. Kung siya ay, kung naman man-abir ako niya lang, is kaya dapat man ay intindiho na na eh. Ilang years yun mo nagpungko. For the first time, naghinyo imo the whole year.
0: Mm.
4: Abi pangutana, abi sa ibang barangay. Kung whole year, ginarilis, kaya ginandaan.
0: Pero may muwa mata ka mo, di ba? May muwa mata ka mo eh.
4: Oo.
0: Kaya nga nga nakarelease si Cheque.
4: LG. LG, taro niya kuhan. Na kung ano na na isip eh, i-release mata. Ang wata kami. So, pinahiyesun mo, nagpungko at sayin niya, Iske. Isa naging SB mo dito sa Kaliboy. Ana, matanya ako sa sinigad.
0: Okay, okay. Sige, so klaro na kita.
4: Bit mga kung anong question.
0: Klaro na kita rikaroon sa budget. Di ka kita sa rice distribution nga ra. It, may daywa galira eh. Pero sa bilog nga ra, hayaan na ra it, national government nga project, pinagi sa DA. Daya ba yung 20 pesos ko nga bugas? Nga, ruatong SK man nag-initiate nga maka-avail ka ra ruatong nga estansya. Ang naka-schedule yata sa libtong ro, pagbaligi ang arat bugas nga 20 pesos per kilo. Hatamaan man ko no nga ruan ang tatay nga dating kagawad nimo nga nagakandidato at kapitan nga si dating kagawad din sir militar agruan ang grupo nga rang Milgar militar hay may naka-schedule man kuno nga magpanupod it bugas nga Jasmine Rice gid kuno ra sa libtong pero how true nga ginhambagan mo gid man si real militar nga dapat init na paggamito ng SK sa political nga interest ko ng tatay?
4: Oh, yes, sir. Ging ano ka tayo mag-iwarning nga na, basta na, SK mako na eh, ipadal ko ka na ano abiyot o ticket man ka eh.
0: Oo.
4: Nga, ano mako numatuod niya, pero inyo nga rang bugat ay, kinadistribute ninyo nga, do ticket ay may tataka, Milgar ang militar.
0: Hmm, ba?
4: That is violation ako sa COA, ha?
0: Correct.
4: Buwaningan ko
0: lang. Tama man.
4: Oo, una ro text ka ron, sir, na, exactly, mao, warning ko lang makon. Kung personal matalanda, wala kami question. Agad aron, personal. Pero ha, bago ka na, do ato niya rang bugat, ay ikaw kara, gabayad ka mag-insidi, ikaw na bukot, at libre makon ka. Okay, abay na nakakon, ging pangayo ko tama na na kay Governor. Oo, yes, makon, inakomodar kita ni Governor karon ay hindi man kita pagtagde, ikunwa galing do sugat, pero approval kay Gov.
0: Correct.
4: Matukana.
0: Correct.
4: So, gani makon, bukong talot ni mo personal, gani, pero imo mong ticket makon, yung may tatak militar at Milgar, pahawal doon. Kaya klaro ko lang manakap, bukong tamanas raya,
0: okay.
4: Ay ang matamana. Ay good, ba na ako?
0: Tama.
4: Ako niya't ang gusto. Save kita nga gaywa. Una, aro text ka na karon.
0: So, gina-clarify mo malang, aro ginapanupod niya bugas, hay, watay tatak nga Milgar Militar, ag bukong tatrindo bugas nga halin sa DA.
4: Aro yun matarana ng hambal ka ako. Nahamat mo ako is, gayon niya, hambal itawo hay, so, yun doon na. Kaya mga kong din forward ko kay Moro, ticket.
0: Oo.
4: Diba? Kung kami dyan pa na o sa mga kong wa sa kami mga, ano nga rin, mga tatak, na rin ay kasi, anak at gobyerno ron. Kung may personal man kami, ginataw, wa sa kami, eh, basta gataw nga sa kami, hara, ay bulid
0: na namo. Wanna be nahatamaan man abi nga ro lugar man nga ga baligyat bugas ro atong SK nga halin sa DA. Hay do lugar man nga ito man ga panupod ro nga grupo ni Konsa Richel Militar. Nga anda mata ha, nga anda matang personal mata nandaro nga anda mata nga ginkuan kuno ginagamutan tanandara eh.
4: Oo, wa pa kita nga question jo. Hindi hambay ko sa ako nya tigdo. Asan ka question ko personal nanda. So sa nga yang nanda, ding duma na da sa SK. Ay simple ro tawo. Kay ga isip it, amat ga may bayad sa raya kaya uwa. Di ba sir? Punta. Saging tawo na da sugada nga. Ang daraya nga adlaw ang masunod yung mani. Di uwa ga duda sa tawo.
0: Okay.
4: Di ba? Aglo yun yung bugas ay kanong patariya ron eh. Sa barangay. Kung anda sa aging relisyon, wa pa nakabuti eh. Daya nga rang ang nagrinta kamon kasi tuyo mong 50 ka sa ako, di nga ni maabutan no half day para sa amo niya pag-release man ko.
0: Kugang pa kanya, actually, kugang pa rin niya mayad.
4: Kugang pa rin siya, gamumungo pa rin. Iba, kaya wa ako nag-display sa Facebook, ang gataw ako kasi, pati umatulog ka buabo, ang di namon makumudar. Nga ni mga tao yun mismo, ay sanda ka nag-initiative mag-adso sa barangay, nga ni, kung sino, pero nakaabot, ay no, yun niya, makumudar.
0: Mm. First come, first serve.
4: Uwa di kami nilita out mga ticket. Uwa man kami nagpa-display sa Facebook. Para di kami abot-abotat, hambay, tao nga. Re-display pa kamo sa Facebook. Uwa magaling kamo at nila tao.
0: Pero ginambagan ang ginmatani mo, Ima. O ginmessage mo, Ima, nga hindi ka mag-post sa Facebook sa bugas. Ay base kung mag-agagawan it bugas.
4: Gingambay ko rin dun, sir. Ima, ako pangani mo, gingambay. Ay mayad makonzil ay gibuo mo rin bugas dapat lahat at kanong patanga to nagatinawag ka akong today eh, nga buo na na hinambay ko man ni Mahu o manakak uwa ta na naging bugas so ging taot at sa ibang barangay yun na explanation ka akong day
0: eh
4: ay iabi makon initiative din yung maabot imaw wala nga ni Mare mo gasabat ka ay takonzil sa makon imaw ang bagumari oo ay doya. Ay ano ginabi makon maitaw ka na 50 nga. Wala good. Sa akong kakulangan ay ana man niya matawaan. So, ma-initiative ba taro taga DA niya, taga esensya nga inag-obra nga. Hindi man ako kay balikyan ko pa mo sa andang bagay. Kasi nag-atuman ako sa anda, wa itawo.
0: No,
4: yung explanation ka. Kung ako at amali mo gasabas sa
0: doon
4: niya, ana nga, cellphone. So, pag abotin mo gas ka ron ay, una matay mo nag nag-abot ay, nagsuhod ba nga mo ka ako na, kapan ay, iyon man, narubog na tayo, good, ba na akong kanay, ging buong mumakon. Sa iba ko na ako daywa nga, niya, iyon ba, ito ba nga ni, sa iba ko na ako daywa nga, kana, dayan, kasakob.
0: Dali lang, na, putol tayo dong. Si, SK Chairman Real Militar, masabat, o, karon lang, karon lang. Samtang inahugat tarong linya ni Kapdis na napoto kita pasinsya kit Kapdis ya. Good morning na kay Ma'am Poli Sabal. Kay Edda kay Sir Ed Sabal. Good morning sa Pilipinas. Good PM mo na sa Amerika. O nasa California. Kay Toto Bobot Berte. Bobotski. Good morning gid kay Mr. Angelito Briones Marincilla. Good morning man. May nga gahon man. Agsaka nung nagapagamati. Makagwapo, arana, kap, padayon, kap.
4: Okay. So, Roy, ako mga ni mo, sir, game, palukuha niya tayo, malak na kong daywa, ha? Ay, anak pangalit sa belt, kung manakap, sinabi, matabi mo ka akong doon.
0: Okay.
4: And then, doon niya, ano pangalit mo, nagamba na, ay, umakuli mo, sa uro, bubat nga rin, kwan pa man na kami gamitin ko ang mga iske matagawan siguro nyo. Ay, sige ba ko, nabal pumata ka na. Wait, matala ako nga ba, alam na na ron kung ano ako naging hambal ka na.
0: So, na, so reminder, eh, reminder malang ruin mo ka na, pagpadumdum malang.
4: Oo, takot mo lang, inya ko, sa'yo doon imaw.
0: Okay.
4: Oo. Kasi mabukot ba itong umaw na masundun mataron. Kung ano ako niya ginahambal ka na, gapamati mataron.
0: Okay.
4: I don't know kung may turo mo takana nga, ipayular ka mo istoryang. Dahil I don't know ha, hindi ko makaalam. Oo.
0: Siya lang, siya lang ang nakakaalam.
4: Istorya, ka-antit aron, taga-kap ron. Ka-antit. May anti, may kap, ay mong tawag yung kakon.
0: Okay. Okay, mata.
4: Kasi nalira ako hambal.
0: Pero okay, mata, yung relasyon nga, daywa kay mong skate chairman.
4: Kuwa magkami nag-away.
0: Okay.
4: Oh, what? Never. Gato nga ni Inga to, pati sa bugat na runay, ang awat nga ni ako nga, tuyas ko, at abot na ako niya, tuya nga, nunay, yung tawag na siya. Ay, siin ba akong do, so, karabin niyo sa alam pagtawin, bugat ay bukong pagalit niya sa, ano siguro, sa, iya sa barangay, all dahil nga niya, iya butang, ala, aware mo kayo niya, nanandor, gasugod niya, nangarinta, ay ginabutang nga mo sa bulletin.
0: Okay.
4: Yun mo ko nakita na na. Agawin niyo, nasa page man yun, ay, last month at Ironman, At so, yeah, gali wala ang pagbato na dahil may anda nga, liga. May liga sa da.
0: Okay. Sige. Last lang kita, kapa... Sa, ano kuno rin nagarintang araw na sa sugod ita pavement?
4: Ah, okay. Klaro pa, sir, no. Last pa sa araw ng booking.
0: Mm.
4: So, tood ko, day. Laong ko, taro. Sitting ta karo, like, press, baga, eh, sapatos na itong nagrinta, riyaman ka. So, nga, may hugada ka, baga.
0: Oo.
4: So, paglibot-libot ito. Kaya, yung tagali ang lansin. Kaya, pag sugod ko, ko, now, ang mga t-shirt sa mga adlaw. Nakita ko to na anda nga pag ano ta nga ako niniwarang ubrabal ko kandal chinita ko talagi. Ano yung medyo inyo tama ko hapan tanando.
0: Bilog ta nga pavement eh.
4: Bilog ako. Good God mo ko tama ko doon sa amon niya. Istoya ko inland. Nag-add to iya.
0: Mm.
4: Ay sabat na nga. Ay hindi explain doon naman natin yung uwa pa. Kaya binato na amon doon. Thinking. Kapareas stroke.
0: Set up. Tamako. It dati. Okay.
4: Ano makon yung gusto iparadyo ni Radyo na ko itong mga tao niya. Ara, ara makon may dika di garatin yo paginda. Kasugod sa barangay yung diyan. Eh, niya sa katawo wa taro makali. Ay di makon. Hindi pwede, amay ko. Ah, kung hindi ka magsunod sa ako niya gusto, awan niyo kami tugasa, ibalik na naman yung kwarta nga lang naging bayad niya. 15,000 makaroon niya din ako nang i-pull out aninyo.
0: Ay, matsa...
4: Kasi makon,
0: matsa 10 days...
4: Kasarap mga tao.
0: 10 days, kid man ka, pro duration.
4: Yes, sir. Pero 2 days, ay naging ayo ka mo, na kung sino nag-setting sanda.
0: Mm.
4: So, makaroon doon, pisa ng dagitan. Madlaw. So, 10 days, nagbayad sanda ron, 15,000.
0: Okay.
4: And, so, siyang gabi, gasiting sanda, sabi sa rewan. So, nagwakar mo matakabi. Butangan siya at iwang amo-amo. So, galing ka ako, nabi masako ako, ipatasa sa surat ito ang tawag. Maman, makara inyong ubra nga, medyo ka mo tama na ro.
0: Matsa divisorya, biro anang sitwasyon eh.
4: Oo, so, king, ang tatang, sorry, bayad na ka mo it para sa iwan another doon.
0: Okay.
4: At sila mana ma'am kuno ang ba nakasabi ako una treasury at sumig na ako treasury ay mana ay kinsi ay do amanat bawal kinsi o ba yung tigaw niya ay bingin niya wang amanat bawal ay kasi mana ginapon patalangon doon sa main office. Okay mana sa 10 days nga ron suksun ta mana it 1,000 Friday nga, 1.
0: Mm.
4: So, nagbayad siya na 10,000 kahapon. Naka-check-it ang sanan. At nasugod ka rin sa aton nga kabanit barangay.
0: Okay. So, ano set-up? So, ano may changes ba? Kuha ng set-up? May order ka nga dapat ayusin ang set-up? Sa sugod?
4: Oo. Oh, ginayos na nas eh. Kasi, pag-ibig ako ninyo, itawaan kami insakto madalan at iradyo ang makul ako, automatic makon mahalin da kamuriya
0: ay arangan ni iyo ta kita ang iyo ta kita sa radyo mo na makaroon.
4: Oo, kaya do yun sir ganyan ako din ambal so ging ito na daging tauan dahil kami ito gada kasi nadlock mo sanda kasi dahil wag
0: naputol na naman tayo dong ato naging tinga ako na ma-wrap up na kita kaya klaro naging man pero last ang nga statement coming from Barangay Captain na Daisy Andrade. Kay Igbata Dito Reyes, so nasa California, happy monitoring. Manami sigurong yaw-yawon do mga government officials sa employees kat sa Civil Service Commission nga gin-issue nga resolution 2600111 expanding and tightening roles to strictly prohibited government officials and employees from engagement in any form of gambling. Ha, dapat lang. Cap days eh.
4: Okay, okay, sir. Okay.
0: So ano ro kwan? Ano ro mangin set up na makaroon? Ay makaroon mo umpisa.
4: Constituents iya sa pumuyong barangay Sansya, bukon tarot libre. 25,000 goyon keki.
0: Okay.
4: At bintawan ang montandaron at the niya official receipt. Ako siya i-deposit doon sa aton niya kabanit.
0: Barangay. Okay. Ay, additional income ah.
4: Gampang niya. Pero gila, once ang amon dun, gila sukot at may resibo tamay sanda.
0: Okay. Pero wa matat, wa matat kuan makaroon, what activities ro, istansya? What ibang nga ginagamitan?
4: Wa, kasi wa on kami nagbaton. Kasi

0: up pa, Daisy?
1: Na-promotion, Daisy. Aakon lang, makasamit mo lahat ng mga pumuli.
0: It barato, nga baligya.
1: Oo, naka-reserve doon yan ako rito at mga hanger, kaakon. Hautod, darun, sir.
0: Okay, Kapa! Mensahe lang, Kapa, sa mga taga-istansya.
1: Okay, sir. Thank you, Gidser, ha. Judit, sa pagtaong mukha ko, later ay ang oras. Kung si Ian ay napaabot mo namon, pero ang masabat namon na concern ka among pumuyo. Labi gina ato is ki chairman, ang ano, ay no nga nagpamati ng sanda. Para sa kasahiran is, pumuyong barangay stansya, wata kami nag-away ko, ato ni Kay, kundi ako, bilang nanay mo, makon ako, ay ga-remind din ang totoo kay mo, na hindi kita makasuhan kasi budlay sa makaroon.
0: Nga ni, oo.
1: Ay, ombudsman na kimo, ag may magreklamo na kimo, ay direkta sa ito.
0: Correct.
1: So, aware din ako karon litan ako niya mga empleyado, binambahan yung sanda, litan ako sa Sorina, binambahan ko karon na aware kita, bisa piso o sanggatos, dapat din ha, mag-ano din kita, ibig ay bahudlay, may magreklamo ka sa iyo.
0: So, thank you, good Kap Daisy. Salamat, salamat, Kap.
1: God bless us.
0: Likewise, punong barangay Daisy Carillo Andrade Isansyanald.
2: Ato na ba tayo katotong jet? Si Kapitan.
0: Eh, klaro man, ha? Si Kwan is kitcher man, masabat ko na yung mamasaligbat yun mo, pero karon lang. Karon lang galing.
2: So, at least, no, naklaro, no, kay siyempre kung hindi may makasabat na si Kapitan, ay basi kung, siyempre, yung mapatat yung mga tao, ay maduga ang pagiging sa istorya, mas may ganit, no, naklaro kaya ni katotong jet niya, na ipabot, no, ni Kapitan na speaker na na, sa mga pumuyo na sa barangay istansya kung lalo gibaron plastada itaray kaya nga pila ka mga konsen nga ginpabot sa to no sa Radyo Todo magkaroon ka na gadlaw katodong nga dyan so dahil talaga ito nag-report maya sa barangay istansya sa Manuel Krita Kalibo with the katodong Jason Pilayo ako man si katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo kaibigan
3: Radyo Todo live report.
0: Thank you katodong Reynald daga thank you kahit punong barangay Daisy Carillo Andrade at barangay istansya sa pagklaro. Dali lang dong, hawanan tayo ni mensahe dong. Balikan takaroon si Kwan na SK chairman na military distansya. Ginabawagan doon mga mayor, kapitan, congressman, SB, empleyado nga magsugod sa bugangan. Pero kaabo gyapon sa, ay abo ginmata. Nga sige gyapon inagtor, iba nga ni, pit manager sa bugangan, SB member, mayor, vice mayor, empleyado, confession gidandarong pagbugang, kundi maghalin sa gobyerno. Di budget? Pwede kit sandang kasuhan it civil case ag pwede. Nga ano ni mosrong nagakaso. Tama ay ginabaton taron ni DILG makagwapo. Madam Bill Arsola sa Hong Kong, happy monitoring. Toto Arbitory, mainit ko sa Quezon. Mainit niya sa Kalibo pero sa Quezon City maugan. Masa nagasiloko sa duty si RB. Magamig. Wishing you all a peaceful and blessed Friday morning with God's countless blessings. Good morning, aga. Have a great day. Katon tanan-tanan. Oh, good morning, kid ng Rolling Goy, Taburag ng Noel. Kay Jojo Hopanda, mayong aga man, Mark Santos. Kung sin kunta do may schedule nga brownout do akil ko, isabay nyo kunta dong clearing. Bukon kada Sabado lang, wa it kuryente. From Mark Santos. Good morning man, una sa Rome, Italy, ma'am sa Lumi, Solina Sorilla Villanueva, happy viewing. Sa mga tagaliputos, kay ma'am Bilya Lucero Crispino, ginatamyo na ginaan ang unga ko nga si Nelvin Indic Crispino, it happy birthday today from Aliputos, Numancia. Thank you good ma'am Bilya Lucero Crispino, happy birthday kay Nelvin Indic Crispino. Harong tarong kapitan nga may matutuod nga nagakabaga ka sa constituent. Salut kimo Kap Unyet. Kap Unyet for Mayor 2031. Mamid na Aragon, good morning. God bless. Soto Kokoy, Eprinig Tandok. God bless man. Kagawad Irene Silva Gonzalez. Iya man kunta sa among sityo Pigado Bacausor. Gahingi man kunta kami kay Manager Attorney Hiptis Akelko. Nga i-clearing, ay perming gagupok, gagwalay ni tiwag katulong jet. In one month, ay mga six times sa gagupok dong transporter dahil magapa utar mga kahoy.

0: Runaga kandak it clearing hinaga barangay ta. Kagawad Irene Gonzalez. Raquel ko ga supervise siya ta ay gina shutdown do nga power. Pero ruga clearing barangay ta. So kamo sa barangay mag-initiate. Ah, kamo lang ani sa barangay bakauso do mag-initiate. Ambawon mo si Kapitan Boy Aquino. Kamo lang mag-clearing, i-request do Raquel ko ang i-shutdown dong power una sa naga supervise aga ga clearing kamo. Tapos kamot clearing, ibalik dong power.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo.
0: Ana Taraita Barangay. Bukod at clearing operation at Akelco, areng Sandagaw. So pwede ro barangay mag-initiate man plus matit Andagaw kagawad Irene na Gonzales. Good morning, Gid. Aga shoutout ko no sa Team Buboy sa Buko. Aga Team Melrose Shine de la Cruz. Kay ganda ng umaga. God bless katuntanan from Nelson Adok it Estancia. Madam Teresa Daguno Vega, good morning kid. God bless you always man. Thank you kid sa pag-view every day. Dating Kapitan Eupemio Tem de la Sena, good morning. More power kanyang daywan ni SB Nini Nerly Permalino de la Sena. Tristan Wyatt Gulay, maayong aga. Bungso nyo sa Marikina. Pa-shout out ko no sa mga taga Ganzon. Hamindan Kapis. Madam Margie Taglay, mauganon nga gaon sa San Jose del Monte, Bulacan. Haman imaw mabugos kay Sambilog sa Ginapanan aw makarundon. Imaw galero nga next in rank makagwapo. Imaw rong next in rank. Ipaparty na sa naton si SB Luces. Agud Congressman Tagagi. Amat sa hindi pwede. Takilid gid. Aga dapat abi haya nomini ka. Hindi naman siya nomini. Ag anong klaseng party list? Sir Mario Torreya sa San Francisco, California. Happy viewing. Bro J. Mark Carpi Julian. Thank you, kid. Kay Madam Annabel Magnumaban. Pa-shoutout ako na sa Pangpang Village. Especially kay Tomas Tihada. Ag sabilog nga taga Mabilo Kalibo. Good morning. Thank you, kid. Madam Annabel Magnumaban. Randy Samson Sarabia, sir, good morning. Ginagreet na si dating Congressman Lito Marquez. Good morning daw. Good morning. Good luck sa iyo. Good luck sa tanan-tanan. God bless us all from Anong Karding. Ricardo Siliris, Ilohales, una sa Sityo Kuntang Utsando. Sa Bato Jiangjet, do grupo nga runita, hay mga uwat tinindugan, katuan ay ginasuka nga nina narong Sambilog nga advisor it alcalde pero makara grabe kita ng pang guhud-juhud mga ipokrito plastic kaman ni pagkagwapo si Kap Nini lang ipa SB ag si Kitsi lang ipa barangay kapitan sa Tinigaw ay matransfer pa mo sa Tinigaw ay Andagaw tayo mga makagwapo kay Madam Haina Merced good morning kid shout out sa Team Hadona it depends upon the situation kung makagwapo kaman ni RB. Kay Sir Joel Aligada Tihada, as lang kung ano dong reason it LTO, kalibo ko naman at nagapang appointment ka pa dapat kung magpa-inspeksyon ka sa imong motor. Maawat man para kamon nga nagarinyo itristro. Kahit nga abot man kunta kami nga matapos na munit sang adlaw, roamon nga pagrinyo itristro sa imong motor. E palunisan tagaling ron na ipangutana ta sa aton nga LTO chip Engineer Velez. Kung naman yun, schedule pa Sir Joel Aligada Tejada. Ay Friday makaroon daw, wala si Engineer Velez eh. Ah, okay. Manawag ako, Chairman, Rail Tolentino Militar, manawag ko. After ita, pangbugas-bugas na mon, dali lang gid. Ay ma-explain ko nun si SK Chairman, Rail Tolentino Militar. Paring Abilito, Abel Prado de la Cruz, good morning gid pre. O nasa purok dosel sila sir na, oron man, si SK, tauan ma-chance nga maka-explain. Hayo, oron siyempre. Kay Ruwilim Yaba Sumil, hindi danyo, ano natabuki mo, imo ko pang nakabutwa. Ang bagang kilaga, boss, kung magugang on, hay pasaway. Nagbailungon gani, makarat SK po yung gatoon yun, kung paalin maging buhay. Oh, come on. Dali na gida, SK chairman, ha? Kay Janua Inosanto, pwede pa sa Kelco in GCP ano action plan sa daily nga rang manual load dropping ay kagastos a magpa-under generator ay kamahal dong fuel pero no choice may obra ang unga red alert gumata makarap from 5 p.m. to 9 p.m. do problema Sir Janua Inosanto ruaton ta mga power generator ro may problema. NGCP linya katarawan da karon rong transmission line. Akil ko gabaligya katat kuryente sa atong mga konsumidor. Ro problema ta natong mabaho, kuwang atong supply, shutdown do atong mga power generator. Rong aton nga source ha? Sa Mindanao nagka-problema man. That's why naka-red alert kita. Ngayon mabaho ang problema natong supply ta makaron. Supply at kuryente rong pinakamabaho nga problema.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan.
0: Dali lang ang iba nga mga mensahe. Balikan ko sa kahaba-haba, di natin kayang tapusin. Pagbalik naton, si SK Chairman Real Tolentino Militar, pagkatapos siya mangkara, alas 9.04, hin asa Lunes kali, August 17, may mid-month sale dong Life Extension Philippines. So, Batamagon, may 10% discount, especially sa vitamin D3, with free CBG and ECG. Para makabayad ko raya nga diskwento, agto ka mo sa Life Extension Clinic o sa Riscati Building Mabini, from Monday to Saturday, 8 to 5 p.m., aga mag-avail. Pero raya nga rang mid-man sale ay only sa August 17 lang. Sa Monday lang po. Pero adaw-adaw may libre matang check-up sanda. Pero rong 10% discount sa Lunes lang, August 17. Dahil ngayon nga, may mid-month sale dong Life Extension Philippines. O nagang sa Riscati Building, agto ka mo ah. Tabok ba lang rin ito niya Provincial Hospital. Alas 9.05, pagkatapos sumabak, relax, Gold Eagle Beer.
1: Todo komentaryo.
2: Kapoy.
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabid kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
4: Kapin

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik

0: San Miguel Pilin Win promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: DJX 500.
2: Ulang bangkay mo sa prutas at kulay.
1: Umawi ka na lang
2: sa DJX 500.
1: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant
2: pang laban
1: sa mga free radicals
2: na nagdudulot ng sakit
1: at pagkasira ng katawan.
2: Ang DJX 500.
1: Araw-araw
2: mabibili sa mga butik.
1: Phone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
4: Good thing may Santon Gold Coffee Mix.
3: Maluwas sa manamit gin,
4: may free collagen,
3: ang guta tayo ng
2: kapa. Santon Gold Coffee Mix.
1: Nagkape ka na,
2: lalakas,
1: at gaganda ka pa.
2: D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
1: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
1: Mga butik.
6: Cheers sa barkada nating Night Shift. OT. Breadwinner. Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin. Suwabe ang hagod. Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
7: Red Horse Beer. Manamit. Suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
8: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly.
9: Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
10: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
11: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
10: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
11: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
10: Opo, tapos?
11: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
10: Wow!
11: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainan ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
10: Oh, ano pang hinihintay mo?
12: Simulan mo na rin
13: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
14: Todo, komentaryo, inaatrasan, sanggala ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo, Todo.
15: Balik sa aton nga pagpangalagad. Dali lang nga, skate chairman ha. Kailangan maging wise voters. Bukod popularity, dapat may political will. Kailangan masunod nga leader, may solusyon sa problema. Sa basura, traffic, peace and order. Bukod sa opisina lang nakaupo, libuton o kalibo kung anong kailangan. Abay ni Mr. Randy Samson Sarabia. Tama gid, sir. Good morning kay Tatay Pedro Navarra, una sa Palali. Nga permi ginagapamati. Kay Maricel Tolentino. Kay Ruelim Yaba Sumil Indidanyo. Good morning gid. Anang hambag, magapad ay ganas ni SK siguro. Ngaroon po say, may sarili tang bugas nga napanupol. Pero sa barangay gali, naghalindong bugas. Hindi sa barangay. Ruelim Yaba Indidanyo, bugas nga ra, anara ita DA. Ginapaagi sa probinsya, dong request. Ginabaligya, tara, bukod na libre. Ayaw, ginabaligya ta DA nga bugas. Nga ginapagay sa barangay, nga 20 pesos kada kilo. Samtang doon na matang ama nga dating kagawad, ni SK Chairman Militar, nga si dating konsehal Richard Militar, anang grupo matang Tatak Milgar, may ginapanupod man nga bugas, Jasmine Rice, the same dong venue. Pero andat ang sarili ron niya kwarta, ginagamutan tarot grupo, bukod at punot barangay. Ruana nga rin is kay bukod at anat barangay ra, anat di era. Madam Ruelim Yaba, sayon mo na opisina at NGCP sa Kalibo Aklan? Uwa matopisina at NGCP sa Aklan, di ba dong? Wala. Oh, sa Iloilo rong opisina at NGCP. Isa na ba, Sigtor Anda nga kwan? Tagdating JBPC nga substation, binakit NGCP. Pero ang opisina, wa takot na kita ang opisina ng NGCP sa Aklan. Di ba ga, GM, Hipte, Takelco? Wato bisina Engineer Bernardo Biremoises tong EGCP ya eh. Ito ta sa Iloilo. Good morning jet, pwede matang makabakay bugas ini payag. Ano rong proseso kung magbakay ka? Pangutana ma lang nakon. Pwede. Ha? Basta residente kalimbawa, istansya ka. Natural, istansya rong priority. Nga barigat bugas, ilimitado ma lang. Waman. Waman it, may requirements ba dong? Magbakit bugas rin sa DA? Basta 10 kilos dong nga maximum. Wala man. Madam Pate de la Cruz. Gin vlog paron it, factory receipt. Agali. Med pay. Uya, boss, kinabaligyaan sa ibang bansa pero ya sa aton kay inabog ang sada sa Senado. May discap daisy nga ra ka tudong jet. May temoron, example yang aron si Police Major Andrade ana unga ron. Hi. Mayadman si Police sa Franch Andrade. Mayadman meaning manamir anang pagdisiplina sa mga inunga. Mo man sa barangay istansya kaya salut kay Cap Daisy. Ambay ni makagwapo. Good morning gid sa tatak ka Militar Milgar. Aling kaya Kennedy de la Cruz Sablaon. Engineer Cesar Gomez Taiko. Good morning. God bless you always. Una sa inyo, Buswang. Humid Aklan. Party list. Ay, Diyos me, yung makagwapo. Good morning. Pag-greet naman ang nanay ko sa Sambiray Malay. Belated happy birthday kahapon. Ang problema, Madam Amy Mendoza Solano, wa it nakabutang ang aga ni nanay mo. Oh, pero happy birthday daw kahapon belated sa nanay ni Amy Mendoza Solano una sa Malay. Panganay mo ra, nanay, si Amy Solano ang nagagreet kid kimo it belated happy birthday. Agoy Rode, pangutana lang kung last year 2025 or 2026 budget at SK ang 2026 budget. Ang covered court is being used by private or corporation and what receipt? Issue, official receipt or acknowledgement receipt nga nakasugod sa kabanit barangay only asing anat barangay Agoy Rode. Pero budget at SK nga rin nga gina usoy na 2026 siyempre. So una o tarong 700,000 plus ang pundo dahil nga ni nga doon pang available nga pundo. O galing ko na hindi magbaton si pero hindi na i-clarify doon ni Skate Chairman. Good morning Gid sa Estancia, Sitio Ilaya kay Ruel Innocencio Yeban. Maibagang pagidjet haman sa abroad Gid nagapabuong si Senador Ligarda. Adin doon inakon masabat. Nagapanago sa pagbuton niya kaso tauan tagadabit benefit of the doubt nga naglibyang aga nagpabugong haman sa abroad kid adun taro di tatanong masabat dun mga gwapo. Wala nagtisingan sa mga public hospital sa Pinas agud masayra na narong healthcare system at Pilipinas masubo gid ang bagon nga masyadong pigado ton nga healthcare system ay haron sinabat po ni mo haron sample sa provincial hospital eh sinabat mo gun eh. Iya ka mapabuong sa Pilipinas sa pigado na itong healthcare system. Si SK Chairman, naraan sa rin niya. Sige, pakidaya lang. May clearance authority rong DNGCP kung anong post-it distribution line una sa likod it suburbia chapel sa Maytigayon, Tabukit Cabard Court, sa Tagana, Itugta. Kung makakontak kita sa NGCP, pangutana tagaling Engineer Bernard. Good morning pa shoutout kami sa JRM Electronics nga nagapamati kimo from Eric Lorenzo na sa JRM gali. Okay, good morning gid. Ara na sa linya ro aton nga SK Chairman nagdating ex officio member ko aton nga kalibos ang gudang bayan. SK Chairman it is Sanjaril Torintino okay. Militar. Good morning gid Chairman.
12: Good morning Sir Jujet and sa tanan nga nagapamati. Sa especially sa anak barangay istansya sa mga pamuyo natin nga may daya din niya agahan sa tanan
15: nawa paki-clarify abi ay kaina ng kataw statement si kapitan parte kanyang budget nga inaon ko na 700,000 plus nga cheque wa mo kuno ginbo gusto mo pull.
12: Okay so gusto ko man lang i-clarify ron sir may guardian sa amon nga budget. Totally, the first place sa bigaron, ay, humang ako din baton. Kasi, kayro, Do 700 plus nga itong ding isyon ka kung it barangay treasurer na ibukon it insakto.
15: Okay.
12: Kay, una-una, bekaron, kay na, nangayo ko, ay nangonsego ako sa accounting, sa budget office, ay sa DILG. Nakangayo ko advice kung insakto makunda. Pero, habananda, kung ano na naro-approve budget ni mo, na karang era, 2026, kay do yun dapat busundon. Kasi may una, di, sir, na, na actual na budget na 14 million.
15: Mm.
12: 14 million na actual budget. And then, ro, sa anak barangay man, nga may si, sa Bumbat Budget Office of Accounting, medyo may savings yata to. So, naging 16 million ni Mauro, era Makarat Barangay.
15: Okay.
12: Tapos...
15: Ah, era or, bilogit ang budget yung taron? Bilogit ang budget doon, ha?
12: Budget ron.
15: Okay, bahan ka ron do. So, una o takaroon doon, local income, agrong national tax allocation.
12: Oo.
15: Okay.
12: Doon yung tarakbuhan. Kasi, ang 10% ka ron, supposed to be 1.6 million.
15: Okay.
12: Ro 10% share naman sa barangay. So, it means, dapat ro pag-issue ta it barangay treasurer, kay sa 6 months namon. Dapat gani ka ron, sir, ay monthly taro andang pagtao kamon.
15: Okay.
12: Kasi doon na binakabutang sa amang ng memorandum of agreement.
15: Okay.
12: Monthly yun dapat ron. At sanda na mismo do kusa ka ron. Tapos, do dapat do andang pag-transfer yun ta ka ron, sir, ay January to August yun ta. Kaso andang pag-transfer tabi makarakamon na rugin na tao ta hay January to July.
15: Okay.
12: So siyempre, may two months pa tabi.
15: Kugang.
12: Kaya medyo bukod pa makotama ron.
15: Ah, so kugang.
12: Kasi tamong huwabi.
15: Pero so, una ko noy, may pundo mata for June, June at July, hay may una mata nga pundo. Do problema nga ginahambay ka ni Kapitana, hay ginapaprovide kat, resibo sa payment kung yung paggamit yata it covered court.
12: Okay. Kay, paalin sir do among pagbayad sir kung hindi pa nandama deposit ka mo do yun yung budget niya ron. Nga doon 2026 nga ra. Kasi iwa pagidabi son that ging tao. Kaya mabayaran, magabayad na ta kami sa gabayad.
15: Pero pwede nga kwan, buon mo lang nga nirong 700,000 plus din bayaran mo kung ano rong ginasukotit barangay, para ma-release nung another 2 months nga ra?
12: Ay, di, kung kakon sir, ay, mas manami na tagani karon ay ma-release yung talaga ginanda. Kasi kung ta magsunod sa nga kung ano ro memorandum of agreement namon.
15: Tama ka man,
12: Kasi karon na ako gabi, sabi sir, una ro legal basis na akon.
15: Oh, pero haman ko no, haman ni Kapitan, makarakagang nag-pangayo bilogid nga 10% share ay kato kabuhay yon ay mauraman yung sistema ko no.
12: Ay wa man sir. Ro akon ta karon sir. Wa man ako ga pangayo gidit 1 year. Do akon man lang pangayo man ako patut advice sa accounting kung pwede.
15: Okay.
12: Kay hamba mata sa accounting nga pwede matama na ron nga mataot bilog. Fix git ang bagay mana ron budget nga kung ano ro approve sa imo nga annual budget sa anat SK. Fix mata.
15: Kaya
12: kung sakali mata, kung may inyo matang agreement mana o kung nano, ay kandaw tama na ron nakadepende. Do yun. Kay, syempre ro ako malang man, kay, sumunod lang man siyong dasanda kung ano ro agreement namon sa ro yung muwa nga ron, kunta monthly lang man. So yun, kaya huwag ko yung button o check eh, kasi ro yun daw akong reason.
15: Okay.
12: Kurang.
15: So ano rin mong plano makaroon dahil hindi ka mukahugag, huwag ka mo't budget eh.
12: Oo. Oh. Hey.
15: Ag may mga obligasyon ka mong bagayran. Paano nyo mabayaran?
12: Okay, sir. Doon nga nero, ako nga, ginaproblemahan makaray. Siyempre, kabo-abo, abo patabi ro, amon yung aktibidades sa... Iya sa mga pamuyo, iya sa istansya, siyempre, gastaw man niya ako suporta sa mga, estudyante, sa anak college student, ay may ako manabing napanao. na educational financial.
15: Hara lang abi, okay. Kung kapamati man do treasurer, kung pwede abi, may nabilin nga nga 2 months pa, ag may pondo man, itao lang kay bahan sa 700,000 plus, ag after galing karon bayaran yung galing yung obligasyon sa barangay.
12: Okay sir. Bali, hara sir, gusto ko pa i-clarify pa isa ya. Sa ano gali sir, sa andang nataong nga 700 plus nga, 736 yata, thousand. Hay kuwang doon, ima base clerk at barangay treasurer, hay nag-base ta imaw sa actual tanga era nga 14 million. So it means, sa 1.4 namon, sa 6 months na nang ginatao, 736.
15: Okay.
12: Dapat ta imaw, nag-base ta sa makarang era nga 16 million.
15: Dahil nga may savings okay. Ka mo eh, idugang pa sa 14 million do savings.
12: Oh yes sir.
15: Okay.
12: Kasi nga ni, hay, roamong approved nga budget sir, 1.6 million. So, dapat 800 plus taro ana nga i-issue na ticket para tamon nga ma-deposit na na. Do yun.
15: Okay. So, makaroon na ano ro plano mo ni mo makaroon?
12: Ano, sir?
15: Ano ro plano mo makaroon? Ay, ro-check yung una ko, no? Kolonis pa.
12: Ay, siguro, sir, okay ka kung itong bailohan na. Saka nga dugangon or bailuhan doon nga mag-insakto di ba? Saka ko ba to doon?
15: Sa 800,000 plus nga ginasuma ninyo?
12: Oo, sa 6 months.
15: Okay.
12: Kasi na munteo man ako kang sa DILG, nga dapat doon 800 plus to mismo, do itao.
15: Bukon it 700...
12: Kasi budget 1.6.
15: Bukon yung it 736,000 dapat?
12: Bukon, 800 plus git dapat.
15: Sige, ato ni ipangutan na sa inyong sino nga ni barangay treasurer ninyo, chairman?
12: Si Treasurer Chosen Mendoza.
15: Chosen?
12: Oo, Mendoza.
15: Chosen Mendoza. Okay, pangutan na takana ko naman ita kung according kay mo ha, kung na sumaho na bi pati saving say nga 16 million so dapat do inyong mabaton is 800,000 plus, hindi lang 736,000.
12: Kasi karon man ako may gabi-sabi, kung ano ro approved budget namon, kay sa 1.6 namon nga ron this era, dapat sa 6 months, tunga man daan ang itao. Bukon ta it, gabi's imaw sa actual nga 14 million mismo. So sa 736 nga ang itao ka mo na eh, kaya wak kaging baton.
15: Okay. Ayun na, check eh. Kung sa bagay, pwede man bailuhan doon. Agud nga mag-exacto mo sa 800,000 plus sa inyo nga 16 million ha, sa 16 million nga annual budget ninyo for 2026.
12: Oo, so sa 10% namon hay may 1.6 million kami.
15: O galing rong kayang i-provide makaroon ita barangay for now ha, hay daya ko nung 736 fine. Pero kugang gihapon according kay mo kugang gihapon nung 736.
12: Oo, kung dun 8 months matabi dapat, pero kung 6 months 800 plus.
15: Okay, sige. Yeah. Pakutan na itong kasi inyong barangay treasurer kung ano rong ideya ka ra. Magto ko rin ka ra sa bugas nga rang nakaschedule ang pagbaligya ninyo, Biske Charman. Kadungan man ko pagpanaong nga rat libreng bugas ni father mo sa Sityo Libtong.
12: Okay, okay, sir. Explain ko rin, sir. Regarding sa pagpanaong bugas na, sir, hi. Sa mga tanan nga gapalamate, especially sa barangay Estancia, gusto ko i-clarify nga sa akong pagtao it bugas nga ron o sa pagano sa pagtao it bugas ni Coach Militar or dati nga former kagawad Richard Militar nga akong ama nga ibaro anda ag ibaro akon. Do yun tang Jasmine nga bugas nga ron, hay anda tang personal don. Gusto ko malang i-clarify. What ako karon sir, kasi anong kanda kasi wako na ila sir nga mabutang ako sa isyo pang pinolitika ro akon kasi ako go servisyo ta ako bilang SK chairperson niya sa among barangay Estancia nga makataot bulig man para sa mga pamuluyo iya.
15: Oo.
12: Do yon ag akon matangaron kay request ko mataron halin kay gobernador ag sa DA. So hato ani nga hataon do yun nga rong bugas ag revenue ta ron sir, iba ta revenue ka ron sir kasi gimpost ko mataron sir for transparency ag
15: okay.
12: Mapasayad sa tanan nga baligya kami bugas una. Ay dapos Muro, among schedule matabi ko rin, sir, hinaga, Saturday.
15: Saturday.
12: Sa Estancia Covered Court, do yun.
15: Ah, so Bukonit Libtong, ha? Bukonit Libtong.
12: Bukon at Libtong. Kasi nakapost yung tabi rin, sir, sa among page, sir.
15: Ah, okay. So, sa Covered Court na hinaga. First come, first serve, day mo. Rubatabo ka ra.
12: Yes, sir. 250 slots, si Mau.
15: Ro, ay father mo, iyata si Libtong.
12: Oh, sa Libtong taano, sir.
15: Ag-anda tarang personal, matang pundo.
12: Oo.
15: Okay.
12: Sa ano, personal tananda ron.
15: Ay, wow, taron.
12: Domingo tang adlaw ro, andang ano.
15: Hindi o pwede ron nga intrahan mata dahil anda tabi nga personal nga pundo ron eh. Bukon at pundo at gobyerno
12: eh. Yes, sir.
15: Ag medya ni ron ay may anda mata ginapanupod harin sa nang personal nga busa.
12: Oo nga na sir. Wa matawag ba ako karun sir eh. Siyempre, wa, basero, laban manabi ka lang, basi taon ba ako at issue nga.
15: Nga ni wata ita ticket nga may tatak ka Milgar Militar sa bugas nga ron ninyo.
12: Wa, sir. Wa, sir. Harun, taro gusto ko pa i-clarify. Uwa, gid kami. Kasi roamon ta numbering malang roamon sa slot. Ito okay. Sa pavement.
15: Ay, ano man ako naman ni Kapitan, gina-remind ka man ng nana.
12: Waman lang ka akong sir, ay siyempre, okay mataman kami man karon eh, Kapitan. Ay, ro, ako malang man, ay gusto ko malang man, iklaro man ka na, ay, yung explain ko mata, na, okay. Doon niya, wa, tamakon man sa pamuliti ka, ay siyempre, yung klaro ko man ka na, tapos okay mataman kami.
15: So, okay matagon, klaro man sa mga tagistansya nga, Roan at Iskay nga lang kapagbalikit buga sa covered court, hinaga. Ay, kon sa Richel Militar, sa Domingo, sa Libtong Tana, anda tarang personal.
12: Yes, sir. Personal anda.
15: Agwa, tatatak, Milgar Militar, doon nga, kung ano man nga ticket yung ginataon nyo sa bugas, yung ginabaligya, alin sa DA?
12: Wata, sir. Number, malangaman ka ron.
15: Okay. Thank you, kita. Iski, chairman.
12: Sige, sir.
15: Salamat, Gid.
12: Sa oras ninyo, sa tanong nga, agapalamate, sa pamuyor, at barangay estansya. Thank you so much, Gid.
15: Thank you, Gid. So, klaro naman siguro, ha? Klaro na. Mga taga-estansya.
12: Yes,
15: thank you, Gid. Good morning, Gid.
12: Thank you.
15: Good morning, Konsa Richel Militar.
16: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo.
15: Waman galit problema. Waman problema. As ko lang rong 700,000 nga ron katodo sa CIN naka-allocate doon. I mean, di ba ginahuway-huway ron, for example, sa infra, sa sports, live. Tama. Pero 700,000, hindi na 700,000. Doon bilog nga ron nga 10% share it is kay allocated doon ni Mau, appropriated doon ni Mau. Sa PS... sa sports sa youth development program nanda may mga livelihood pa karon kun ano nga project nga gina-identify ita SK di karon man sa pundo nga ron sana nga share hindi lang ron na specific imo sa sangka proyekto di karon yung tanan naka-include sa nga budget pero hindi lang 700,000 kundi rubilog ta mismo nga 10% share ita SK sa budget, annual budget, it barangay. So kung mag 14 million, roon ang 10% karon, then the share it SK. May savings kung sanda, nga ni mga 16 million, so 10% man gihapon karon din yung share it sang guriang kabataan. Nga ginahugay-hugay man, sa gin-identify nga mga projects, programs and activities, it sang guriang kabataan for calendar year 2026. Makagwapo.
16: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
15: Ay, nako. Akay Tres Hermanos, good morning, Gid. Akay Dr. Jones, una sa Mabilo, New Washington. What mahimor impeachment nga ron? Kasi need 16 votes. Sandat arugahos ga. Kaya, medyo takilid, Gid. Basta kita kung man kon probable or hindi. 16 pero may explanation garon. Ako tiyempo para explain eh. Yagpas na bi kita eh. Ano rong maging scenarios pilang adlaw ng pag-abuton. Dahil actually makaroon dong numero po yung sure bulgon nga makabuo ita buto nga magpabor sa impeachment. Wago gilang. Wago. Napugo rong dispabor. Alkansigid, may anong pito karon nga 50-50. Pero sabi lang daw galing, explain natin kung ano rong nga mangin senaryo. Ha? Nga makabuog sa net 16 nga boto. Ano rong nga, nag-amat-amat yun actually. Nag-amat-amat yun. Abuon sa prisuhan eh. Diba, nagapanagoon yan eh. May mga kwan karon, may mga matabo karon ng mga pagbagos pilang adlaw. Bangod pag ginallocate doon sa iba't ibang program, hindi ron pwedeng tabingon. Kung bukunit, para di karon ng program, tama. Kung na-allocated mo sa sports development, una ang imaron. Hindi mo pwedeng i-realign sa iba. Ay technical malversation. Pwede mong i-realign mo, pero the same yung gihapon. Pag sports development, alimbawa, basketball, hinalin mo sa volleyball, okay lang, sports development program eh. Ah, pero kung halino mo sa iba, sa sports development, halino mo ta sa infra, hindi pwede. Technical malversation, realignment, hindi pwede. Simple man lang ron, kung kuha ng istoryahan, wakamot mo man kung sagi itriklamo. Oso'y solusyon. Ay tanan niya bagay, may solusyon naman ni Daddy Bert Tabasa makagwapo. Good morning, ginag-congratulate tagid ah, si Kapitana Daisy Andrade. Ruan nga firstborn apo nga si Prince Angelo Andrade Ursula nakapasa sa mechanical engineering nga board examination. So may engineer nga apo yun. Mga nangan, may kernel yun nga, si Kapitana Daisy Andrade. O mga nangan, masambilog pagid imaw, mangin official manda. O may apo yan, anang unang apo makaron sang chemical engineer na. Oh, so congrats gid Kapitana Daisy Andrade kay Engineer Prince Angelo Andrade Ursula nga nakapasa sa mechanical engineering examination. Produkto It Garcia College of Technology. Natagbo gid ang haman gid ang need sa kahanginan mag-explain. Pwede man pungkuan. Para mas abo makabati. Para masairat said mo makagwapo. Kung sa nasandang rong istorya, sa nasandang nakasayod kung ano na kinatabo, may idea, na masay na taga-istansya. Ha? Di, pero iba nga mga to, ito sana nga mga bagay, ito nagatutugutug o nagainuminop kapi, nagapanghilamon sa gana, sige may bit-bit. Diyo, makasayod ta kung ano na kinatabo ay, kung sa nasandang ta magpungko, medra, para masay na taga-istansya, kung ano rong minatuhol di sitwasyon, di ba nga makagwapo?
16: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo. Oh,
15: para sa imong barangay, may isyo sa imong barangay. Tapos sa dasanda ta mag-istorya, wa ka ting kasayod. Dapat makasayod ka. Ag paano ka makasayod? Ay kung niya sa radyo todo, makasayod ka gid makagwapo.
16: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, to.
15: Ang batan, buwas ka na ng batan ha. Ay, yagpasa kinabi kita eh. Good morning sa Taharan Family at Kabatanga. Happy Dispiras ko sa Kabatanga. Barangay Makato. Halin kay Bless Taharan sa Libakaw. Propoint ko jet high, improve kong tarong healthcare system na ton. Tama. Agad hindi kung magpili nanaw sa abroad para mag-check up. Tao kung saan pa ganami rato niya. Pero may mga ospital sa Pilipinas nga okay man. Ugaling mas ginapili at mga kwartahan sa abroad makagwapo. Abo mga eskwelahan. Ospital nga kaya man nga magbugong ita kung mauron man lang ang mga masakit nanda. Ugaling mas gusto tananda sa abroad para imported. Good morning Jet, shout out ka kay Al Igma, advance happy birthday na yung August 18. Mabuhay pa man ah. Anong adlaw turo August 18? Martes pa man ah. Jerry Nacido Mabini. Toto Jonathan Mabini, imura ang account. Toto Al, Meg, advance happy birthday ah sa August 18, Martes gali. Pwede mag-comment pero depende sa pag-justify. Tama, makagwapo. In Proto Sports, pwede siguro kung Ron, basta mayad na pag... Ay, hindi. Kung sa sports, hay, kung naka-allocate mo sa sports development, sa sports development program, hindi mo pwedeng i-realign tayo mo ito pag to. Ha? Nga, dapat abi, hay, kung ga-adjust ka budget, Halimbawa, infrastructure. Specific abimaw eh. May specific doon eh. Concreting abroad. Tapos ginobra mo tanga construction at multi-purpose building. Pero ito mo sa infra, okay yan. Pero kung halimbawa sa agriculture tayo mo, pang bakit at abono binhi, agin pa-concreto mo tayo ita barangay hall, may isang kiring problema. So, kung paano may justify ron. Siyempre, realignment abi, di pwede. Dapat abi kung nag-realign kat pundo, sa saan ka area gang kon agriculture with hindi karon ning ikaw mag-realign it budget sa sports development, hindi karon kayang mag-realign budget man basta may kalabtanan sa sports development kon sa infra kon agriculture sa agriculture man. Pero kon halin iya sa pihak pagto sa pihak ay siyempre ginatawag ning realignment of fund, hindi pwede maliban lang kon rupundo nga ginalokar mo sa sangka area ang imaw. Kon infra, concreting, abroad, gin-transfer mo sa multi-purpose building, pwede taron imaw. Pwede taron ma-okay taron. Pero kung sa iba mo dahil hundong pundong allocated sa concreting itdaya nga project, agin gamit mo ta sa Christmas party to, ay hindi ta pwede ron.
17: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
15: Good morning, Gid. Junarin Ricasa. Aga kay Kapitan Alin na Nalaunan Rubelo na sa baka nagsabilir Well Brothers. Huwaton ko pagtalakay mumikos impeachment karon. Huwat problema, Tres Hermanos. Hindi, sanda-sanda man dayon nagapakahuya sa nang sarili. Tama. Ay, hindi man. Hindi man, Gid, pagpakahuya. Nag-clarify man ang sanda man. Salamat, may todo ag may jet. Kunuwa. Hatong ani sa post ni Doc Libakin do wat kwarta hay sa kwak doktor lang nagapacheck apay paalin por nga ni pero services depende sa pagjustify agriculture to livelihood program pero mas manami siguro nga aton git nya kwan ipa-explain sa DILG ay sandaro kwan or sa Department of Finance. Dela ako na bigay pag-intindi pag ginarealign mo rong budget ay technical malversation. Kung ginarealign mo sa sangka halimbawa sa west didaga mo ta sa east to imaw ay hindi pwede.
17: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
15: What? Sin ka makapitan sa inyo? Pwede. Pwede gani mag-board member ka eh.
17: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
15: Dali lang ay ato nang gidyata wa tustisya ro nabilin nga ang mga mensahe sa akong amigong guwapong mabuot nga nagapamati makaron classmate Police Colonel Ariel Galino. Good morning, Gid. Classmate Colonel Galino nga nagapamati makaron.
17: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM.
15: Good morning, Jet. Ano update sa nakuryenteng nahog sa Balete Academy? Diverson Road sa Balete. Mata ginpa-check na kun sa pulis wa it blatter. Ginpa-check na mon sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office what report about sa ginaligar nga nahugog ag nakuryente sa building una sa Balete Academy. Pero ginapa-double check ko sa mismong pamunuan iti eskwelahan kun matuod. Kahapon na bigin pa double check ko gid sa Balete PNP negative daw walang report. Sa MDR remote Balete wala ding report. Basi makon kun wa ta na naging report sa pulis. Dung natabo ang insidente kun may insidente gid man na sa Balete Academy. Ipa-check ko tuman kun naka-blatter. Basi kahapon siguro wa pa mai-report. Dahil wata kami record nga mahagilap kahapon sa pulis at sa MDR Arimo. Good morning, Gid, kay Engineer Rogini, SB member Odric Villar. Aba, matsapuno-puno tawo kanday konsel militar. May ano na konsel militar, matsa mga referee man doon na ngaron. Para si Ma'am Chosan, hinaaga siguro si Ma'am Chosan. Mendoza, base ko na makamanumano na ton. Hinaga lang, agang-agang gid 951 abi. Pero naga, pabalikan natin si Ma'am Chosan Mendoza, rong barangay treasurer. Good morning kay Toto Jake sa maming Ita Andagaw. Kay Kinidi Sablao, nagapangutan na kayo na about sa quarry. Kinapapangutan na kay Kapitan kung may permit. Do quarry abing operation, bukod at Kapitan kay issued permit. Endorsement chat ah. Endorsement at barangay, din isaka sa sanggunang bayan, i-endorso pa saka sa sanggunang palalawigan, rugat out at permit sa quarry, exclusive jurisdiction, ang authority, gobernador, hindi po kapitan. Exclusive daw rin ang authority at governor. Ruan at barangay, endorsement lang po. What pwedeng magtaot quarry permit maliban sa gobernador? Ang SBSP endorsement lang. Toto Joseph Torrentino, good morning, Gid. Bilibid ako sa performance ni Ampod Captain Onyet Torrentino Milgarejo. Being a public servant, mabuligan. Mabuligon sa pobre. Padayon na. Nga. Padayon na rong inubrahan ko noon ni Uncle Agos ng Torrentino. Tay Agos, good morning, Gid. Tingin ko yung Toto Joseph Torrentino. Agagpas na, bigit ang batan. Hinaga ka na ng batan, ha? Ano mo gusto? Magaha kita inagat daya. Guwapo. Luto Macau. Luto Macau. Gusto mo magaha kita at lutong Macau. Bitin. Yag pasangan kita bitin gyapon. Naging ka partner sa technical side engineer Dingdong Rubiso, Jan Albert de la Cruz, Hiranyo Misina, Lilia de la Cruz. Sangagan, sino pa una? Reynald Banjola. Sangagan, kung bilog ka po sa Radyo Todo Aklan.

0: 88.5 FM, ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Magabuti ka.
4: Sorry, handa sa bang sa D3 Bio, the superfood supplement, kung paano pala ini makabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So, rainy days na, subong, no? So, dapat D3 Bio ready ka na. Kaya D3 Bio, ha? Amunin nga, tawag nga, natural, hindi lang natural, ha? Potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaputik tanisin mo yung iniklaseng food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, parasites and fungi nga uso-uso gitag-ulan. Number one, gadalatang kaso. Amo na mga virus, amo na mga bacteria. Dilatang kaso, ubo, sipon, kagilanat. Ang lain pagida, ha? Gaugong sa baha, damo kapag ginamakuha, way labos ng leptospirosis. You are prone for amoeba. Damo, no, mga waterborne diseases kung tag-ulan. That's why putik tahan tigid ang lawas ta with D3 Bio, the superfood supplement. When it comes to antimicrobial properties in the natural world, wala, do halos, wala, layo sila tanan sa nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil nga ara present sa D3 Bio. Amunin nga tawag nga armas sa D3 Bio. Ang main gun, kumbaga amunin ang pinaka kusog nga pang armas ang D3 Bio kontra sa mikrobyo nga aki ini nga ginatawag nga cold press extra virgin coconut oil, bugana sa ginatawag nga lauric acid. Ini nga lauric acid, isa ni sa klase nga medium chain triglycerides nga hindi lang gatag enerhiya sa imulawas but gatag sa ginatawag nga extra protection sa imulawas against those harmful microbes, no, mapabacteria man viruses nga akikisa lalo na kung may edad ka na, pigaw ng imo immune system. Yung immune system mo, amuni ang soldado sa imulawas. Kung pigaw ng soldado sa imulawas, and remember, your immune system, your white blood cells only consists 1% of your whole blood. Meaning to say, grabbing obras, grabbing load. That's why, kailanan mo siya buligan, inom ka dapat sa D3 Bio para layo ka sa masakit, no, lalo sa tag-ulan. Kaya if you're old, if you're diabetic, if you're immunocompromised, hindi ka nagid kasalig sa imo immune system. Biskan gani hubin Sir Kevin nga masakit, biskan gani hubin nga healthy, ginadutlan sang hilanat, ano pa kung ikaw immunocompromised na, if you're diabetic, hypertensive, and if you have fighting cancer, no, or may ala ka da, may mga katawag ka na ganyan, mga diseases ka na that hinders your immune system.
5: May mga predisposing factors ka na sa... Importante kin, Sir Boy, ang D3 Bio sa subong nga tig-ululan. Kaya nga, ang tao subong gatiner sa isa ka lugar, ara sa sulod sang balay, ara sa sulod sang mall, ara sa sulod sang opisina, no? Wala sila gagiho. So, ang laton-laton, da, bala? Kamu na, Sir Boy, no? Especially kung kamo, medyo stress kamo, hina inyo immune system, dapat may backup gidin yung immune system. Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides, kaangay sang lauric acid, capric acid, kag caprylic acid, nga nagaserve as backup sang imong immune
4: correct
5: system. Or your mismo ang secondary immune system mo. Kaya kung gusto magpahuway sang imong immune system, ang MCTs sang D3 Bio ang bahala makipag-away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang balatian sa imo, no. Amo na ang nami, example, duha ka individual, duha ka tawo, pareho lang man sila kapoy. Ang isa ya malipayon, ang isa buringot.
4: Buringot.
5: So, sa hormones nga to, kay base ang isa taas iya happy hormones.
4: Correct.
5: Ang isa ya nubo, no, taas iya stress hormone, wala ma-counteract ang iya happy hormones.
4: Nan.
5: No. So, ang ilaw brahon mag D3 Bio, kay ang D3 Bio, Sir Boy, nagaserve ini nga prebiotics, no, or pagkaon sang imo probiotics nga
4: kung so ang priority sa brain mo is body repair. So kung kainom ka D3 Bio, nami ang pag-repair sang imo lawas, kay nami ang imo tulog. So da mo lang makita ang ginatawag nga multi positive effect sang ginatawag nga D3 Bio, hindi lang ginaprotektahan.

0: nga kontak ng kaso ubo sipon kagilanat sa katanan nga bacteria and viruses nga gakos ini sa mga masakit ni ginapanami pa ang imo tulog. And the best thing about this, this is natural because this is a food supplement, hindi niya drug, no? So amuna ang advantage. That's why damo na gid yung mga senior citizen, damo na gid yung natawag ng mga medyo mga 50 up nga suki na gid sa D3 Bio kinami ng tulog, wala pa masakit, protektado pa kontra mikrobyo. So kung gusto ka mag-ayo kag nami pa ang tulog mo, mag D3 Bio.
1: So sa aton yung mga suki, no, ginapandaman ko kamo nga maghalong sa piki nga DTX 500 kag D3 Bio. Ilabi na kung ining nakabutilya, no?
0: Oy,
1: piki ina,
0: piki na,
1: no? Kag kung naka soft gel. Ang aton na authentic kag original nga DTX 500 naka blister pack, naka banig kag naka box, no? Ang iya nga packaging amuman ang aton D3 Bio. Ang D3 Bio na ton is in soft gel pero naka blister pack, naka banig. Kaga sa aton nga mga suki nga kung gusto nila mag healthy lifestyle, sir boy, no? Ang Veget Up ang inyo pwede kadtuan nga makabulig sa inyo to change your diet, no? From carnivorous or omnivorous nga diet, gusto nyo mag-vegetarian diet. So sa aton yung mga suki nga tigpalamati, sir boy, no? Sigiyon lang nilang pagtumaros ang DTX 500, may TC Alkaline Vitamin C, D3 Bio, kaga Clinica Spore Biotics para layo sila sa balatian, sir boy, kagang mamligan nila ilay tayong lawas.
0: Correct. Good morning. God bless. Stay healthy and start your week right.
2: D3 Bio Health News. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen-1 Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, life extension, vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po ninyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano nanlo okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka diyan sa life extension.
1: Mm-hmm.
2: Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And taga saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
0: Life extension vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mga kaibigan, ngayong August 17, Monday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3 with free CBG and ECG on selected branches only sa August 17, Monday. Ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches for longer life.
3: Sa pagretiro, tiyempo kong raya para mag-enjoy ang magpahuway, pero bisan retradoon, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usik ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Pero imong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agwide advance interest, simple gang proseso. Ipakita gamang rin mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.

0: Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Dominic, Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Samphone Gold Coffee Mix.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Samphone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Samphone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Samphone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Kapoy.
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Parato na, swabid kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
4: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
5: Armando Castillo ng Landanggay. Puyentan ng Doro. Upoy nun ay may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-face ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Narinig ko yung akwan sa radyo. Sabi ko din sa anak ko, bilhan mo nga ako niya at baka sakali ako ilalakad pa.
6: Oo.
5: Abay, nung nakaapat na kauno ako, nakalakad ako.
6: Wow! Apat na kahon ng ating...
5: Rice coffee ko.
6: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
0: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
7: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may malalapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imong pamatyagan, maskin makainom kahit hapon, makatuhog natin sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katuhugan kong gabi. Kaya kag manami mandaan ang lasa, at manami mandaan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga wak para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at nami ginipik sa atong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Puok, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Bunhayag?
2: Ah, yes po. Papa ko po.
1: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
2: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
1: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
2: Bali pang upat na makapana. 4 months ka na, nag-take ng...
1: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
2: Cramps, good yung paa niya, sir.
1: Oo, tapos?
2: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
1: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
2: Na-admit po siya pa, ano man po, kasi daw siya na ano, Cheesemaker?
1: Pacemaker. Oh, okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
2: Nakikinig kasi sila sa radyo.
1: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
2: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
1: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
2: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
0: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mga kaibigan, ngayong August 17, Monday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3 with free CBG and ECG on selected branches only sa August 17, Monday. Ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches for longer life.
3: Sa pagretiro, tiyempo raya para mag-enjoy ang magpahuway, pero bisan retradoon, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usik ka at kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Pero imong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro-interest, 1.67% yung kadabugan. Agawite advance interest, simple gang ro proseso. Ipakita gamang ro imong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinahangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.

0: Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Samphone Gold Coffee Mix.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Samphone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Samphone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Samphone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Kapoy.
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabing kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
4: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
5: Armando Castillo ng Danday.
6: Puna, Tay?
5: Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, eh, nag-face ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Eh, narinig ko yung akon sa radyo. Eh, sabi ko din sana ko, eh, bilan mo nga ako niya. Baka sakali ako ilalakad pa.
6: Oo.
5: Abay, nung nakaapat na kauno ako, eh, nakalakad ako.
6: Wow! Apat na kahon ng ating...
5: Rice coffee po.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
7: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
4: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
5: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragay po ng pain.
6: Kung mag-supra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na upis.
7: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
5: Hindi lang ganit carots.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
5: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
4: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
4: Sa ligaw na mabalaan ni mga flowers nga damo probiotic.
3: Ma-edukar ka pa.
4: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Mayong aga, mga sukinaton, ngatik pala mate, welcome na kamo sa programa. Mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy, dali lang, tubang kamobi, anay sa espiho. Sa aton mga tagpalamati, tubang sa espiho, anay, tubang sa espiho. Face the mirror, lantawa sa espiho. Lantawa ang inyong aguya. Gakurinot, wala. Siyempre kung hubin ka pa, wala pa. Pero sabi mga edad-edad na lantawa, blanay, lantawa ang inyong guya kung nagakinorinot na. Kung hindi, kung nula espiyo, ang inyong nalang kamot, lantawa. Kung nagakurinot ang panit, istoryahan takon nga ah. Kaag, paano natun punggan ang pagkurinot sang panit, nga bisan ga edad ka na, mas tigulang ang imoy ang mga classmates ang sa imo lantawon. Kay, nagahubin kaya as time goes by. Hindi man sila nga mabalik as bata, pero mapunggan mo ang aging process visible sa imo nga skin. So istoryanta subong all about skin. O imo panit, kaupod sa nga diskusyon si Sir Kevin Bigay, Sir Boy Sulweta. Ang aton diri nga objective is ipaintindi sa inyo paano makabulig si DTX 500 nga magahubin kamo lantawon kag indi magsag, magwrinkle, magkulubot ang inyo nga panit. Good morning, ako si Jean Paul Hineroso. Mayong aga, Sir Kevin.
10: Chantong yung mga suki ng tigpalamati. Isakto si Sir JP, dapat nami ginaya kung kada bugtaw naton magtulok sa espiyo do ka nami sa aton skin, no? Ina aton pagistoryahan kung paano na naton malikawan. Kasi syempre, dapat nakatumar na kamo sa inyo DTX 500, ang superior antioxidant. Naging partneran nyo pa sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Kagin, inyo pagiging updan sang D3 Bio. Agod protektado kamo sa ginatawag na itong mga mikrobyo, no? Mapavirus man na, fungi, bacteria, or even parasite. Siyempre, ang nagapanami sang imumood, nagapanami sang imodigestion, ang Clinicas Probiotics.
11: Good morning, Sir JP. Good morning, Sir Kevin. Mayong aga sa itong suki. Isil North, Isil South, Isil OFW. Of course, mga pinalangga na itong Slorabs, Kagsorabs. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas, kinaka DTX 500. Ang gapahubin sa sirula, no? To amo na storyahan ni Sir JP. Karon, kung gusto nyo, protektado ang inyong sirula sa inyong mga bisyo. Kung kapanagrilyo ka, palainom ka, palapulaw ka, ang sabat na DTX 500. Kung gusto mo naman i-boost ang imong immune system para layo sa gastos ang masakit, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C. Kung gusto mo na mag-ayo, ay siyempre, mag D3 Bio.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Now, unlike sa amon ni Piolo Pascual, ang amon niya panit ni Piolo Pascual, kung lataw mo niya daw wala gatigol. Kami ni Pari Richard Gomez. Oo. Kami ni Pre Richard Gomez, Sir Boy.
11: Batchmate mo si Richard?
9: Ha?
11: Batchmate?
9: Magulang sa sakon, gawa.
11: Ate, okay.
9: Mas Manong namon si Manong Willie, Brie Villame, Manong, ano pa? Manong...
11: Gabi. Manong Tong?
9: Now, tantawa ba lang ang amon ng mga skin ni Coco Martis, Ama Martin.
12: Hindi ka naka-guest, no?
9: Hindi ah! Lantawa ba lang, lantawa lang, arriba lang ako. Ikumpara ba lang ang skin ni Terso Cruz kag ni Boy, no? Daw, ang katut, ang kay Daddy Sir Boy, si Terso Cruz, lantawa ba lang mga skin amon, balaki, wala iyag ako rinot. Ano ang anong rason, Sir Boy? Nga ga ko rinot, by the way, ang skin. Ang skin na ton, Sir Boy, may ari kita ginatawag na collagen and elastin, no? Mga component
10: ni sa...
9: Extracellular matrix ang skin naton. Sila rin ga-hold sa aton nga skin. Now, kung si collagen, amun ni siyang ga-provide siyang tensile strength, hindi naman si elastin, ga-provide siyang elasticity. Gina-attacky ini Sir Kevin sa oxidative stress. May internal factors, may external factors. Internal factors means aging. Sigarilyo mo da, ang imo nga mga kwanda, imo nga mga ginapang inom da, no? Alcohol, hindi maayo nga pagkaon. Ang external factors mo siyempre mo ning init, ang UV rays kid Sir Boy sang adlaw mo gining grabe gid magpa balda sa imong skin. Now, kung kulang ka sa antioxidant, hindi mo ni maka-recover. Hindi ka ka-recover dayon. So, ang imong, ari pagit Sir Kevin, by aging, at through aging, ang imong collagen nag-iiban by 1% per year. No? By 1% per year. Certain point, maabot ka sa panahon nga ang imo body, why na mayo ga-produce collagen. And that's the time gagsige ka na sag, gagsige na yan sag, gravity itself, bisan ang gravity na lang ha, nagapasag sang imo nga ano ni nga panit because ang gravitational pull no gasag kita mong imo nga mga mata nagaloy-loy na ang panit mo di nagapadalom pero kung pasaka mo do gadula man so gravitational effect hindi na mo nakabaskog ang siling tana ang elastin no nga naga-hold sang imo skin nga kwan siya younger looking wala iya nagasag wala naga-fold ang amo man ang imo nga collagen. Tinami, gid kong ga-DTX 500 ka, Sir Boy, kay ini ang makabulig, no, nga mapadelay ang process of aging. Ang DTX 500 na panami man sa production sa imo nga collagen. Ti may mga ara, gani external sources ang collagen, Sir Kevin, no, ibang gani, sige na bakal sa mga collagen, nga ginainom nila para nga magnami ang imo nga panit. Ang collagen is importante para sa imong nails, sa imong mga kuko. Kita mo magtigulang ka ang kuko mo may mga ridges na, no? Do naga kuno da bala, do naga tubo-tubo da nga kuno ano da. Gagaras. And then ang imong hair, ang imong ganipis. Natawa ba lang hair ko daw damol ya kumpara sa hair sang isa o. Oh. Daw ganipis ya. Ang amon gani ni Pulo Pascual hair. Damol yun
12: kulong?
9: Eh.
12: Kulong? Hindi man kulong si Pulo.
9: Ang mga katutubo ni engineer, si Chiquito, si Panchito, si Dulpi. No? Oo.
12: Napitoan Friday, engineer.
9: Seriously, i-delay tang aging. Paano, Sir Kevin, inom kita antioxidant? Kung antioxidant ng Sir Kevin, ang pag-estoryante, dako gid Sir Boy mabuling di DTX 500 Sir Boy
12: correct no kay ang collagen no nga ako no correct ni Sir JP no ang collagen sang una damo kay basically that's the most ang pinakadamo ang protein kung bata ka pa and sadly gadula ang imo collagen but do you know that vitamin C and super antioxidants like DTX 500 increases the production of collagen once you get old no kikisaga pa kita ka ning kampiyon man ang akon health duway man ko gabisyo way man ko ano nga akon tupad balay kay panigilyo kag inom ya nga mas young looking sa akon kay basic ga DTX 500 ha basic ga Martin C no amo nang kun da mo makita nga kung ga supplemental ka sang sakto nga supplementation hindi lang nga galawig ang kabuhi mo ha gahubin pa ang imo lawas it prevents hindi man gid nga punggan niya gid niya nga why ka nagatigulang but it minimize the damage of aging kung naka DTX 500 kag naka Mighty C.
9: Oh, lain gid ya Sir Kevin ano kung naka DTX kag
10: yes Sir JP no in addition no sa function sang collagen no sakto si Sir Boy nga mas damo collagen ang bata so kung ma-notice niyo ang mga kabataan no, kung mapilasan bala
9: dasig
10: mag-ayo compared sa mga may edad na it's because collagen man mismo. So ano ang naga panubo sa collagen, no? In fact, ang balik sa GP, naganubo 1.5% per year ang collagen level sa aton nga lawas. So naga samtang nagaedad kita ng aton selula, nagaedad man Sir JP.
9: Tira, kung mo konsekwentaan yos kana 50% na lang, mga 40% na lang release mo sang collagen.
12: 60% na lang nadula na. 40% na lang bilin.
9: Adi amo na na pari Richard, thank you gid sa
10: So ang gakatabo na Sir JP, no, kung gaedad na ang selula, ang iya gali nga production sang collagen has this ginatawag defective mechanical stimulation, no? Amo nang nagnubo na siya. Pigaw na ang pag-produce ng collagen. So, paano mapasaka liwat ang collagen?
9: Okay.
10: So, kung magkanto ka mo sa dermatologist, mariseta na sila sinyo sa mga serum. Kung lang tawon mo ang contents ng serum, Sir JP, makita mo gina antioxidant.
9: Amo mangyapon.
10: Vitamin A. Vitamin C.
9: Justo!
10: No? So, ang ini nga mga vitamins,
9: small amounts, no?
10: Ang vitamins ni siya, ining vitamin A and C are both also antioxidant. So in short, no, nami gid sa sulod pa lang sang aton lawas mainom na kita antioxidant. Mayara na kita steady supply sang antioxidant sa aton lawas. So every day mag DTX 500 para may steady supply kamo sang antioxidant. Partneran nyo sang Mighty C Alkaline Vitamin C ag amat-amat, no, pati ang gwa sang inyong alawas naga-glow.
9: I-correct ko lang kay Kina pa si Boy Gayuhom, kadambal ko Richard. Hindi ni si Richard Pablo, ah.
10: Hindi si Richard De La Torre.
9: Richard Gomez, namin ko.
12: Basika, ating ala ka mo nga kilalahay si Richard Gomez kag si Sir JP. Kadumdum ka mo sang show nga palibhasa lalaki sa
9: mga. Akong babae.
12: Siya naga-double kay Anjo Sona. Ang Juliana.
9: Ang abnormal.
12: Hindi man, ah.
9: Anyway, sige, DTX 500 para nga magpariyo ang skin nyo sa amon ni pare Richard Gomez and ni pare Piolo Pascual. Okay?
12: Nag-text na ganyo.
9: Sige, daw mahamutos ang piki ang gagabit. Ay, ayaw. Anyway, seriously, ang collagen kag elastin, no? Why niya ga pa dula baw ilok, ha? That's why expect ka mo kung inom ka mo DTX 500, mabuligan ka lang niya agwantas ang baho sa ilok iban. Stress reliever. Pero ang pabaho, padula baho iya, Sir Boy, sang ilok?
12: Kung ang DTX 500 gapahubin sa imo, ang baho ilok, amo nagapatigulang sa tupad mo, no? Ha? Gigaugdas na lang, kikperting ang sod mo, aga pa. Hoy, maligo, adlaw-adlaw. Good hygiene is really good, no? Then number one, if you use the correct soap, naka DTX beauty soap ka, makwa gid una ang baho sang lawas mo. So kung nakita mo nga dali ka magbaho, dali ka magpanos, no, tapos ligo mo pa lang medyo may amoy araw ka na, ang isda yung habon mo, mag DTX beauty soap ka. Ini nga habon may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. Ginapatay man ni mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases like an unbunny eczema. Kung may problema ka sa punggod mo, amoni ang solusyon, mag DTX beauty soap ka. Regarding beauty properties, ginapaputi ka man kay may pa-pain, ha? May guava extract, ari. Ang guava extract ni extremely rich in vitamin C that increases your collagen factor. That's why why ka man garingkos, why ka man ga-coronot. Ang nami pagidi, may ahara DSE nga ahara sa DTX 500, the super moisturizer that also prevents your skin from premature aging.
9: Mm-hmm. Alright. So, sige. So, agap ako ng Pizzer Boy. Mm-hmm. Kampiyon ng akong kape, DTX Coffee Mix. Amo ni permi ginapangapi ko, Sir Kevin. Kaya nga, ang iban magpangapi sila nga way paunod ang tiyan, gari na guok, gari na gumba. Ang ako niya, DTX Coffee Mix, nami.
12: Swabi.
9: Pero kung ito may ulo, kwan ka, may ulo acid-acid ka, may yatag karon si Sir Kevin nga kape si mo, nga mas nami, pagkaya akong may acidity ka, pang pa-priming sa imo nga tiyan. Pero Sir Boy, ang DTX Coffee Mix, may chia seeds, may kumpleto ini, nga nagakapi ka, nagadetox ka at the same time. So, healthy coffee. Pero kung may bulo budget, Sir Boy?
12: Mag DTX Premium Coffee, no? Ang DTX Premium Coffee, ang parehas manis na sang DTX Coffee Mix, pero ginduangan sa isa ka super antioxidant. May ergothionine, ngalin sa gano'ng mushroom. Ang ergothionine ni is a super antioxidant that has the ability to revive old antioxidant or used antioxidants like vitamin C and vitamin E. That's why ganami ang pamatsag mo, kigadamo ang antioxidant mo. It also affects your glutathione production. Mm. That's how good or glutathione is. Kung gusto ka super nga kape because you're fighting cancer, you're diabetic, you're hypertensive, the best coffee for you is DTX Premium Coffee. Kaya ang sweeteners ni super healthy. Stevia, no? That's why it's really good for you. Kung gusto mo yung kampiyon ang mood no, taga-aga, si Sir Kevin may kape para da sa inyo.
9: Kaga, Sir Kevin, kung sa una, ang bulong sa utot-utot, ginabuluban yusan lang nila. Utot-utot, bla, upset stomach, utot-utot daw, gasul, absolut. Butangan lang nila sa buluban yusang mga Artemisa, ano da nga, oil-oil. Sir Kevin, anong nami ya? Kape niya subong modern na?
10: Yes, Sir JP, no? So, sa ang reason kis asang bloatedness, no? Mm-hmm. Or pagbutod-butod sang chan, is puno gas ang imo na stomach, ang imo nga chan, no? Puno gas. Dininigalin ang gas, Sir JP. Halin ini sa mga bad bacteria nga ara sa imo chan, no? Ginatuga ini nila. So, that's why, kisa nagautot kita, no? Pero kung may ara times nga hindi kita ka-utot, hindi kita ka-tigab, it's because kulang ang probiotics sa atong tiyan, no? Gas is the product of fermentation man sang food sa atong tiyan, no? It's because sa mga bacteria nga ara sa atong tiyan. So paano ini naton malikawan, no? Dapat miara kita steady supply sang probiotics. So makuha ina naton kung adlaw-adlaw kita gainom sang prebio coffee. Kaya ang prebio coffee ang kape nga may probiotics, Sir JP. Nagadulong sa aton sang probiotics, no, mga good bacteria nga nagabulig sa pagdigest ang aton mga pagkaon para completely ma-digest naton aton pagkaon kag completely ma-absorb naton or makuha naton ang nutrients sa aton pagkaon. Kay ang mga nag-harvest ini sang nutrients sa aton pagkaon, it's your probiotics kag ini nga mga nutrients idulong sang aton probiotics kag ipa-absorb sa aton nga gut lining, no, sa mucus lining sang aton nga gut. Kag syempre, kung probiotics naman ang pag-a-istoryahan, Sir JP, diri na kamo sa Clinicas Probiotics. Ang Clinicas Probiotics, 80 billion colony forming units ang iya mahatag sa inyo nga good bacteria. Imagine na mo nakadamo ang maprotekta sa imo nga gut, no, ang mabulig sa imo nutrient absorption, maprotekta si mo against diarrhea, amoebiasis. Kag syempre, samtang naga Clinicas Probiotics ka naga amat-amat dula ano naga kaproteksyonan ka batok pabalik-balik na UTI.
9: Yes, and of course ang para sa marami ng circulation, Sir Boy, kita
12: mag-extend food supplement. Ang extend food supplement is not only a men's supplement, good for men, it's also good for women. Nga ini nga maka, ini nga food supplement may maka, may kavawaska, Peruvian herbs that increases your blood flow by giving of nitric oxide, no? Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sa dugo mo sa mga oxygen, sa nutrients, minerals, and vitamins sa imo cellula. That's why your cells will work fine, will work better. Tapos, nami man ang paghimos sa basura sini, mga carbon dioxide, kag mga waste product sa imo cellula. That's why you feel young because your cells are really healthy, and because your cells are healthy, you also perform young. Kung mga kulang ka na obligasyon sa misis mo, usari isang extend food supplement. Pamangkutan nyo lang si Engineer Albaw.
9: Panahon pa nila pula po ang Pilipino kapamanyos ang oil kung kapalakit ang lawas. Hasta subong ara pa na hindi mag-inom din pain reliever, kakaguba kidney mo sana. Magpamanyos ang DTX 500 herbal oil. Manami siya kay pagbutang mo sa imo nga mga kamot, nagakadula, doon nagakatahaw, blaso mo yung planakit sa muscle mo.
12: So, sakto lang init, kampiyon ng
9: aromatherapy. Gasulod, sa yung laki ginapangkuha itong mga planakit sa imong muscular pain. Kag may mga variants kang pilihan, may lavender, may lemon. Alright, that's our products. Pero may isa pa kami, ang amon ginasaligan sa tiyon sang emerensya. Kung gabalatian ka na, ari si Sir Boy Sulweta sa Talk ni Doc.
13: Talk ni Doc.
12: Thank you, Sir JP. Experience, Iloy ka ba? Kag-experience ka, masakit ang pamilya mo. Ang isa ginaubo.
9: Ay!
12: Ang isa sakit chan.
9: Ay!
12: Ang isa gareklamo nga dalaga mo, may pimples ko, ma.
9: Oh.
12: Ha? Ang isa naman niya, ma, may tonsillitis ko. Ako, baga ko tutunlan. Naglakat ang Iloy. Nagkato sa panmasya. Pagpuli, na hindi nang bulong ko, ada sa lamisa. D3 Bayo malang niya para malang niya sa tangkaso ubo sa Ipon Kagilanan ay ang D3 Bayo kampiyon man sa punggod, kampiyon man sa sore throat, kampiyon man sa ginatawag kung gusto ka magpahami sa skin mo. Subong adlaw tunanta kung paano bala makabulig si D3 Bayo hindi lang sa pagpaayo sa tangkaso ubo sa Ipon Kagilanan kundi kung iban pang mga bagay. Dalaga ka bala, may problema kasi mo skin. If you have pimples, do you know that you could use D3 Bio as a topical solution? Ining ining unod sa D3 Bio may vitamin D3. Ang pinakaimportante nga part ni may cold press extra virgin coconut oil that basically works really good against fungal and bacterial infections in imo skin. That's why kung may pimple ka, wa kasi ka D3 Bio, wa kasi sa katinlo nga dagom, or sibit. Ibutangan mo ni buho, i-apply mo dahil sa gabutoy mo da nga punggod or ginabutoy mo da na mga toxic na mga skin diseases. Putang mo na sa maamat-amat na mala. Why? Because D3 Bio, regarding your skin health, contains a lot of antimicrobial properties. Isa na da ang lauric acid. Lauric acid, basically, is really effective in killing fungal and bacteria, fungi and bacteria. And of course, ining extra virgin coconut oil nga makuha mo sa D3 Bio, rich in topical antioxidant. Ano nang ginagawa topical antioxidant nga naman? Ferolic acid. Hindi siya isa ka super antioxidant nga makuha sa D3 Bio that basically specialize in protecting your skin and making your skin recover from ginatawag natin mga pilas or mga skin diseases like pimples. Ininga ferolic acid is also known to protect your skin against the harmful UV rays of the sun that causes oxidative stress sa or cause niya pag-production sa mga free radicals sa imo skin. So sa skin pa lang na. So tonsillitis ni Toto, ano mo ba ni D3 Bio? Once matumal mo D3 Bio or pwede mo man siya mahimo the mouthwash, no? Kuha ka tatlo ka D3 Bio, putangan mo buho o kagtun mo lang sa baba mo, palibot-libuton mo sa baba mo, iswish mo, iswish mo sa imong baba, kag amat-amat mo in nun. Ini siya, directly patyun niya man ang mga mikrobyo nga gatuga sang imo tonsillitis, might it be bacterial in nature or viral in nature, because according sa study sang Dr. Fabian Dairit, this basically kills bacteria and viruses that causes tonsillitis by destroying the lipid bilayer of those microorganisms. Regarding naman niya sa tawag na sakit tiyan, ano mo brand ni D3 Bio? Extra virgin coconut oil nga makita sa D3 Bio is one of the most alkaline makwa sa nature. Ini siyang effect sa imo tiyan, ginalevelize niya ang acidity sa imo tiyan. That's why amat-amat kwa ang sakit tiyan mo kun acid ang kontra mo. Regarding naman sa ginatawag nga mga H. pylori that causes distress sa imo tiyan, kayang-kaya man patyon sang ginatawag nga D3 Bio because of its medium chain triglycerides and of course tumod sa monolarin, no, amo ni ginatawag nga mga derivatives nga makuha mo sa D3 Bio. So da mo makita that D3 Bio is a pharmacy in a capsule. Way labot nga ginapanami imo memory, ginapanami ang ginaprotektahan ka kontra sa mga microorganisms that causes trangkaso ubo sipon kagilanat, nami pa si imo skin.
10: So pwede na sila ka palamig-lamig gamit ang DTX Beauty Soap, no? Ang DTX Beauty Soap nagapahamis, nagapaputi, kag nagapakinis ang imo kutis at the same time ginapatay ang kagaw, no, nga nagatugas ang skin diseases. Sa DTX Beauty Soap, hamis ka na, mumot ka pa, tinlo ka pa. Jun Rose Loreho, mag DTX Beauty Soap na kag si Rebecca Medes.
12: Siyempre, may paris na, no? Tapos mong paligo, dapat may ugaliyon, mag-deodorant, kung deodorant ang sloyahan, dapat Clinica D-Fresh. Ang deodorant nga may BCO, nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gatuga, sige tawag nga underarm body odor. Kaya man papotion sini, kami rich in vitamin E ini, nga namikid sa imo panit, sang imo ilok. That's why it also increases the glutathione production. That's why ang ilok mo nga hamot, ama ang manghilok mo nga medyo magalom amat gamat ni gasanag kung ang imong deodorant Clinica D-Fresh. Sir Kevin, wala na time.
10: So madam, huwag niyo salamat sa inyo padayon yung pagpamati kang pagsuporta sa atong programang impormasyon sa Ikayong Lawas. I-remind ta lang ka muna nga adlaw-adlaw gid magtumar sang DTX 500. Ang superior antioxidant para layo kamo sa diabetes, layo kamo sa high blood, layo kamo sa liver problems. Kag syempre, hubin ang inyong cellular permino. Kag mag-Mighty C, alkaline vitamin C para resistensya do batok sa sakit. Kag ang D3 Bio para protektado batok mikrobyo, mapavirus mana, mapakagaw mana, mapapunjay or parasite, basta naka D3 Bio, wala luwas ang anuman nga mikrobyo. Kag ang Clinica Spore Biotics, nagapanami sa inyo digestion, nagapanami sa inyo mood, kag nagaprotekta sa inyo batok pabalik-balik nga UTI.
12: Da mo makita no na kampyon gid kung gasuplemento ka kay layo ka sa masakit, gahubin pa ang imo lawas. So liwat hindi maglipat magtumal sa D3 Bio, ha? D3 Bio amo ni makaprotekta sa imo pamilya. Kitang-kita na iyang ebidensya kung how effective this super supplement is. Of course, magpahubin sang lawas kontra sa mga bisyo, DTX 500 na sa bata, ang kampyon niya para i-boost ang imo immune system, Mighty C. Matgamis-gamis kapag puti ka pa kung Mighty C ka.
13: Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Programa ngapun.
14: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
15: Ikaw ay tulad ng bulaklak. Inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
16: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras mga katodo, alas 11.33.
0: Todo balita. Todo balita. 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Babagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: Magandang tanghali, Aklan. Magandang tanghali, Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Sabado.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: Araw ng Biyernes. Fecha 13 na po tayo sa buwan ng Agosto taong 2026.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw.
2: At katodong Rialyn Ortega Ributan.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para sa mga balita natin sa inyo ng More Power Probiotic 18-1 Coffee Mix at ng aming website na www.radiotodo.ph.
0: Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: At para sa headline balitang lokal, sa 53 anyos na lalaki na hulog mula sa tulay sa bayan ng Kalibo.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Sa iba pang balita, lalaking PWD confined sa ospital matapos makuryente sa balete.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At binatilyo arestado sa pagnanakaw ng motor sa bayan ng Kalibo.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, suspect sa serye ng bomb threat sa Kalibo, sinilbihan na ng warrant of arrest.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At lipat naman tayo para sa ilang balitang regional. Senior citizen natagpo ang patay sa loob ng bahay sa President Rojas Capiz.
0: Todo balita. Todo balita.
2: At Antique Provincial Board, itinulak ang 12,000 pesos na incentive sa para sa mga CDWs.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At lipat naman tayo para sa ilang balitang national, DMW. Pansamantalang sinuspende ang deployment ng Pinoy Seafarers sa Northern Black Sea.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, VP Sara pinagpapaliwanag sa huling illegal na fund transfers.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At Manuel Bunuan, ibinunyag na nakausap si Senador Zubiri tungkol sa leadership funds noong 2024.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Sa iba pang headline balitang national, Magna Carta para sa waste workers, isinusulong sa Senado.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At lipat naman tayo para sa ilang balita international, Ukraine nag-alok ng pansamantalang tigil putukan sa Black Sea.
0: Todo balita. Todo balita.
2: At Japan na nagprotesta sa pagbisita ni Putin sa pinagtatalunang isla.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At para naman sa headline balitang sports, NBA star Anthony Edwards nasa Maynila na para sa fan events.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Para naman sa headline balitang showbiz, 10 artists maglalaban para sa pambato ng Pilipinas sa Eurovision Asia 2026.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At para naman sa headline balitang negosyo, Senador Villanueva isinusulong ang labor benefits para sa mga part-time workers.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Para naman sa balitang pangkalusugan, higit 2.17 milyong Pilipino may visual impairment ayon sa DOH.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Alas 11.30 ay ucho na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang lokal.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Nahulog mula sa Kalibo Numansha Bridge ang isang 53 anyos na lalaki na residente ng barangay Andagaw, Kalibo kaninang umaga. Ayon sa nakakitang si Aileen Enog, badang alas 5 ng umaga nang mapansin niyang nakaupo sa railing ng tulay ang lalaki. Nang yumuko umano siya habang naglalagay ng buhangin sa sako, ay bigla na lang may tunog na parang bumagsak ng tignan ay nakita nito ang naturang lalaki ay nahulog. Agad namang humingi ng tulong ang nasabing lalaki matapos makaranas ng pananakit sa katawan. Rumesponde ang Kalibo PNP at BFP Kalibo at isinugod ito sa Aklan Provincial Hospital para sa karagdagang atensyong medikal. Ayon sa mga ulat, ilang beses na rin umanong nakitang pumupunta at umuupo ang lalaki sa ibabaw ng tulay itong mga nakaraang araw. Sa ngayon, patuloy naman ang investigasyon ng Numancia PNP kaugnay sa nasabing insidente.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, nakarantay ngayon sa ospital ang isang lalaking PWD matapos makuryente sa isang paaralan sa Poblasyon Balete nitong umaga ng Webes. Kinilalang biktima na si Ariel Chodosio, 29 anyos at residente ng Barangay Aranas, Balete. Sa eksklusibong panayam kay Alona Chodosio, nanay ng biktima, first degree burn sa iba't ibang parte ng katawan ang kinamu nito matapos makuryente. Ayon sa inisyal na impormasyon, naghahakot ng kabilya ang biktima paakyat sa second floor sa ginagawang building sa nasabing paaralan. Habang paakyat umano ito ay sumigaw ang kasama nito na baka tumama ang nasabing bakal sa linya ng kuryente. Ngunit dahil hindi ito makarinig, ay dumiretso pa rin ito hanggang sa nakuryente. Agad tumawag ng tulong ang mga tao sa lugar at isinugod ang biktima sa Aklan Provincial Hospital kung saan ito kasalukuyang nagpapagaling. Nangako naman ang pamunuan ng nasabing paaralan na pinagtatrabahuhan ng biktima na sasagutin nila ang lahat ng medical expenses sa ospital. Hinihingi ngayon ang panalangin ng ina para sa mabilis na paggaling ng kanyang anak.
0: Todo balita.
1: Sa iba pang balita, arestado ang isang binatilyo matapos magnakaw ng motorsiklo sa Roas Avenue, Andagaw, Kalibo nito noong madaling araw ng Huwebes. Kinilala ang suspect na si alias Jordan, 21 anyos at residente ng sitio Kawatihan, Puok, Kalibo. Naaresto si Jordan matapos ang isinagawang intelligence driving operation ng Kalibo PNP at sa tulong ng CCTV sa lugar. Kasalukuyang nakakulong si Jordan sa Kalibo Municipal Police Station para sa karampatang disposisyon. Magugunita noong nakaraan ay inaresto rin si Jordan matapos pasukin ang isang sari-sari store sa bayan ng Kalibo.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Sinilbihan naman ang warrant of arrest ng suspect sa serya ng bomb threat sa bayan ng Kalibo sa Barangay Tagas, tangalan nitong Webes. Kinilala ang suspect na si Elias Vance, 27 anyos na residente rin ng nasabing lugar. Magugunit ang una ng sinilbihan ang warrant to search, seize and examination computer data si Vance matapos madiscover na siya ang may-ari ng cellphone na ginamit sa bomb threat. May nirekomenda namang 72,000 pesos na piyansa ang korte para sa temporaryo nitong kalayaan. Dinala si Vance sa Kalibo Municipal Police Station para sa kaukulangan disposition.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Sa iba pang balitang lokal, target ng lokal na pamahalaan ng Tangalan na magkaroon ng unang solar-powered municipal building sa Aklan. Ilang bahagi ng mga hakbang nito tungo sa paggamit ng malinis at renewable energy. Ayon sa LGU Tangalan, malapit na makumpleto o matapos ang naturang proyekto sa ilalim ng pamumuno ni na Mayor Jenny Fuentes at Vice Mayor Gary Fuentes. Layunin ng solar-powered municipal building na mabawasan ang gastusin ng LGU sa kuryente at mailaan ang pondo sa iba't ibang programa at serbisyo para sa mga residente ng Tangalan. Inaasahan ring magsisilbi itong hakbang sa pagsusulong ng clean energy advocacy at mas sustainable na pamamahala sa nasabing bayan.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Pansamantala namang isasara sa mga sasakyan ng bagong tulay sa bayan ng Balete simula sa Linggo, August 16 para bigyang daana ang retrofitting works ayon sa Department of Public Works and Highways, Aklan District Engineering Office. Ayon sa DPWH, natukoy ng technical personnel ang downward displacement o settlement sa gitnang bahagi ng tulay na nangangailangan ng agarang pagkukumpuni upang maiwasan ng karagdagang pinsala at matiyag ang kaligtasan ng publiko. Wala pang itinakdang petsa ang muling pagbubukas ng tulay dahil nakadepende ito sa pag-usad ng repair works. Pinapayuhan ng mga motorista na pansamantalang gamitin ang Old Balete Bridge bilang alternatibong ruta at sundin ang mga traffic sign at alituntunin ng mga traffic personnel sa lugar.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Los 11:43 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang regional.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Natagpo ang patay at naaagdas na ang katawan ng isang senior citizen sa loob ng kanyang bahay sa sitio Tugbungan, Barangay Pantalan, President Rojas Capiz. Kinilala ang biktima sa alias na Leo, 72 years old at residente ng nasabing lugar. Ayon sa pulisya, natagpuan ang biktima nang puntahan siya ng kanyang kakilala na si alias Dodgy upang kamustahin. Gayunman, laking gulat umano nito nang makita si Leo na wala ng buhay at naaagnas na ang katawan. Matay sa investigasyon, hindi na nakita ang biktima na lumabas ng kanyang bahay sa loob ng 3 araw bago natagpuan ang kanyang katawan. Nabatid na may iniindang tuberculosis, alta presyon at hika ang biktima. Samantala, naniniwala naman ang kaanak nito na walang naganap na krimen sa kanyang pagkamatay.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Sa iba pang detalye, balitang regional, itinulak ng sanggol ang panalawigan ng antike ang pagtaas sa 12,000 pesos ng taunang insentibo para sa 668 child development workers o CWs sa lalawigan mula sa kasalukuyang 10,000 pesos. Sa resolusyong ipinasa nitong Lunes, siniling ng Provincial Board, Board ni Governor Paulo Javier na aprubahan ang karagdagang 2,000 pesos na incentives para sa mga CWs bilang pagkilala sa kanilang mahalagang papel sa pangangalaga, edukasyon at paggabay sa mga batang antikenyo. Ayon kay Board Member Carmila Rose de Mamay, magiging kapantay na ng insentibo ng CWS ang natatanggap ng iba pang volunteer workers gaya ng barangay health workers, barangay service point officers at barangay nutrition scholars na tumatanggap ng 12,000 pesos kada taon. Inaasahang isasamang panukalang dagdag insentibo sa susunod na supplemental annual investment program ng lalawigan. Sa ilalim nito or sa ilalim ng Provincial Ordinance Number 2021-296, 10,000 pesos ang kasalukuyang itinakdang taunang insentibo para sa mga CWs.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Samantala, dako naman tayo para sa detalye ng balitang nasyonal.
0: Todo national. National.
1: Pansamantalang sinuspende ng Department of Migrant Workers ang deployment ng mga Filipino seafarers sa Northern Black Sea dahil sa patuloy na sigalot sa pagitan ng Russia at Ukraine. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, pinapayagan pa rin maglayag ang mga barko sa lugar basta walang Pilipinong seafarers na sakay. 20 na barkong may Filipino seafarers ang naiulat na inatake ng mga drone at missile na nakakaapekto sa 282 na Pinoy crew members. Sa mga ito, 261 ang nakaligtas at hindi naman nasugatan, habang 174 ang nakauwi sa Pilipinas. 3 Filipino seafarers ang nasawi at isa ang nanatiling nawawala. Patuloy ang tulong ng DMW at OWA at Philippine officials sa mga apektadong seafarers at kanilang pamilya kabilang ang repatriation ng mga biktima.
0: National.
2: Pinagpapaliwanag ng House Prosecution Panel si Vice President Sara Duterte kaugnay ng umano'y illegal na paglipat ng confidential funds sa kanyang security officer. Sa pagdinig sa Kamara, sinabi ng Commission on Audit Supervising Auditor Sileen Mel May Del Campo na sakop ng Notice of Disallowance ang 3 cash advances na tig 125 million pesos na inilabas sa Office of the Vice President. Batay sa testimonyo ni dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta, i-turn over umano niya ang pera kay Colonel Raymond Dante Lachica, pinuno ng Vice Presidential Security and Protection Group sa direktiba ni Duterte. Ayon sa COA, hindi maaaring ilipat ang confidential funds mula sa isang accountable officer patungo sa iba alinsunod sa Joint Circular Number 2015-01. Iginiit ng House Prosecution na dapat personal na ipaliwanag ni Duterte ang naturang transaksyon habang nasa Senate Impeachment Court na ang pagbusisi sa mga ebidensya upang matukoy kung may paglabaga sa nasabing patakaran at pananaguta na ang Vice Presidente.
0: Todo national.
1: Ibinunyag naman ni dating Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bunoan na nakausap niya si dating Senate President at ngayon Senate Majority Leader Mick Zuberi tungkol sa itinatawag na Leadership Funds para sa mga senador noong taong 2024. Sa kanyang testimonya sa Sandigan Bayan 3rd Division, kaugnay ng kaso laban kay dating Senador Bong Revilla, sinabi ni Binoan na nasa direksyon ng Senate President kung magkano ang pondong ilalaan sa bawat senador. Aniya, umabot sa 1 billion pesos ang alokasyon para sa mga senador na chairman ng komite, habang 500 million pesos naman para sa mga hindi namumuno sa komite. Agad namang itinanggi ni Zubiri ang aligasyon ni Bunoan at iginiit na walang katotohanan ang naturang pahayag.
0: National.
2: Sa iba pang balita, ay sinusulong na sa Senado ang panukalang Magna Carta of Wage Workers na layong palakasin ang proteksyon sa trabaho, kalusugan at kaligtasan ng tinatayang 1.8 hanggang 2.3 milyong waste picker at waste worker sa buong Pilipinas. Muling inihain sa 20th Congress ang Senate Bill No. 162 o ang proposed Magna Carta of Wage Workers na itnakda ni Senator Loren de Garda na unang inihain noong 19th Congress. Sa ilalim ng panukala, bibigyan ng mas malinaw na proteksyon ang mga manggagawa sa pamahalaan, pribadong sektor at informal waste workers, kabilang ang makatarungang sahod o compensation hazard at emergency PA, occupational health and safety measures, social protection at angkop na personal protective equipment. Layunin din ng panukala na tiyakin ang mahahalagang karapatan sa paggawa ng mga pribadong waste worker, magbigay ng karagdagang tulong sa kwalipikadong government worker at formal na kilalanin sa mga organisasyon ng informal waste workers.
0: Todo National.
1: Alas 11:50 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang international.
0: Todo International.
1: Nag-alok ang Ukraine ng pansamantalang tigil putukan sa Russia sa mga sibilyang target sa Black Sea kasunod ng sunod-sunod na pag-atake sa mga barko at daungan na ginagamit sa agricultural exports. Ayon sa ulat, ipinadala ng Kiev ang alok sa pamamagitan ng isang third party at hinihintay pa ang tugon ng Moscow. Kapwa inakusahan ng Russia at Ukraine ang isa't isa sa mga pag-atake sa mga barkong sangkot sa exports. Dahil dito, ilang shipping companies na rin ang umiiwas sa Odessa, isa sa pangunahing grain exports hubs ng Ukraine. Samantala, sinuspende ng Russia ang operasyon sa tatlong terminal sa Black Sea Port ng Novorossiysk matapos umanong atakihin ng Ukraine. Sinabi naman ng Russian Deputy Foreign Minister Alexander Grushko na wala pa silang natatanggap na formal na kahilingan para sa ceasefire.
0: Todo International.
2: Dagdag detalye balitang international, mariing kinundin na ng Japan ang pagbisita ni Russian President Vladimir Putin sa Europa, isa sa apat na isla sa Coral Chain na inaangkin ng Tokyo, ngunit kontrolado ng Russia. Ayon kay Japanese Prime Minister Sanae Takachi, hindi katanggap-tanggap ang pagbisita ni Putin dahil masakit umano ito para sa mga Japanese. Ipinatawag naman ng Japanese Foreign Ministry ang Russian Ambassador sa Tokyo upang ihain ang formal na protesta. Iginit ng Russia na bahagi ng teritoryo nito ang mga isla at legal ang kanilang kontrol dito. Patuloy na pinag-aaway ng Japan at Russia ang apat na isla na naging dahilan upang wala pa rin formal na peace treaty ang dalawang bansa mula matapos ang World War II.
0: Todo International.
1: At para naman sa detalye ng balitang sports.
0: Balitang sports.
1: Dumating na sa Maynila ang Minnesota Timberwolves star at four-time NBA All-Star na si Anthony Edwards para sa serye ng fan events ngayong weekend. Kabilang sa highlight ng kanyang pagbisita, ang Believe That Tour Fan Fest sa Agosto 15 sa BGC na libre at bukas sa publiko. Kasama rin sa aktibidad ang Believe That Challenge, isang nationwide 101 basketball tournament kung saan may pagkakataong manalo ng 100,000 pesos at makakatanggap ng championship crown mula mismo kay Edwards. Si Edwards ay first overall pick sa 2020 NBA Draft at naging 2026 NBA All-Star Game MVP.
0: Todo Balitang Sports. Balitang Sports.
2: Para naman sa balitang showbiz, maglalaban ang 10 Filipino artists sa Philippine Selection Night para mapili ang magiging kinatawan ng Pilipinas sa inaugural Eurovision Song Contest Asia 2026. Kabilang sa finalists sina AJA, Carmel Collado, DNA, Ella Nipa, kasama sina Esang Ditores, Lance Orlando at Narca Bico, Jason D. at Sasa Dagdaga, Liam de la Serna at Mariel Montellano, Kimo, Russia, Ricey Avila, Saga at Vivint at Ryan Rusu. Ilalabas ang buong mga kanta or ang buong mga kanta sa August 17 na habang gaganapin ang Philippine Selection Night sa August 30. Ang Grand Finals naman ay nakatakda sa November 14 sa Bangkok, Thailand.
0: Todo Balitang Showbiz. Balitang
1: Showbiz. At para naman sa detalye ng balitang negosyo.
0: Todo Balita.
1: Isinusulong ni Senator Joel Villanueva ang panukalang batas na magbibigay ng mas malawak na labor benefits at proteksyon sa mga part-time workers sa bansa. Sa Senate Bill No. 2375, nais ni Villanueva na maisama sa labor code ang malinaw na provision para sa part-time employment, kabilang ang patas na sahod, social protection at iba pang benepisyo. Sa ilalim ng panukala, entitled ang part-time workers sa minimum basic wage na kakalabatay sa oras ng trabaho, gayon din sa SSS, PhilHealth at Pag-ibig Benefits, statutory leave, retirement pay at security of tenure. Kasama rin sa panukala ang karapatan sa self-organization at collective bargaining, pati proteksyon laban sa discrimination at hindi ligtas na lugar ng trabaho. Ayon kay Villanueva, makatutulong ang panukala sa mga estudyante, magulang, senior citizens, person with disabilities at mga manggagawang may caregiving responsibilities.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Para naman sa detalye ng balitang pangkalusugan ng Health News, tinatayang higit 2.17 milyong Pilipino ang may visual impairment o problema sa paningin ayon sa Philippine Eye Research Institute. Kabilang sa pangunahing sanhin ito ang cataract at refractive error sa mga kondisyon na nagdudulot ng malabong paningin. Ayon sa Department of Health, tinatayang 80% ng mga kaso ay maaaring maiwasan o maagapan sa pamamagitan ng maagang

0: balitang nangunguna, mabilis makatotohanan. Todo balita. Todo balita.
1: Ang team. Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latarakon nga ginano nga kada agahon na akong nga ginainom. Wow, na ako nag-ano it take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Biokid Store, Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
4: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
5: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatsyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
4: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life. Mga kaibigan, ngayong August 17, Monday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount on lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only sa August 17, Monday. Ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches for longer life. Longer life.
6: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: ibibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, may 5 minutos na kataliwan sa oras, ita alas 12.
0: Todo, aksyon! Todo, aksyon! Kasabay ng inyong pananghalian, ang programang pampagana sa pagkainan. Mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo, todo, dire-diretso, walang preno. Walang preno. Sa serbisyo publiko, todo, aksyon! Todo, aksyon! At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong mga todo komentarista ang walang kinatopihan.

0: aksyon. Aksyon. Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo. Aksyon. Aksyon. Kapag may balita, may aksyon. Aksyon. Aksyon. Aksyon.
1: Mayroon yung Tradlaw, Banwa, Itakalibo, may ga Tradlaw, Provincia, Taklan. Welcome sa itong pagpangalagad, sa itong pagililiba, sa pagpagayag, it programang Todo Aksyon. Nagkaroon ka kita, ita Biyernes, itcha 14 na kita, Banwa, sa buwan, ita Agosto, dagon 2026. Unas tran, Banwa, rin kagapag-aabi-abi, agapag-apanamyaw, ita may kagahapon, may kapagpamati sa itong magasuki, nga tagapag-amati. Sa kabilugan niya, Banwa, Itakalibo, Kabugusan niya, Provincia, Taklan, sa kutob, kumagabutan ko itong pagpangalagad. Magkaroon ka ng edisyon itato nga pag-ililiba ruwa kong gigkinyo Banwa na nga pag-welcome pag-abi-abi pag-panamyaw ita maayad-ayad nga udro adlaw. Hoy, kamusta? Doon ito nga mga todo sa ito nga mga suki kabagataga pag-amati magkaroon ka ng adlaw ita Biyernes. Kabay na mga todo nga naging okay Banwa ruwa ito nga sang maaga na itry ka ng adlaw kapingin sa ito nga mga igbangon na nga nga monitor magkaroon ka ng mga panyempo sa grabe kasingkay na nga init itadlaw magkaroon ka ng adlaw ita Biyernes sa iya sa ito niya Banwa Itakalibo.
0: Aksyon!
1: Sa ito lang ang mga negosyante sa Bayang Krakong Kalibo Public Market. Daw ka manaman sa Bayang Krakong Kalibo Shopping Center. Sa ito niya mga katodo, sa ito niya mga bolantero, bolantera Banwa nga nakatutok na magkaroon ka ng udro adlaw. Nakailabas na kita. Daw ka pinggi sa ito ang mga negosyante magkaroon ka ng mga panyempo nga nagapupahuway. Daw na sa ito niya Kalibo Public Market at Kalibo Shopping Center. Aga siyempre, no, sa bilog na ito niya mga merkado publiko sa bugos na ito nga probinsya Itaken. Daw kay magkaroon ka ng mga pang-orason, chansama niya magkapupahuway. Araw ato ang mga negosyante, rung iba nagapatigayon, itapago ilabas. Adong iba nagauidlip, ana ita makadali habang wapag ka na ita customer. Daw wapag at nagapamakay mga katodo, magkaroon ka ng mga pang-orason. Sa ito pa lang mga tricycle drivers, sa van at jeepney drivers, ang padayon pa sa gihapon niya nagawarya-warya sa pilag ka mga mayor nga daganon. Ita ato niya banwa ka na ita Kalibo. Daw ka man naman bilog na probinsya kay Takyan. Siyempre magkatodo sa pilag kabaga terminals. No, yes, aton sa sentro ita Banwa ita Kalibo. Ang magkaroon ka na kabaga pang orason, nagapupaway na ton yung mga drivers. Daw kayo nagapatagayin ka na Banwa ita pag-uilabas mga katodo. Sa pila na ton ka mga karinderya, yes, aton sa Banwa ka ita Kalibo. Aga, siyempre, no, na sa pila kabaga terminals, no, sa eastern, naga-western part ko aton ka na nga probinsya. Araw iba ka na nagagubog-gubog, no, mga katodo, while nga nagahugad. Ako anda ka nga pila, mga katodo, makaroon ka nga mga pang-orason. Ang ganitutok lang Banwa sa ito nga pagwaragwag, makaroon ka nga hapon. Yes, sa aton ka nga palatuntunan sa Biyernes nga edisyon, itaton nga pagpangalagad.
0: May balita, may aksyon.
1: Sa ito man ang mga katodo, nagapamati sa tagsa-tagsa nanda ka mga panimagay. Samtang nagapahilay-hilay kay bago tapos ka na itailabas. Dong iba, nagadigamu pa makaroon ka na mga panyempo. Kapingin sa mga ulihi ka nagpaom itailabas makaroon. Pero siyempre, no, sa mga uwa pa una nakailabas ka mulang bahala. Magapreparar itinyo nga pinagahon makaroon ka na nga udto. Kay kami mga katodo, mga todkin nyo itapila ka mga balita. Daw ginagkaganabo iya sa Banwa Itakalibo aga bugos naton nga probinsya Kitakan ang aton nga pagatawat ligwa sa aton nga pag-ililiba.
0: Aksyon. Aksyon.
1: Sana nga makatodo nga makapartisipar sa itong pagpagayag makaroon ka nga hapon. Kung may pila ka mga balita, impormasyon, concern nga gusto ipagabot sa itong pagpangalagad makaroon nga adlaw. Pwede ka mo nga makakomment sa itong pag-ililiba pinaagi sa amon na Facebook Live sa Radyo Todo Aklan 88.5 FM. Kay aton gito nga pagatawat ligwa no, sa kabilugan ko aton nga pagwaragwag. Siyempre makatodo, hindi lang man no, pagkalipatan nga i-like, i-share na itong pag-ililiba makaroon nga hapon para mas mabu na to, no, nga mga katodo o magkapamati, maka-update na pila ka mga balita na kapingin sa mga balita lokal nga aton nga pagatawa at ligwa sa aton nga pag-ililiba. Aga, siyempre mga katodo, no, para nga maging mas updated gig ka mo, no, sa managakanabo sa bugos na aton nga probinsya. Paki-palo, no, doon mo na Facebook page, mga katodo, ang Radyo Todo Aklan 88.5 FM. Para automatic every time nga may inagabagan news and public affairs program, may mga breaking news na ginatatardong Radyo Todo iya sa probinsya Katakyan. Makabaton ka mo nita notification, agod, no, nga maging mas updated din ka mo sa managakanabo sa bugos naton nga probinsya. Ngani paki-follow, paki-like, aga paki-share. Ado aton nga pag-ililibas sa Biyernes nga edisyon, ita aton nga pagpangalagad.
0: Pagana sa pananghalian, todo aksyon.
1: Sa kinahangdan, manging kaibahan sa Rodeca nga palatuntunan si Katodo Reynald Banjola. Maga ililiba kita banwa hasta launa imedia magkaroon ka nga hapon. Pag-aiban kita siyempre taton ng mga todo reporters. Ang naka-standby naman banwa sa anda kung tagsa-tagsa karaga areas of responsibility. Mag-check kita banwa. No, itapilag ka mga balita direkta sa aton ng mga municipal police station na sa Bugos naton nga probinsya Katakyan. Mga insidente banwa nga ginrespondian itaton ng mga kapulisan. Ako nag-ataliwan karon nga mga enoras mga katodo sa Bugos naton nga probinsya. Kaya kung mayroon na karabanwa no, nga mga magagkuhan nga insidente, ganagunta diya sa bilog naton nga probinsya Kataklan, igabasya daron sa aton nga pag-ililiba na itaaton one-man army makaron si Katodong Jezreel Nerbar.
0: May balita, may aksyon, todo-todo aksyon!
1: Ilaban wa sa mga balita nga itong pagkatawa at ligo pagkatrataron sa itong pag-ililiba sa itong pagpagayag makaroon edisyon ita aton nga pagpangalagad. Naya makatodo sa aton karaga pag-ililiba makaroon karaga ultra daw. Aron dahil karang makatodo ang pagpahayag itry karaga suspect ang agin aresto banwa ita aton nga mga kapulisan. Matapos karang makatodo ang agin papanaugan ita mandamiento di aresto no sa nato karaga bomb threat sa sangka iskwilahan ayas sa aton sa banwa kara ita kalibo. Kung matandaan ninyo ito banwa no kay una nga na locate it aton karon yung mga kapulisan na mga katodo roray karang persona ang imaurarong responsable mga katodo ang nagpadagato itry karaga bomb threat sa sangka iskwilahan niya sa aton sa banwa ita kalibo. Bawad yan eh banwa sa pilag kabaga ebidensya nga gimpresentar aginimo kara banwa nga pagpangusisa kung aton niya kalibo PNP kama naman do aton niya taga regional anti-cybercrime unit ang mga katodo nagwa rumandamiento di aresto ang agin serbi kahapon mga katodo ito aton na kalibo PNP kauna karon sa panimagay sa barangay Tagas sa banwa kara itatangalan ayhan may pag-admitter banwa sa roday karanga akusado ama katodo may kantanan sana ko nga ginhimo abi nga imawgid man nagapadaga na itray karanga amin sahe ama nga katodo partikular roday karanga bamtrat kay base banwa sa inisyalta nga impormasyon nga mana tripping no ruan na karon nga tuyo kunta o galing makatodo hindi manami nga pamaagi makatodo nga nagtao ita panic akahawag kakugmat sa pila naton ka mga estudyante at the same time sa mga manugturo kuray ka nga eskwilahan mga kaabyanan aso dapat mangin leksyon da banwa sa iba pa una makatodo basi nagagaom kamo nga hindi kamo ma-identify dahil sa aton ka nga mga otoridad daya ka nga makatodo sa bilog sa mga pamatuod mga katodo nga tanan mga katodo nga nagapadaga itry ka nga mga mensahe na partikular unday ka nga bomb threat sa pila ka mga eskwilahan sa itaaton ka nga banwa ita kalibo ang nagapati kita banwa nga sa pilang adlaw may una na naman nga serbihan na itamandamiento di aresto itaaton nga mga kapulisan
0: pagana sa pananghalian
1: so ya banwa no sa ato nga pagililiba kay kahapon nakasunod karon si Katodong Jezreel Nerbar para sa pagaserbi itaray ka nga mandamiento di aresto against no sa itaray ka nga 27 anyos nga ginakabig no naga blag-blag man imora mga katodo no roday ka nga akusado nga na nga kahapon ginserbi ka na roana ka nga mandamiento di aresto kita aton nga kalibo PNP
0: may balita may aksyon todo-todo aksyon
1: samtang sa piyakabahin, pila pa ka mga balita sa ito nga pag-ililiba makaroon ka nga hapon. Aron dahil makaroon mga katodo ng sentimento itasang kaina. Mga katodo matapos nga hampakon, itaray ka nga bato, roan na kong minor di edad nga istudyante. Ay itakapariuman nga istudyante sa sangka iskwilahan, iya sa aton sa banwa itakalibo. Okay, nagligad na mga katodo nga adlaw, tag na taburon dahil ka nga insidente. Okay, may nagpadaga kato, no, itaray ka nga minsahe mga katodo. Sa halin, no, sa sang kaeskwelahan iya sa aton sa Banwa Carita Calibo mga katodo nga natabo ronday kara nga insidente ang akong sin nagligad kara may nadaming ko wagi kita nabatian abi no nga mga nagkaginabo pero kabii nakibot kita no taga may nagsend katon na itry kara nga video Banwa nga samtang nagatikang aronday kara nga estudyante Banwa kaibahan dong pilapaka mga estudyante asaray kara nga eskwelahan gupigi damang to makatodo nga sinubgang itry kara nga estudyante man nga wa kara naka uniforme may bit-bit kara nga bato ginabuitan ko anak kara nga alima pagtupal sa ronday kara nga biktima anak kara makatodo hainan usan no ronday kara nga biktima arason syempre sa part itagini kanan makita mo ronday kara nga sitwasyon makita mo ronday kara nga video nga gin forward kimo mga katodo nga dayat anarong natabo sa imo kara nga unga ang bagani try kara nga gini kanan nga man dati sa nakikita lang kita na itapila kara nga video online nga may makarakara nga managakanabo mga katodo pero awa imo nagagaong nga ruanang sambilog sa mga unga aron mabiktima mga katodo itry kara nga pila ka mga senaryo makaron nga ginakaimbolbaran itry kara nga mga inunga naton a particular ruray kara nga mga estudyante
0: may balita may aksyon
1: hago surut-surut mga katodo noron day kara nga pila ka managaganabo ang ginakaimbolbaran Banwa itry kara nga mga estudyante bukod niya mangitiya sa aton sa Banwa kara itakalibo aro iba nagapabutsang nga basi baga makon ko nagatuwad-tuwad mga katodo aro ray kara nga pila ka mga estudyante maniya sa aton sa anda ko nga manakikita online daw sa pila ka mga balita no sa iba na aton nga mga probinsya ang may makarondaya kara nga managakanabo mga katodo that's why no nga may iyaman kara nga mga senaryo that's why tama ka importante Banwa nga may una gid kara nga mga intervention nga ginahimo Banwa ro anton nga DSWD aka pares kara Banwa ita ronday kara nga insidente kay syempre makaron no nagin postra ronday kara nga video ako mismo ko ga miyembro kay ta pamilya pag once baga nga magpadigayon no or mag gap na agna ronday kara nga video mga todo aga basi baga makon sa pinaadlaw ikibot na naman kita may una na naman dayon no nga manabo kapares man kara Banwa sa ronday kara nga insidente sa sangka eskwelahan iya sa aton sa Banwa ita Calibo
0: pagana sa pananghalian todo aksyon todo aksyon
1: so tataron ta Banwa no iya sa aton kaga pagililiba makaron kara nga hapon na iya sa aton kaga pagpangalagad para man sa benepisyo ita aton nga mga igmanghod kapingid no sa managa po pamati makaron kara nga hapon
0: aksyon
1: samtang may masumusubuman nga insidente Banwa nagunta sa bayan kara kong isla kara ita Boracay na mga katodo ronday kara nga sangka 53 anyos ya yaki harong namatay matapos nga magumos sa bayan kara kong isla ita Boracay
0: aksyon
1: samtang sa piyakabain dong update makatodo sa nato karaga 18 anyos nga darigita nga ginapabutsag makatodo na duga matapos nga makipagkita sa anak karaga ka-chatmate makatodo ito sa may area kara ita Kainta Rizal pero day karaga darigita taga iya sa barangay Pagsanghan sa Banwa Itbanga arong update makatodo sandig man sa pagpabutsag ita pamilya nga nakita na Banwa ronday karaga biktima iyat ana sa may area kara ita Metro Manila no particular sa may area kara ita Malate ama katodo nga nagapanikangon Banwa aron dai kada biktima agi na pabutsag ang nagapagagyo gid jamang sa gidasugid gato nga mga kagakinan ama katodo nga nagatago kana sa ginakabig abandonado kada bagay ama katodo sandi kada Banwa sa pagpabutsag kuda sambit kada biktima
0: aksyon
1: no, daya kara Banwa, no, rumabudlay, nga nagasunod kita, no, sa mga tao, kaya di taman kinaga, no, kay base, kay naligad, no, sa anak kong gimpabutsyag, sa anak kong nga ina, nga iya karon sa may barangay Pagsangan sa Banwa, nga datumalaman kara nga oras na na, no, nakilaga, ronday kara nga gagaki, nga ginasugid Banwa, nga nagasuwang kana, itato kara nga gabi, no, mga katodog, uwa nga ni nagkauli, aron na sambit kara nga biktima, mga kaabyanan. So istorya na to, no, sa aton nga pagililiba, makaroon kara nga udra adlaw ya sa aton kagapagpangalagad makatodo sa aton nga pag-iililiba
0: aksyon
1: agaro day kra makatodo kaina nung aging kakibot nga insidente yaman sa may kibahin kra kong kalibo naman siya bridge mga katodo matapos no una abi kra Banwa nga report nga nabato ni taton kra nga mga otoridad particular sa aton nga kalibo PNP no kay una gi kita makatodo nung tag nakabaton itatawag ro aton kra nga mga otoridad aga ginapabut sa Banwa may iyaman nga sangka gayaki
2: Yes.
1: Ang nagumpat man sa Kalibo naman siya bridge. Ado yung karabano, ano rong report ito sa anton kay Kalibo Municipal Police Station. No, that's why dali-dali kita, no, ganag-anto sa area, nakisakay kita kaina sa kay Katropang Christian. No, nagpadungong kami inakaroon sa may Kalibo ano man siya bridge mga katodo. Aga una matuod, nakita namun kay si ibabaw kami tulay kara nag-agi. Pero ito gali sa may ubos no, nga part, mga katodo, roday kara nga area. That's why naglibot kami banwa sa nasambitan ko na lugar. Agod nga makita, no, roday kara nga sitwasyon. O galing amo na kara na sumagang, roday kara nga ambulansa. Ita Kalibo Fire, mga katodo, nagresponde sa nasambit kara nga lugar. Kaibahan, doon ato niya Kalibo PNP. Pero base abi banwa sa roday kara nga pila kabaga residente. Daw sa nasambit kara nga lugar, nga prior pa nga matabo, roday kara nga insidente kaina.
2: Aksyon!
1: Amang katodo ngamin kung may pilang adlaw na mga napanuwan itry ka naga babae kaina no roday ka naga biktima nga naga pabalik-balik una karon sa may area nga rano ita Kalibo naman siya bridge aga napanuwan na ngamin ko sumaka mana sa tulay naga pungko aga daw nakibot idamang imaw nga nahugog na no roday ka naga biktima ang sa pagpatita pila ito kabaga residente nga mana gumumpat mga katodo roday ka naga biktima pero sandig kaina banwa sa pagbuo ita pila kabaga information no ita aton nga Bureau of Fire Protection Kalibo Libo, no particular banwa sa kay IF01 Termunera nga imauraro nagresponde kay ina makatodo no si IF01 Termunera no ita Kalibo Fire nga sandi kara banwa sa impormasyon nga gintao ita ronday kada biktima ang nagapangidaron ita 53 anyos nga taga barangay Andagaw sa Banwat Kalibo ang aksidente ana imaw na hugog awa tama na imaw naggumpat sa ronday kada tulay sa mga katodo baseman sa ana ko nga impormasyon naging paabot sa pila naton ka mga miyembro kung Bureau of Fire Banwa nga nagresponde sa nasambit ka nga lugar. Daw kay ang banamin ko na hadalin aswa na karoon nga si Kay Banwa daw ko nasambit ka nga biktima magkatodo kay may ana ta ka nga ginahugat that's why nga may ana ka nga bit-bit ka nga helmet una ka ina magkatodo na nakitanman ita pila naton una ka mga residente. Daya ka na magkatodo rong pila ka mga impormasyon kay rong ginuhugan to Banwa itry ka nga biktima daw sa edaw uwagi ka na magkatodo itarunday ka nga tubig. That's why no nakaangkon kay ina ra ita pagpaganakit ko ana karon nga likod mga katodo ana ko nga batiis ag ana karon nga buton sa impact man banwa kung pagkahugog sa Kalibo no man siya bridge mga kaabyanan
2: pagana sa balanghalian todo action todo action.
1: So, ayo makatodo na pila ka mga balita nga itong pagkatawa at ligo pagkatataron sa itong pag-ililiba makaroon ka lang hapon. Sa giyapon na padayon ka mga katodo nga makapadagay tinyo ka mga minsahe. Pila ka mga pagpanamyaw concern nga gusto ipagabot sa itong pagpangalagad makaroon nga hapon. Kaya ito ang itong pagkatataron no, sa itong pag-ililiba sa Biyernes nga edisyon it aton nga pagpangalagad.
2: Aksyon!
1: Hoy, maging hapon na may kapagpamati sa ato nga mga katodo na karoon sa Isla Itaburacay. Akanday Bro Russell Senyeres sa Senyeres Family, una kay Papang Sani, no, sa Barangay Yapak sa Isla Itaburacay. Siyempre, una kay Madam Sally Senyeres sa Barangay Baybay, sa Banwa Karatangalan. Good afternoon. O naman, kanday pare Romel Kahilig sa Manok-Manok Proper sa Cargo Port. No, sa ato nga mga truck driver, una nga nagatotambay, nag-auwi labas, makaroon ka na gabaga panyempo. Sa kay Bro Jerome Madraso sa may sitio Tambisaan Barangay Manok-Manok Boracay. Good afternoon. Aga siyempre na kay Migo Carle Tornea Santiago sa Manok-Manok Proper. Aga kay Kapitan Raymond Quinto ita sitio Kabanbanan sa Isla Itboracay. Kay paring Ben Tumulak, happy viewing. Ba, long time no si Parikoy. Daw may giga pagpamati aga may giga nga hapon. Kay Sir G. Albirano, good afternoon. Likewise, sa ito niya mga Canon OFWs. Una kay Ma'am Belle Orzula sa Hong Kong. Kay Ma'am Elizabeth sa Germany, good morning. O naman kay Ma'am Angelina Tabuena sa Las Vegas, Nevada. Kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia. Kay Ma'am Chili Timporasa sa Thailand. At siyempre, una kay Madam Noemi Santa Maria, a.k.a. Bukol Queen. No, sa Dubai, nagapamati man magkaroon ka lang ng mga panyempo. Sir John Navarra, una sa may barangay Ugsip sa Banwa Kara Itlibakaw. Nagapamati igid makaron si Toto Eugene Agdagol. Samtang nagapatiyog itlitsyon Piesta sa Barangay Hulita sa Banwa at Libagaw. Oh, happy piesta sa mga taga Barangay Hulita sa Banwa at Libagaw. Daw nagapamati gid ba karon? Siyempre, una kanday Sir John Navarra. Una kay Ma'am Rona, kay Tatay Mudo, kay Nanay Bem sa Barangay Kanawan sa Banwa at Libagaw. Sino no ba kita makabalik sa Ugsip or sa Barangay Kanawan man? No, kabuhay na kita nga wala kabalik, no? Last na kunto nga to sa Ugsip. Last year, no? Ngang piyesta. No, nga nagpangatas kami to ni Sir John para nga mag adto to sa kagapasan. Ano kagapasan o kalapasan? No, sa pamilya na bara, no? Sa miyembro pamilya, nanday Sir John Navarra, ag nanday Police Major Leopoldo Buok. Auna karon sa may Barangay Ugsip sa Banwa at Libagaw. Kay Sir Roger Lucero nagalas siya, may mga pagpamati aga may giga hapon. Oy kay Sir Billy Arwell, no, na karon sa Barangay Tambak, nagapamati man sa gwapo nga igmanghod, no, ni Kapitan Alex Billy Arwell. Na ita Barangay Tambak, New Washington. Sa kay Bro Marlo Silva sa mga taga Barangay Tagbaya sa Ibahay, good afternoon. Kay GB Matores sa Barangay Old Buswang. At siyempre na kay Ma'am Bilia Lozero Crispino nga nagapamatigid at patamyaw sa ako na nga si Nilben Indik Crispino. Ita happy happy birthday makarugadlaw sa mga taga Barangay Aliputos sa Banwa Itnomansya. Hoy sa magandang si Ma'am Princess Dimple dyan sa Isla ng Boracay. Sa mga taga Imol, sa mga kababayan natin dyan sa Isla ng Boracay. No, sa mga negosyante, no, sa mga gustong bumili, no, ng souvenir items, no, pag once nandyan kayo sa Boracay, pumunta lamang kayo, no, sa pwesto ni Ma'am Princess Dimple sa Imol. Hanapin nyo yung maganda na si Ma'am Princess Dimple. Ang mabukod na maganda, mabait pa yan. Sigurado may discount kayo pag pumunta ka sa pwesto niya. O naman ha, sa kay nung Woody Navarra sa ato nga negosyante sa iyo torong. Nagapamatigid makaroon, baka ina agaw na agi ko to, wapas si nung Woody, sana ko ga pwesto. O naman kay nung Ili Navarra sa may Karibo Shopping Center sa Mataga Chamsi Restaurant. Nagamonitor man, siyempre kay nung Harley D. Tomas, nga agahon pa kina, pag agi ko, kondisyon nga kondisyon. Agaw naman kay si Richard Gino Ambito. Na karon sa Maria Feliciano M. De La Cruz Elementary School sa Barangay Arcangel Sur sa Baleterong Gwapo nga prinsipal ang mabuot. Ang prinsipal at Arcangel Sur sa Banwa Kraita Balete. Siyempre na kay paring Onyok Junior Lente sa New Buswang. Ang sa maalwan niya mag-asawa, no, kay si Ramon at kay Mamaymay Munja. Una karon sa Barangay Bagto Leso. Una ka sana ko ng mga unika iha ag uniko iho. No, sa kay Bibi ag sa kay Arki. No, may gapagpamati siyempre sa mga taga Rocksken Motor Parts. Action! Ag sa mga taga Arki o kay Ukay sa kula si Antike kay Nono ag kay Ipe. Ano to, Sibilya Gidman o Sibiliano? May giga pagpamati aga may giga kahaponan nun. Siyempre iya man, no? Sa kay Migo Bungswalog sa Capitol, good afternoon. Siyempre naman kay Bro Yulio Garbo sa mga taga Global Paint sa RG Paint. Sa mabuot nung atag-ana, rumaalwan nga mag-asawa kay Sir Dante at kay Ma'am Ruth Garbo na nagapamati sa ato niya pala tuntunan magkaroon ka nga hapon. May mga hapon na may kapagpamati kay Gagawa Del Reyes ay tabarangay istansya nagamonitor man magkaroon always, no, sa ato niya pag-ililiba. No, sa Reyes family kay si Kapil Reyes magkakandidato na kagawad, no, sa barangay istansya kalibo. Action! O naman ak sa kay Ma'am Sis Sontiliano sa barangay New Buswang. Baw daog na gidrong litso ni Ma'am Sis Sontiliano sa barangay New Buswang sa Banwat Kalibo. Ang banag ako na ligad ay kaabo naman na nagamuno kakon. Nga man na nabatian naman narong akon nga litsunan. Nga ni nga abo man narong nag-order. Una sa Sis Sontiliano litso, no, sa barangay New Buswang. Si Ma'am Sis abing nga nagkabuhay. Buhay na kami rin nagkilaga, no, nga daiwa. Halin pa ako dati ito sa piyak nga istasyon ay magkakilaga kami, pero wa pagid kami nagmeet, nagliga diyang first time kami ginagkita ani Ma'am Sis Sontiliano, mga katodo nga tag-ana it Sis Sontiliano Lechon. Hola, sa kay Mamut siya kawaling may nga pagpamati ag happy birthday to Tatay Munding Cipriano Itbadjo naman siya. May nga pagpamati no alin sa anak nga member pamilya sa UK ag Canada. Una kay Sir Christopher Kahilig no may mga pagpamati ag kay pare ko Aljon Francisco sa Matagasit Sumapuay Barangay Pampango Libakaw. May naging kahapon na nun. Kay Ma'am Maria Lizel Alarco Lindukta sa Sitio Talisay sa Kiino Ibahay. Happy birthday kay Matmat Artusilia. Luto na ang litson. Halin sa kay MC Cruz. Happy birthday! Why kita da? May mga hapon, may pagpamatiya sa itong mga taga Philippine Coast Guard daw na karon sa Baranwa, Karat Nabas. Daw sa mga taga Philippine Coast Guard daw na nakabasi una sa Barangay Buenas Suerte. Kay Sir Vargas, nagpamati siyempre kay Toljo Luis Alamis sa Barangay Buenas Vista. Nag-imbitar, may pabaili naga sa Buenas Vista. Kay Manog Piesta, man Piesta sa Adlaw Karaga Lunes no, sa Barangay Buenas Vista sa Banwa Karaitan Nabas. Kay Check Boy Jandel Margarin Galawa, may mga hapon, may pagpamati. Makaroon karaga mga panyempo na sa Banwite Nabas.
2: Toto, aksyon!
1: May 31 minutos banwa na katariwan sa oras katalas 12. Oras mga katodatod kinyo ita more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Your cup of success, healthy gut, healthy life. Ganin no, sa ato nga mga katodo, sa ato nga mga igmahod, kapingin sa mga mahilig guna magkape, dapat hindi lang kita basta-basta nga kape. Dapat sigurado na ito yung kape nga aton kragi na inom. Ayrong kape mga katodo nga may una nga manami nga binipisyo para sa ikamayan ita ito nga mga kagawasan. Gina-recommender na muna pag inom it more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Sa Gapula Sarang Mapakardong More Power sa Broadcast Center sa second floor kung Casa Isidra Building 19 Martyr Street Poblacion, Calibo, Aklan. Kay maabo na to niya magkatodor nagpahayag nagpabutsyag kung ano kay piktibo ang sanda nga magagawas umpis ang sanday nag-inom it more power. Kaparasgin ni Auntie Jessie Marte nga sukit more power nagapamati makaroon sa Marte Family sa Ruas Avenue ya sa Banwat Calibo. Auntie Jessie, ayaw na magsunggod ha? Ayaw na magsunggod, Auntie Jessie. No, para always kita nga nagabata, giyapon. May ging hapon na kay Auntie Jessie Marte o nakaroon sa Marte Family sa Ruas Avenue ya sa Banwa Ita Calibo. Sa aton Banwa kapag panumbalik, rato na ka nga pag-detalye at aton nga mag-inadvise niya balita. Dugang nga mga minsay nga gimpabot, aton nga maging bangod. Balik ka na aton pagkatapos aray pila pa kalaga reminders.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Rowena Reyes, taga Bacow Norte. Dati ay may ginapatsyag ako sa akong nga gawas, diabetic ako. Pero nag-take ako it More Power Probiotic Coffee. Ay nagmayad-ayad na akong nga pamatsyag. Makara ay mapaskugun ako ang naging normal na akong nga sugar. Sa mga nakabati ay mag-take ka mo, pagod ka mo man ay maging okay man din inyong nga pamatsyag. Salamat it sa More Power Probiotic Coffee.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga kaibigan, ngayong August 17, Monday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount on lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only sa August 17, Monday. Ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life. Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Magandang araw po sa inyong lahat. Ako ay si Dr. Bernard Caspe, Medical Director ng Life Extension Philippines, na nagbibigay ng free medical check-ups sa Life Extension Medical Clinics. Pinopromote ko po at in-encourage ng lahat ng ating mga kababayan, lalo na po yung may edad 40 pataas, na magpa-regular medical check-up para ma-maintain natin ang ating magandang pangatawan at kalusugan. Sa pamamagitan ng regular na pagkonsulta sa ating mga doktor, maaga na matutuklasan o ma-detect ang ating mga karamdaman. At maaga din na mabigyan ng lunas para maiwasan ang paglupa nito na pwedeng magdulot ng mga komplikasyon at maagang pagkatantay. Protektahan ang ating kalusugan. Magpa-regular medical check-up na para sa malusog na sambayan.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
5: At para sa ating mga kaibigan, baka meron kayong sakit o karamdamang matagal na at walang kalunasan sa tradisyonal na paraan sa paggamot at malaki na ang nagasto sa medical treatment at intervention. Magandang balita kasi ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy nag-o-offer ng libre pero dekalidad na medical check-up kasama ang ating mga lisensyado na medical doctor partners, nurses at approachable medical staff para sa serbisyo na libre, komportable, malinis at air-conditioned ang ating mga medical clinic branches. VIP treatment ang aming pag-aalaga sa lahat kahit sino mang pasyente at kakaiba po ang ating medical practice dito sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy dahil pinagsama namin gamitin ang conventional na medication and more on nutritional and natural medicines. Baka malay mo, dito nyo makuha ang kalunasan ng inyong mga karamdaman at sakit. Ang natural products ng Life Extension ay 100% gawa sa Amerika and manufactured by Life Extension Foundations of Florida, USA with top medical doctors, experts, and scientists. Approved by FDA US and FDA Philippines, ang Life Extension Foundation 50 years na sa health and wellness industry. Ang lahat ng products ng Life Extension, especially ang Life Extension Vitamin D3, is all natural based on true science, advanced formulated with randomized controlled trial, which is the gold standard of medical studies, at exclusively available lang ito sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Pumunta lang sa Ground Floor Rescate Building, Mabini Street, Calibo, Aklan. Ulitin ko lang po, pumunta lang sa Ground Floor Rescate Building, Mabini Street, Calibo, Aklan.
6: Life Extension, Vitamin D3.
3: Life Extension, Vitamin D3, the number one recommended brand of Vitamin D3 by the medical doctors.
7: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
8: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Choose the best, choose Life Extension Vitamin D3.
9: I'm Dr. Suzette C. and I highly recommend Life Extension Vitamin D3.
10: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I personally recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody.
6: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Mga kaibigan, ngayong August 17, Monday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only. Sa August 17, Monday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life.
5: Sino ba nagsabi na wala ng libre sa panahon ngayon?
11: Kami!
5: Meron!
11: Saan?
5: Sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, libreng medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. At dito po sa Calibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Calibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194. Libre pero de kalidad na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy.
3: Araw-araw
5: for longer life.
12: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
13: Samphone Gold Coffee Mix.
14: Ako si Malu,
15: isang ka-teacher.
14: Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
13: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape

0: mula sa pagkasira mag DTX 500 araw-araw bibili sa mga butika DTX 500.
1: Uy, mare, kagwapa, gilupi ka makaroon na. Ihutik mo man abiro imo sikreto ka kon.
2: Uwa ako it sikreto, mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una iservisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap ah, may anda pa nga tato para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko pa sira kagupuhon ag baby face imaw gihapon.
3: Agharap pa, mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
2: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
4: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang tuition ng anak? Pang grocery? Pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
5: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
6: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Todo pagkala sa pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon. Kapag may balita, may aksyon. Todo aksyon. Bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo. Todo aksyon. Kapag may balita, may aksyon. Todo aksyon. Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
8: Balik sa tagapagpangalagad sa tagapagililibang may 45 minutos banwa nagkataliwan sa oras ita alas 12.
7: Todo aksyon.
8: Asagi ako na padayon ka muna kapamati no, sa programang Todo Aksyon with the Katodo Reynald Banjola. No? Iyan sa tagapagililiba sa Sabado o sa Biyernes nga edisyon ita aton nga pagpangalagad.
7: May balita, may aksyon.
8: Ay, may nga po na may kapagpamati no, kay Ma'am Rosie Iso, gunakaroon sa may barangay Andagaw sa Calibo. No? Gunagamonitor. Sa ato nga pag-ililiba, likewise kay Sir GP Magpusaw, no? Good afternoon. Nga nagpamati man iya sa ato nga pag-ililiba, no? Magkaroon ka nga hapon iya sa ato nga palatuntunan, mga kaabyanan.
7: Aksyon!
8: Siyempre, sa ato nga mga miyembro, no? Itamalay Municipal Police Station sa Isla Taburecay, no? Sa Station Drug Enforcement Team, no? Kumalay PNP, nga nagpamati, no? Kaday Master Sergeant Teddy Dalisay, kay Master Sergeant Balaguer, una kay Staff Sergeant Arangin, aga Staff Sergeant Baklas.
7: Todo, aksyon.
8: Aga sabinog no, nga team kong Station Drug Enforcement Team kung Malay PNP sa Isla Itaburacay.
7: Todo, aksyon.
8: Aga siyempre sa Team Loyal Italeso Municipal Police Station kaday Police Officer Delgado no, aga Police Executive Master Sergeant Mainit nga nagapamati man makaroon iya sa aton nga pag-ililiba. Magkaroon ka hapon sa aton niya pagpangalagad.
7: Aksyon!
8: Ito magkatodo na sa pagkatao itong ligwa, no? Sa aton kagapag-iliba, magkaroon ka hapon. Antes na ito, no? Nga pag-asikirondo linya ni katodong Gestral Nermar, Daw aga ipabati na to, noruan na kong game patagawin karaga pagipag-angot. Sa Roday karaga 27 anyos no, nga suspect nga si alias Band, no, mga katodo, nga imauraban warong ginaresto ita Anton nga mga otoridad. Matapos nga ginpapanaugan ita mandamiento di aresto, no? Saray ka na banwa nga reklamo, kontra ka na nga responsable sa arunday ka nga bamtrat, no? Nagpadagato, itray ka nga binsahi sa sangka eskwilahan. No, yes, aton sa banwa ka na itakalibo. No, nga kung sinin na banwa, wagin siguro mo rin nag-expectar, no? Nga matrace ita aton nga mga otoridad kay base nalipat, no? Ro, iba na aton nga may manghod nga ra. Ro Anton karaga mga numero ita cellphone nakaristoron makatodo, that's why nga madasig doon, no, nga amalocate ita Anton nga mga otoridad kung sino nagapanag-ana. Itry karaga mga numero nga ra ita cellphone nga Anton karaga ginagamit, no, mga katodo. Tapin gid makaroon karaga mga panyempo.
7: Aksyon.
8: Although naligan makatodo, nagapanginwaga imaw no during sa rato karaga pag search baga to sa anak ko nga gamit, no, particular dung cellphone naging gamit nga to kay may una karon nga order kaging tawarong korte nga ma nga i-authorize, i-allow do ato nga magkapulisan, no, mga katodo. Pero magkaroon sandig sa pagpabutsag banwa ita runday karang akusado ang suno sa anak nga pagpahayag tripping gidyamang ro anak karon nga rason ay try karang 27 anyos ang akusado nga anak karang napadaya arulay karang nga bomb threat sa sangka eskwilahan iya sa ton sa banwa itakalibo.
7: Aksyon.
8: Daw ko madumduman ta pa magkatodo aro ato nga interview, no, sa kay Police Major Leopoldo Buok, no, ita ato nga Regional Anti-Cybercrime Unit. Paabot imo ka to, no, ita aminsahe, no, sa ato nga mahigmangod nga maabot gid ron chimpo, no, nga sa iran ita ton nga mga otoridad. May masampulan gid makatodo ag iya sa aton sa banwa katkalibo aming kudaya karabanwarong una, no, nga napapanaugan itray ka nga mandamiento di arresto saray ka nga kaso, no, particular dung pagpadaga nga ita bamtret.
7: Todo aksyon.
8: Okay, di ba taga sunod-sunod ra nagligad nga mga binugan nga hagos pila ka mga eskwilahan. No, iya sa aton sa kalibo, mingko ro iba nga nagapadaga banwa, mingko wagid nahakat, no, mingko sige, daso anda ko nga pagpinadaga, thinking nga base gagaom sanda banwa nga indi gisanda, no, matrace ita aton nga mga otoridad. Kaysa ruday ka nga butang makatodo ro eksperto di ka pagabot sa ray ka nga bagay, hay ro aton ka nga mataga Regional Anti-Cybercrime Unit. No, that's why nga ni banwa ga madasig nga na-identify ruday ka nga suspect. No, mga katodo, sa bulig siyempre aton ka nga makapulisan, no, particular ruaton ka nga kalibo PNP nga sanda ka rabanwa nagpatigayon itapila ka mga maidid nga pagpangusisa aagod maipresentar sa aton ka nga Regional Anti-Cybercrime Unit rung pila ka mga ebidensya, mga katodo, nga rayagid mandong responsable abi, no, sa aray ka nga pagpadaga itarunday ka nga minsahe.
7: Aksyon.
8: No, that's why kung sa iba na to nga mga kabanwahunan, mga katodo, ang may makaraya ka nga kaso, ako naman, no, iya pa nagatap sa aton na kalibo pinpi para nga magpangayo, no, itabulig. No, mga katodo, kay iya-abi sa aton sa kalibo, naging madasig, no, rong response, ita aton ka nga magkapulisan nga ma-identify banwa, ruray ka nga responsable, mga katodo, saray ka nga pagpadaga, itray ka nga minsahe, nga nagtuga ka nga banwa, itrundaya ka nga pagkahawag sa pila naton ka mga estudyante na kamaraman ruray ka nga mga manugturo asa nasambit ka nga eskwelahan.
7: Aksyon.
8: So na ikaraman waro anak ro nga rason, no, nga manay tripping kugang nga haman yun na obra ko to, no, ruray ka nga pagpadaga abi ka ita minsahe, no, nga kusing ginpabutsag na nga manay wa tama na ako itkaakig asa na ikaraman nga eskwelahan nga kunaman nga nagpadaga ako itray ka nga minsahe. No, o kita mo, sa part siguro na himing ko, nagadinas ka imaw makatodo, pero wagin na na matungka, doon pila ka mga sirkomstansya, nga pwede nga matabo mga katodo, ang akong tabaga bago kita magkwan, bago kita mag-click kwaton kag mga cellphone, dapat ay mag-isip-isip anay kita nga. Ayan, hindi kita kada pwede mapahamak sa aton kada nga maging desisyon. No, kay uwa man pirmi banwa, itry kada nga una nga paghinuso. Tanan, sa ulihigid mga katodo, sa tanan nga mga insidente nga nagakanabo, bukon niya mang itiyas aton sa banwa karita kalibo.
7: Aksyon!
8: No, so na yung kada makatodo, anak ko nga pagpahayag, gaman uwa, tamanakot kaakig, o uwa ko kagait buot. Saray kada nga eskwilahan, angaman, nga nagpadaga, itry kada minsahe banwa, partikular, ruray karaga bamtret makatodo nga sa namba na to nagtugara it grabi man nga kahadlok. Asa part itry karaga baga istudyante makatodo kung nagtaliwan karon nga mga binugan ag makaron nagahinuso ruray karaga aakusado no kay bangod gani banwa nga napapanauga na imaw itry karaga warrant o barast no gagin serbi kahapon it anton nakalibo PNP. Saan da karoon niya panimagay? Una karoon sa may barangay Tagas sa Banwa Itatangalan.
7: Kapag may balita, may aksyon. Aksyon.
8: Ang aminado ha, aminado. Ruday karang akusado nga nga ro. Raya karang nga numero. Nga na trace it anton niya mga otoridad. Mga katodo. Nga iya sa aton sa Banwa kara itakalibong no, nga gin gamit no. Hay anara nga numero Banwa no. Kay di ba kuuna. Pero may ina pa karon nga pagpamalibad ka na pero ginapanginwaga na matarong iba pa nga mga insidente iya sa pila ka mga eskwelahan iya sa aton sa Banwa Karaita Kalibo mga kaabyanan.
7: May balita, may aksyon.
8: Daya kara Banwa mga serbi na nga leksyon. Daw sa pila pa una ka mga may plano no nga maghimo kara kay hindi naton Banwa pwede nga ipaagi permi no nga kunta siyempre sa part naton ay wa amang kitabi kita it magaingid man nga intensyon. No, magkatodo kay kundaya doon mo karang rason nga tripping mo ang kay wa kamat kagait buot saray ka na nga aeskwilahan. Pero no, halit banwa nga imo karang gintao akakugmat magkatodo perwisyo asa nasambit ka na nga eskwila na hindi man hamak doon siyempre. Ay, sino manabi nga mga empleyado it eskwilahan mga estudyante nga hindi man magpanik kung makaroon dayat, nga mabaton ka nagabinsahe, although nga, kaabuan mga katodo nga, wagin mat may nagkatabo, pero hindi man doon banwa pwede, nga isit aside, itaton ka nga magkapulisan, hindi man doon pwede nga, hindi sanda banwa magpatigayon ka na investigation, mga katodo, pag once nga may makaroon dayat ka nga minsahe, nga mabaton doon ka nga mga otoridad. So that's why nga mga katodo, may una ka nga mga ginapatigayon, na nga mga, hinun-anon mga seminars no, sa pila ka mga eskwilahan kung paano i-cater no? Ro, if ever banwa nga may makarunday karaga mga minsahe nga nabaton dung pila naton ka mga eskwilahan or nanuman karaga ahensya kaparyas itry karaga pagpadagangan ita mga

0: aray ka nga emosyon itapilan na ton ka mga empleyado like mga estudyante nga rabanwa apagwas nga magbagahuba na mga katudo aray ka nga mensahe kaparias banwa asa mga mensahe nga gimpadaga sa roday ka nga pila ka mga espilahan.
1: Aksyon!
0: No, so 72,000 no, ray ka nga piyansa na no, nga ginrekomendar na no, mga katudo siyempre magkaroon nabi sa itaman no, nga may una karon nga iba pa nga mga pamaagi na no, mga katudo nga sarang nga mahimo nga was para nga mas mapanabaan aro imo karon nga kapinalidad no kapin pa kon maka secure ikaw no ita certificate of indigency no mga katudo ay manaba ron imo karon nga piyansa 10,000 lang so ato man karon mga katudo nga kunta maga serbi dag eleksyon sa iba pa naton una nga mga igmanghod aro day karon nga una nga sampulan no, yes, aton sa banwa karita kalibo. Ang kita makatodo nagapati nga saray karang pila ng mga inadlaw, may una apagid banwa, ang pagapapanaugan itray karang mandamiento di arresto sa iba pa ng mga insidente, bukon yamang itiyas aton sa banwa karita kalibo.
1: Aksyon!
0: No, daya karang banwa, rung pila ka mga gusto taman niya ipaabot, no, sa aton niya mga kaimahuran kay hindi man hangar banwa nga ikaw may una ikaw karo ka ginapagatubang man karaga kaso.
1: Na
0: no, kabigon taraban wang leksyon mensahe sa iba pa una no kay base baga kaparasman no saray karaga 27 anos karang nga si Vance no mga katodo nga ulihin na narealisar dong tanan na no, mga katodo kay wagid naga ekspektar bangod sa rason nga tripping nagang ruana karo nga ginhimo pero rong sirkumstansya nga pwedeng nga manabo para kana wa nagid no matungkad ko ano karon nga paino-ino mga kaabyanan
1: pagana sa pananghalian todo action
0: so i-check naton tong linya ni katodong Jester Nerbar no kay kahapon ima karon nagsunod no sa aton nga mga otoridad no sa pag-serve i-try karang nga mandamiento di arresto antes nato no ipabati aroray karang nga nagiging patigayon nga pakibag-angot no sa roday karang nga 27 anyos nga akusado mga katodong nga gin-arrestar kahapon ita aton nga kalibo municipal police station.
1: May balita, may aksyon.
0: Talagi na kay gina-activate na tondong linya ni katodong Jester Nerbar. Na no, mga katodo, para gamatawan pagkikita, no, itadugang nga mga impormasyon na no, natuhoy no, sa Sambit karang development. No, mga katodo, sa rekarang kasong bomb threat, na no, sa rekarang eskwilahan nga ginserbiya na, no, ita mandamiento di arresto, Rona Sambi karanga asospitsado mga kaabyanan.
1: Aksyon.
0: Aga ipamati nato na para man sa benepisyo ato nya mga igmangodong statement. Itray karanga suspect mga katodo kay bangod yang no sa rason nga tripping na wa imot kagain sa nga buot no sa karanga eskwilahan.
1: Aksyon.
0: Nga ginpadagana itaroday karanga mensahe nga nagtaw karaban wa itakakugmat no sa mga estudyante at the same time sa mga manugturo ang mga kaabyanan.
1: Pagana sa pananghalian, todo aksyon!
0: Una ni mapagda si Katodong Jisrael. Galing na kay ginactivate na ito, noong linya ni Katodong Jisrael Nerbar, antes na ito, noong ay pamati, noong pagpahayag itaro day karang aakusado mga katodo sa nasambi karang insidente.
1: Todo aksyon!
0: Yaron sa ito, kagapag ililiba, no? Kay kuuna, no? Taga pag-serve man to mga katodo, itatoy ka nga kapulisan, taga search, warrant to search, no? Itaanan ko nga gadget na maging gamit. Ay ito man ka si katodong Jisrael, no? Sa iron taro, pila ka nga detalye sa report ni katodong Jisrael Nerbar.
1: Radyo Todo Live Report! Report!
0: Sa Special Communication, katodong Jisrael, with the report, please come in.
2: Katodong Reynald, no, trippings din karadong sabat katong kara ni alias Vance kara katodong Reynald. Matapos kara nga ito kara gibatagayin ka ng pag-istorya, no, kayo nakasunod ito itong kara lock-up cell, itong kara nga kalibo PNP. No, based na kara nga naging pabutsag katong kayo na, sa sambilog ito katodong Reynald, na kara nga ako, naging post, nag-post mga katodong Reynald, sabi tayo kara nga bomb threat, yung kara sa Banwet Kalibo, yung kara nga Auckland Learning ng katodong Reynald,
0: na okay. So, yung ibang mga kwando, ibang mga eskwilan, wow, talaga na ko,
2: wala na katodong nga ginako ang imamando sa likod. Ito sabi tayong karang bomb threat, no? Gasuno ka na, isang bilog para katodong Reynald nga rason naman nag-send mo katodong Reynald. Sabi tayong karang bomb threat, isa sa pagbugag man ng katodong Reynald. Diyo na ka nga asawa, medyo may sakurute ba katodong Reynald nga depresyon, no? Kung nagka-problema ba yung mga sarili, dahil lang ng trabaho para katodong Reynald, isa sa ka-ice cream vendor, ang nagalibot-libot, imo yung karasabay.
0: Ay, di ba katodong Jisrael, aming ko nag-blog-blog?

0: Manimora?
1: Hmm. Anak katotong Rinald na pangalan nga sa nang vlog karay si Ice Cream Vlog ba nga nakatotong Rinald?
0: Ah, okay.
1: Hindi na karang nga pangalan karang nga vlog yun. Mm-hmm. Kasi kuamat nakita at nimura ito sa atong karang prosecutor's office na suksok mo nakatotong Rinald. Doon nga rin nga t-shirt na may pangalan nga doon nga Ice Cream Vlog. Bina na karang uniform magroon na nga pangalan sa nakarang Facebook nakatotong Rinald. Mm-hmm. Apang saging patagayan niya ni katotong Rinald nung pag imbestiga no itatong karang Rako kama naman atong karang Kalibo PNP is nasayuran na roll number nga nakaregister kay katotong Rinald sa smart no katotong Rinald isa nakaregister ta kana ginako mo na nakatong kaina nang undo yung cellphone nga ginamit ning recover nga ni katotong Rinald kasi hindi patigayan karadong warrant ko una nga to katotong Rinald. Mm-hmm. Isa nakita gid man na no nga uko nakatungtong sana karang box it ice cream kat nag bigyay mo na sa may atong karang Makato poblasyon Makato kata datihan katodong Rinald kung nagtaligad karang dagon tagsunok ka na sa mad no yung cellphone dito kaya na katodong Rinald ging paisla na LCD aging bakta na SIM card katodong Rinald agro yung SIM card is imaw man nagregister kung sa sin ginamit na sa nasabitan karang bomb threat katodong Rinald no aga then nga nagipanawagan mo rata warrants to search data information katodong Rinald dito itong karang katapoy ta Kalibo PNP ang nasayuran niya nik dahil ito magkita karang katodong Rinald kat pag serve it unang ra na pagtawag ito itong karang mga otoridad sa nasamitan nga number nga ginggamit sa bomb threat is nag-kring ito man ka na katodong Rinald or cellphone samitan nga
0: so the time ay gindayal mat ato karang baga otoridad the time.
1: Mm.
0: Okay.
1: Yes, katodong nga Rinald, nag-ring gid, aguna gid mismo sa nang posisyon. Sinasabitan ka rin nga cellphone, agro number katodong nga Rinald. So, pagkatapos ka to, siyempre, gimpatigayan man gyapon katodong Rinald, natawag ka rin nga proper investigation ng gyapon, matapos ka rin yung serve itong sambitan ka rin nga warrant kauna, at kahapon katodong Rinald, nag-waro na ka rin nga warrant o bares, regarding nga sa rin katodong Rinald, nga na nga nakakaso.
0: So, kamusta gapon katodong Jisrel, do... scenario pag-abot itong karaga Kalibo PNP while nga ginaserve ka na ro ray karang nga warrant o baras na no aware na giman imaw nga gimpapanaugan imaw ita na karang nga mandamiento di aresto katodong Jisrel.
1: Original kaya itong Rinald, kahapon pag-abot sa area is nag-cooperate, ga-cooperate na tayo mao no, sa mga otoridad, mamatay mo katodong Rinald, tatawag ka rin resistance habang binabasa rong dayang warrant ka na katodong Rinald. At kaina, ano mo talagang ipabot siya, gasalig matay mo katodong Rinald, o kung parang ano tanana, parang predict ko tanana nga may manawag kay katodong Rinald nga warrant kontra ka na katodong Rinald. So kahapon mata, nag-cooperate mao, nag-pamati matay mao, gagubtan mata na katodong Rinald, nakarakin matarong habang ginaristoy mao, agawa matay ba matawag karang resistance habang ginadagay mo sa itong karang Kalibo PNP, gingagi pa ni katodong Rinald, doon ka sa itong karang tanganan PNP, ang sabutan karang suspect, karaman sa dokumentasyon, bago ginadagay ka sa itong karang Kalibo PNP, aga kaina, sunok ka na karang katodong Rinald na nagpanumdo, nagpadumdo man imaw sa mga tanda man naton, mga buko niya at dayang aklan learning, katodong Rinald, nakabaton man, pila kabamtet, may mga pila pa ni kaskilahan man, yakar sa itong warang banwa, it Kalibo, na nakabaton, para sa mga pila ka mga universidad, yakar sa itong warang probinsya, nakabaton, apang ginadumilian, tanan ko kung kundi na tanana, na imaw man di ka katodong Rinald, sa likod, itasambitan ka rin bamtret, at sunuman ka na sa mga iba pa, ng mga una kara katodong Rinald ng mga sigidas gapon no sa pag send sa pag post it na sabitan ng bomb threat nga hindi yun ang pagpadayon no, dahil nasambitan ka na katodong Rinald nga maparihas gid kana no aga ana kara piyansa is nasa 72,000 gapon katodong Rinald nakabutan no, kara sa warrant to bars apang kainan kabutan nga nanganaog no katodong Rinald sa 10,000 pesos dahil nga ni nakabuo man ng agency katapos kara ging patubang mo kana sa korte katodong Rinald subatong so, matagpod ka nang mapigot kara nga pagpayag no kay na kara ni Van na Aldwin nga katodong Rinald do suspect na sa nasabitan kara bomb threat pamatayan naton
0: okay sige ah dalagit guys partner
2: magbalan makono si Sir Van Aldwin sukaw anak karang dalakpan nga sa nasabitan karang pump trip ya karang sa may banwat Kalibo ito sa may bait tagas kahapon ita hapon sir ano imo karang mahambag makaron dahil ya katimo ko sa sudi ta kulungan regarding si imo karang giubra nga karang pump trip sir
3: no man pa sir sa mga giubra pro yang bagay
4: pero ginaangkop na kagali raya sir nga ikaw nagubra ka. Ano ro rason ng anya nag-post ka itong bomb threat?
3: Trippings mo lang, sir.
1: Trippings mo lang. Hindi mo lang mo karang aras.
3: Ako man ako yung kagod ganda. Ako man ako manage ganda. Gawa ko naman yung trippings lang.
1: Okay. Ano yung mong naisip bago ni mo ging ubrara yung ranga bomb threat nga? Abay, huwag ay kong isip nga base kung may mga magsalang ang mga estudyante, magsalang ang mga maestra dahil sa'yo mong inubrang resel.
3: Sir, man, dati lang sila. Nabawa, di nga ano ko lang. Tibalayon ko.
1: Okay, ano yung ubra dati, bago din maging ubra
3: rin? Ice cream vendor.
1: Ice cream vendor. Yan sa Banuat Kalibo?
3: Oo.
1: Okay. Tapos, na pila ka mga eskwilahan yung mga isindag pa ang 30 sa Kalibo?
3: Sambilog mo lang.
1: Anong eskwilahan doon? Aklan Learning. Okay. Pero sa ibang ato mga BAM 30 sa Kalibo po natin ikaw. Ina pang dumiihan talaga ng mga ito?
4: May mga post abis sir nga itong sandang BAM 30 ay dahil may mga gain doon sa aligot-got sandang ng mga teachers or eskwilahan. Ikaw, huwag makaib gainit buot.
3: Paman sir.
4: So the boating hanon, what at kamaduran ng mga post nga ito abis sa imong itong BAM 30 nga may gain ikaw buot sa eskwilahan?
3: Ito may gain akong buot sir ay... Ano na, kaya di ba mga kagaling borwa ko sa hangin. Yobra ko naman no, ano, tripping is malang.
4: Tripping niya. Bukong, wa ikaw nag-eskwela sa doon yung eskwelahan niya ron?
3: Wa sir, dito ba ako nag-eskwela sa Tagas.
1: Sa Tagas ta?
3: Oo. So nag-eskwela ko is Tangalan na sa nag-eskwela.
1: Nag-inuso man ikaw sir sa imong yobra?
3: Okay.
1: So alin do plano niyo mo para pagkatapos yung mga... Iya ikaw makaroon, ano yung mga plano na ikaw kung posible man na makagawa ka, ano yung plano?
3: Hindi na mag magpangabuit mayan lagi din na mag-ground or do yung bagay.
4: May piyang sa ikaw sir sa dayang kaso ninyo?
3: So magawa ko, nagpapagawa din sir.
1: Pila?
3: 10,000 mo lang.
1: 10,000 yung mga piyang sa?
3: Ano yung agency?
1: Okay. Medyo na nakabuman ikaw yung agency again?
3: Oo.
4: So ba't siya nga anumang oras makarong adlaw pwede ka ting kagawa? For temporary, ano mo lang mani mo, na kalayaan. Paano ikaw, sir, based sa istorya kayo at mga polis, paano ikaw na-track? Paano na-track ko yung mga cellphone number?
3: So, please, nandang sir, ang cellphone. Ako niya, name ito, nakabutang. Pagro ako niya, dami ako. Na Sipo de la Cruz.
4: Okay. So, ikaw doon yun? Agpatiro self brand it cellphone na na-trace nanda.
1: Do SIM card ikaw matagin man nag ikaw nag-register SIM card. Agaminadong imo gid man to. Okay.
4: Agro ginamit nga cellphone sa pagkatanda na kon pag interview namon kay imo nga to ay puwot mo malang.
3: Puwot sa
4: na iwan it customer nimo.
3: Pag ano nabasa do cellphone is pinakayad ko. Ginatang do SIM card. Tapos sa mga ginaginamit ko, pero interest ng polis.
1: Ay, ano yung mambang sir sa mga nanay at sa mga estudyante nga nga nagsala dahil sa imong ubrang nga sir?
3: Ay, ito pa nga ako. Pasensya lang dahil kung ayun lang na ubrang sala eh. Pasensya lang nga dahil. Doon lang sa mga mistra at sa principal at sa mga estudyante.
4: Kahapon pag serve kay mo it warrant of arrest wa ka man nag diyan nga waras nga bato sa pulis.
3: So sir, giano ko lagi ano sir, hindi ma sir. Nagpapusas mo lagi. Sa itong nalig nga ano.
4: Bato mo tagaging kapalaran.
1: Bato mo lagi mga maabot naging waran sir.
3: Ako man ako nagtanay. Ito na ako man bisir na ano. Sige. Bukaw kagit. Nga first time pa lang. Kaya wa ko na mga bawas na ron. Okay, so yung ano ko lang sa sarili na magano lang ako usugan lang yan sa
1: Hinusugan lang nimo o yung mong inubra mata.
3: Hinusugan ka lang.
4: Gano'n ka matuod sir na medyo PWD ko na ikaw?
3: Oo, ay ito ako na yan. Sambilang mata siya eh. Bawas sa labo.
4: Okay. So, daya abing temporary ni mong pagkalaya ay pagdiyansa ni mo, bukod garantiyang buwas ka on sa dayang kaso ni mo eh. So, anytime ba si pwede ka man patawag ng Japan at korte, ano ang plano ni mo karan?
3: Kung patawag na ako sir at korte, huwag mong bilat may mo karan sir. Ano yung siyempre, bakit rin tabi rin sir? Agro yung tabi rin, bawal na raw-raw.
1: Ano yung insight sa mga padayon gyapon sir nga naga-upright makaraman sa imo nga ginahimo sir ya sa eskwelahan sa mga pila ka mga eskwelahan sa probinsya Takan sir?
3: Eh kung sa ibang eskwelahan kung ang na-upground makaroon ay mag-surrender sa namang pakita. So ay, ako ay nag-inuso nga ya ako sa makaroon sa nakapsel na pagpulong. So ano yun ha?
4: Okay, sige. Sir, thank you, sir.
1: Sir, abog yung salamat.
5: Kapag may balita, may aksyon.
0: Ako na nun, Israel.
1: Orang kita tong Arinald no matatag resist ukon inako tanan no ini alias Bansera do Real do tanan karanga ging pasaka kana nga kaso aga sunok ana is ginahinusugan manana kata do Arinald do tanan karanga ana karanga giobra kana kata do Arinald
0: no kabay ron nga magaserbi dang eleksyon kata do Israel daw sa iba pa una nga base kon nagagaom baga no nga indi sanda ma identify no ita aton karanga baga otoridad kata do Israel.
1: Dahil yung katotong Reynald at nga rin padumdum no, sa mga rayang rang mga sigidas gyapon. Nambisan yan apisar no katotong Reynald. Nga natapos yung dayang rang issue no, ni alias Vance katotong Reynald regarding sa BAM 30 sa Banot Kalibo. Kung matanda na ito may pila pagkat nagasinan gyapon ni BAM 30 sa may bahay Altabas. Nga nagapanalig katotong Reynald nga hindi sa namatrace no regarding sa rayang rang pag-ubran na karapag pamagag na tawag karang pagpasahal.
0: O sa Altabas siguro katotong may ko na-identify naman to katotong Reynald. Medyo minor di edad to. Nagamit ko nagpamaga. Medyo nag-presentar ko anak kong kagalingon.
1: Dito katong nagiyaman nga tao sa may bayad po katong Reynald na Trisman, katong wala mga awtoridad. Aga di man yan minor man katong Reynald aga nagingi ako matanan na noro mga natawag.
0: Oh, may una man sa ko, may una man sa Polytechnic. Sa issue no sa Ibahay sa New Washington.
1: Main BC pa katong nga.
0: Main BC. Ang iba pa nga maispilahan no katong Israel.
1: Oh, din nga doon ni Nalda pang rin nga si Alias Vance, kuha na nakaradun rin ginako ng mga pila pagkat yung mga bomb threat. Mm. Yung karasa itong rin nga iskila ni Banwat Kalibo, anang ginako rin sa Bilugang, rin nga Aklan Learning katadun nga Rinald. Aga, suno ko bika na kara, isa sang bisman ni mo katadun Rinald nga nakabaligya noon sa gawa karta sa nasasamit ang iskilaan. Aga, rin ta siguro nang nisipan doon katadun Rinald nga mag-post mo karta sa bitang nga bomb threat. Aga abi man siguro na hindi ka rama trace so tapit ang karang ano numero kaging gamit sa bomb threat. Aga kumatanda na binaton kung kita mag-register dito na sabit ang karang SIM card is abi naton hindi ano magamit karon kontra katong katudong nga Rinald kung kita magamit magpangska magpangkuhan nga katudong kumatanda to may aton karang natawag na regional anti-cybercrime nga unit katudong rin ang sandara nag-imbestiga sa mga natawag kayo mga numero sa mga pila ka mga insidente nga naimbulbaran online katadong Reynald sa mga scam nga ra para sa mga bomb threat katadong Reynald kaya naging patigayon daw investigation agro niya napamatunan nga rin si Alias Vance ay mura katadong Reynald sa likod ito sa mga nga bomb threat no sa sangkas pilaan niya karasa banwa ita Kalibo so ang daya katadong Reynald is natawag karang nga kunta maging leksyon da no sa atong karang maigmangod nga hindi yun pagsudlon dumakarang nga klase karahit ang mga giho o kung na ginaubra nga nakatodong Reynald yung mga pagbomb threat no yakar sa Banot Kalibo dahil may kakalagdan ni katodong Reynald o kung may kalalagdan kagid kung ikaw magpinaumang no sa mga makarang nga klase karito nga insidente katodong nga Reynald samtang dugang siguro nga balita no katodong Reynald yung magkama sa Banot Kalibo yung naging pag-uwa siguro nga official statement ito nga nga Kalibo PNP regarding nga katodong Reynald sa nga ginaligar nga nagpakilaga ba nga pulis no yakar sa may bahing karata bar yakar sa may Jaime Cardinal Sin poblasyon na poblasyon Kalibo no ka nagtaligad ka nga 11 Agosto 11 katodong nga Reynald no ko sa CN ging kundinara itong karang nga Kalibo PNP regarding sa nagpakilaga nga pulis nga sa investigasyon nga is bukon tay mora
0: katodong actually katodong Israel do yung nagpakilaga rung pulis ta is anat nga maguwang una mangina sa inyong sa Kalibo PNP.
1: Oh, agana bi nga pangalan katodong Reynald is pang pulis. Magarang po mga ita pulis katodong Reynald siguro na misinterpret mat na sambit ang karang biktima nga nagpakilaga at ima nga Reynald ang naging humble. Kaya medya nagkaano ba sa katodong nag-misunderstood ba katodong Reynald?
0: Actually, ito kong ito misunderstanding kasi nagpakilaga kita mismo ng pulis.
1: Kapag hindi nga rin insidente katodong Reynald daging referred sa barangay pero sa mga karang insidente ito lang ra katodong Reynald ging natawag karang ging ayos ita daywa karang kaparte katodong Reynald regarding sa insidente aga nasira may nato nga rin yan eh nga policeman no katodong Reynald mismong magugang ta kada sa mga karang nga
0: naaking din si Kwan naaking din si Manong na kaya siyempre ay imaw taro no kwan doon imaw taro mabutang isang
1: araw imaw taro mukmukan
0: imaw taro mukmukan
1: imaw taro mukmukan dahil sa ano ubra ka na sambilag baka to doon naman nabikar sa influenza at makangilong ngayon noon siguro ang kadumdum ka na karang laging
0: pangalaman oh, si Manong na sa'yo dumandun niya kay puson tang taurun
1: oh wataran ka to doon hindi na taga hambal-hambal ganito
0: oh wataran dati nga inabot mo sa sign sa kwan sa mga desk nga dati hey wagit kay kwan taol takibot kwan doon pero wa managos ron ko kundi pag istoryon di ba mag istoryaron
1: Dinyo ni kato dong Rinald mo. So, ging klaro mo tayo itong kalibu PNP na sandara is ano man aware no, sa makarang klaseng insidente. Ginibisigahan ang dara regarding sa rayang rang insidente nga apisar nga magpagilang polis. Buko niyang basta-basta kato dong Rinald. May pabayaan ang dara makarang klaseng karait mga incident nga katabo. Yaka sa barang kalibu, gina-verify ginang dara mga informations. Aga wasan na nag ano ra, nag-pabaya kung may mga informations na mabaton regarding sa mga nagpakilala nga polis. Yaka sa itong karang banwa it kalibu kato dong. So may kaklaruhan man doon sa batang insidente, giayos man da sa atong karang barangay sa system ang katodong Rinald, pero man sa nakaigo kara nga disposition katodong nga Rinald.
0: Okay, sige.
1: Sa pagsigyar ba't iba ka na municipal police station sa buhat ng ubugos sa probinsya, naging mataway man katodong Rinald, ay guwam ka't na madugugin yung insidente, aksidente ang respondian atong karang mga otoridad. Para sa todo aksyon, ako man sa katodong Gisrael Narbar ng Radyo Todo, kaibigan mo.
5: Radyo Todo, live report!
0: Abugid nga si Amat sa report ni katodong Gisrael Narbar, no follow up, no kapon sa pagkasunod sa nakikinagapagsarbi ita man damianto di arresto no sare kraga akusado no sare kraga bomb threat ya iya saton sa banwa ita kalibo happy listening ha sa baga manog kitkit itansan sa barangay Mutag sa banwa Itmalay kay Konsyal Niel Osier Osier gid manda Sir Jody pero pamilyar ka ton din nakikita tara dati tagina kita sa Malay pa no kay Konsyal Niel Osier ag ampermi ga palain itsempo nga si Damian Galo itsinagpa. Happy listening, no? May ging pagpamati sa ato nga mga kaapin. Wala ko rin sa Islat Boracay ag kay Sir Jody Gonzales.
5: Aksyon.
0: May 18 minutos man wala kataliwan sa oras si Taala una sa ato nga pagpanumbalik rundugang pagabalita balikan ta pagkatapos palit dugang nga mga pahanomdom.
5: Todo aksyon.
6: Kapoy.
7: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
8: Busy ka, di ba? Work, errands, social life. Walang time magkasakit. Pero kailangan mo ng energy boost. Introducing More Power Probiotic Coffee Mix. Kape na, may probiotics pa. Para sa healthy gut at boosted immunity, gandang gising, gandang araw, More Power Probiotic Coffee Mix. Your cup of success.
9: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success!
10: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
11: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kay hapon, makatuhog ating sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag marami man daan ang lasa at marami man daan ang benefit sa itong gawas dahil no sugar imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. What madula at marami benefit sa itong gawas.
10: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Biokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.

0: Miguel Pilinwin promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
3: Yes. Hmm. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
2: Okay.
3: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
2: So, tinake ko ninyo yan?
3: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
2: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
3: Siguro mga 1.5 months.
2: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
3: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor nang nag-okay sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin, okay naman nga, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
2: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
3: Senator Inahe.
2: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
3: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
1: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. For longer life. Longer life. Mga kaibigan, ngayong August 17, Monday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only sa August 17, Monday. Ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life. Longer life.
4: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
1: Sampon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malu,
6: isa ka teacher.
5: Nabatian ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
1: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Sampon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian kong Sampon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
1: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Every Bio with Physio.
8: Ako si Jay, nasa consumer. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagi sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
9: Red Horse Beer. Manamit. Suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
10: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
11: Drink responsibly.
12: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
13: GTX 500, alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira, mag-GTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
6: Uy, mare, kagwapa, yung luki ka makaroon ah. Ikotin mo man abiro imo sikreto ka kon.
11: Uwa ako it sikreto, mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa. Pero ako nirang itsura. Kompleto abi una, iservisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap ah, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, wagid ka kupas ra kagupuhon. Ag baby face, imaw gihapon.
14: Agharap pa, mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
11: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba?
15: La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
16: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
17: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
16: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
17: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
16: Opo, tapos?
17: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
16: Wow.
17: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
16: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
13: Pagana sa pananghalian, debasyon, bayawan, sol, aksyon, lalangpasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
18: Balik sa nangapagpangalagad, bao may 20 inibig minutos, minutos na banwa na katariwan sa oras karon ita ala una.
13: Aksyon, no,
18: aksyon. No, sugod-sugod na gito, aton karaga tiyempo no, sa tagapag-ililiba. Oy, nalita si Madam Noemi Santa Maria. Happy weekend, no, nag-monitor. Si Marie Angie Romaki, nagapamati man, nagsikagawad. Michael Villanueva Solina. Ako na kay Sir Arbitore na nagpamati, nakaresto, dumaga number at sa cellphone, pero mga budol, scam, kwarta, di matrace, kalokohan. May una lang natin trace sa Sir Arby. Wala siguro ikaw nakasayod. Ang kamuhan na ito naman sa mga nabibiktima nga ra. Pero mga budol, abi nga ra, isa ano tara, personalan talaga na nabibiktima. Pero mga nascam kung amat nga ra, rung problema, wa man nagapursigi. No, it kaso ro mga complainant. No, di ang sabilo karaga mabudlay pagid, no? Ay ro opisina ita cybercrime hay into pa sa syudad it Iloilo. Sambilog doon sa nabudlayan, no, itry ka nga mag-complainant, gawa nagagka-interest, magpursigi, nga magpasaka, ita kaso. Pero may sa latest na to, no, inisa na to nga mga information, no, gada ba baton, sa to nga kalibo PNP nga magabutang, no? Ita opisina rong Regional Anti-Cybercrime Unit iya sa aton sa banwa kay ita kalibo kabay, no, nga madayon agud, no, nga hindi na kinangyan nga magdiretso ka pa or mag-adto ka sa syudad it Iloilo. Gapon kita banwa tiempo sa tuga pagililibas sa tuga pagpangalaga dun pila ka mga balita nga wata magabot wata matatar makaro kara gadlaw. Bantayan sa pila ka mga news and public affairs program it Radyo Todo sa Aklan. Man kita magilibati na gagadlaw sa Sabado nga edisyon ni Tato nga pagpangalagad. Partner naton sa technical side si Katodong John Albert de la Cruz. Ako man din Katodo rin ka-action makaro nga hapon si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
19: At inyong napakinggan ang programang Pampagana sa Pagkainan. Todo, aksyon. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo.
20: .5 FM, ang radyo na kaibigan mo.
21: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan.

0: ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun lang ra akong nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko ninyo yan?
2: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor na nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano eh, nanlog, okay naman, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check

0: Yon selected branches only sa August 17, Monday. Ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life.
1: Sa pag-retiro, tiyempo raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ka? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Pero imong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agawa't advance interest, simple nga ang proseso. Ipakita gamang rin mong ATM card, valid ID, ag-co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, pro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Pro JGM Finance Corporation, hay makita sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.

0: Anthon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Anthon Gold Coffee Mix.
0: Anthon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Anthon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Anthon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Anthon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Kapoy.
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Parato na, swabig kitang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
4: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
5: Armando Castillo ng Danday.
6: Puna, Tay?
5: Mindoro. Ito'y nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, ay nagtis ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Ay narinig ko yung

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Tolo, ang radyo na kaibigan mo.

Radio Dodo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banwa East, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayadayagit. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, gawas, so kailangan ko merong supplement nga ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan.

bukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: The station with the best music, news, and information. 88.5
0: Radyo Todo.

0: more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banwa East ng Maysaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayadayagid. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan release talaga yan. So kayo na hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan ng kape. Inigidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix.

0: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isi ha.
1: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
0: Mm-hmm.
1: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, sabi ko kami nag-coffee ng rice coffee.
0: Thank you very
1: every
0: much.
1: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
0: Tama, ganyan. Tama.
1: Boy, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kaming uminom ng rice coffee.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Go! This is my radio.
4: I love this station.
5: They're always on.
2: Radyo Todo for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa akong
2: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
4: Tara na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po ninyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open na sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano nanlog, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension.
1: Mm-hmm.
2: Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patatak na vara.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas na levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500, garantisado, epektibo. Aramis TDX 500.
7: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
8: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48, kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
7: Opo, tapos?
8: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
7: Wow!
8: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
7: Oh, ano pang hinihintay mo?
9: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
11: 88.5 Radyo Todo.
12: For the best variety of music.
10: Ito ang Radyo Todo. Ang radyo.

hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Radyo Todo! Radyo Todo!

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko paraya ng More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog ako, adlaw-adlaw tungod wag ako at power baga nga rasa ako nga was medyo latang gulay at ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic kapi nga rin tungod mabawaw dito ang binipisyo raan ng kita o kakon ag bisanda ako nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang binipisyo nga rin ay abog kita sa atong kuyawasan nga nagtaog at kabaskog ag kapag

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
4: Si Ma'am Annabel ng Nueva Ecija.
5: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko munang pinatry kong ipainumin. Tapos nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso ko. Hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, sabi ko kami nag-coffee ng rice coffee.
4: Thank you very
5: every
4: much.
5: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
4: Tama.
5: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
4: Oh, ano pang hinihintay mo?
6: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
7: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

0: todo. Rungtanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa akong
3: lawat. Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake po ninyo yan?
5: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
4: Okay.
5: Tsaka yung ano, yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-offer sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako din vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer lives. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Di pwede pagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
8: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
9: Si Ma'am Annabelle, nag-revay siya.
10: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpitate. Ito po, sabi ko kami nag-coffee ng rice coffee.
9: Thank you very
10: every
9: much.
10: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
9: Tama, ganyan. Tama.
10: Kaya marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
9: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
11: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: 5 microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banwa East, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon nga mayadayagit. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom!

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan ta lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Nagausay ba ka mo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. Maandaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhausur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo. Ag Osmeña Avenue, Calibo. Ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, patatak na vara.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape amo ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
3: Santon
4: Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
5: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold. Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
6: Si Ma'am Annabel, nagnueva isi ha.
7: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ha. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, sabi ko pa nung nag-coffee ng rice coffee.
6: Thank you very
7: every
6: much.
7: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama, kaya, tama.
7: Boy, marami pong salamat. At 1 year na po kaming uminom ng rice coffee.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
9: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
8: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
10: Akala ko iced tea, yun pala beer. Akala ko reverse, yun pala second gear. Akala ko kasha, yun pala hindi. Akala ko tama, yun pala mali.
11: Akala ko hip-hop, yun pala metal. Akala ko batis, yun pala kanal.

0: tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Tolo, ang radyo na kaibigan mo.
1: The station with the best music, news, and information. 88.5
2: Radyo Tolo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Quarry 18, ng taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinomog ako at laudlaw tungod wag ako at power bagangara sa akong ngawas medyo latang gulay at ako pirmi at laudlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee nga rin tungod mabawal git ang beneficio raan ang gitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gat adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang beneficio nga ay abog kita sa atong kawasan nga nagtao git at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na, inom na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po niyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open sa akin, ano tinitake mo? Gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer lives. Sampon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo,
4: isa ka teacher.
3: Nabatian ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Kag na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Si Ma'am Annabel, ng Nueva Ecija.
7: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
6: Mm-hmm.
7: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, kung kami nagpo-coffee ng rice coffee.
6: Thank you very
7: every
6: much.
7: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama, ganyan. Tama.
7: Boy, marami pong salamat. At 1 year na po kaming uminom ng rice coffee.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Go! This is my radio.
9: I love this station.
10: They're always on.
11: Radio Todo. For the best variety of music.
12: Inoa

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: The station. Station. With the best music. News. And information. 88.5. Radyo Toto.
1: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Toto. Ang radyo na kaibigan mo.
0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo.
2: Ang radyo na kaibigan mo.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit nga mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, ako adlaw-adlaw tungod wag, ako it power bagangara sa akong awas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick, hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee. Kapi nga rin tungod mabawahod dito ang benepisyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular at adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang benepisyo nga raya abog kita sa atong kawasan nga nagtaog at kabaskog ag

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: E3Bio. O, si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
3: E3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Samphone Gold Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan nga kape. Inbidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
8: Armando Castillo ng Danday. Punatay? Mendoro. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, eh, nagtis ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Eh, narinig ko yung

0: alakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
5: The station with the best music, news, and information. 88.5
3: Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado. Subok na bisa para sa malakas at malusog na pang-araw-araw. Rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan tagumpay sa kalusugan, araw-araw. Rice coffee any time of the day for a healthy
4: family. Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan, testimony at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
5: Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herbal gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drug stores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
6: R-I-S-E.
5: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
7: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
8: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
7: Ang sikreto ng kutis na blooming.
8: Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
9: Layunin
6: ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
9: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
10: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
11: Sa buong Pilipinas.
10: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products.
9: Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy! Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa inyo. At syempre, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Sama-sama muli tayo, mga kaibigan, sa ating muna mga paladudunan. Magandang kalusugan po sa inyong lahat. Siyempre, ito na naman tayo, mga kaibigan. Sa ating muna mga paladudunan, tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan siyempre sa buong Pilipinas sa iba't ibang himpilan ng radyo. At tayo po'y muli magsasama-sama sa isang edisyon na naman ng ating po namang programa, kung saan ay ating po namang napapakinggan ang lahat ng mga testimonya, mga patutuwa at mga katanungan ng ating mga kababayan patungkol po naman sa ating po namang ipinagmamalaking herbal na produkto, mga kaibigan. At buong Pilipinas na po, mga kaibigan, umiinom na ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Kaya nga po, mga kaibigan, tayo po ay nagpapasalamat po naman sa lahat ng ating mga kababayan patuloy na po sa pag-iinom ng ating Rice Coffee. At ating po namang yayain yung ating po namang ibang mga kababayan na hindi pa po nainom ng ating Rice Coffee para po naman sa kanilang magandang kalusugan din. Siyempre, yung lahat ng mga hindi pa po nakaiinom ng ating Rice Coffee, alam ko may mga katanungan po kayo, pwede kayong tumawag sa ating programa 0969-226-9623, mga kaibigan. Wala nang patumpik-tumpik pa, meron na tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang kalusugan po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Gani ho.
0: Gani, okay po. Tatay Gani, taga saan po kayo?
1: Taga Lipa City po.
0: Lipa City, Batangas, Tatay Gani. Okay po. Tatay Gani, ilang taon na po kayo, Tatay Gani?
1: Oh, ay 52 na.
0: 52, okay po. Batang-bata, okay po. Tatay Gani, kayo po'y kayo po'y umiinom na ng ating Rice Coffee?
1: Hindi po, ngayon ko lang natinig yun sa radyo.
0: Ngayon nyo lang napakinggan yung ating mo namang programa?
1: Apo, apo.
0: Apo, meron po ba kayo, Tatay Gani, iniindang karamdaman sa ngayon?
1: Meron na akong diabetes.
0: May diabetes po kayo. Paano niyo po nalaman na meron po kayong diabetes?
1: Kasi po, namayeto ako nung time na yun eh.
0: Nagpa-check up po ba kayo? Nagpa-laboratory?
1: Oo, nagpa-check up po. Year ano yan eh, 2005.
0: Medyo matagal na.
1: Tagal na o.
0: Pero may iniinom po kayong gamot sa diabetes, tatay?
1: Meron naman na. Nagpapa-check up naman ako sa doktor dito sa medical.
0: Okay. At may iniinom po kayong maintenance sa diabetes?
1: Meron po. Meron na.
0: Meron.
1: Po.
0: Tama po yun. Ipagpatuloy niyo po yun dahil pag sinabi po kasing maintenance ng doktor, panghabang buhay po yun. So dapat po araw-araw po ninyong iniinom yun kasi importante po yun. Dahil na-found out po ng doktor sa inyo na meron po kayong mataas na blood sugar level. So, kailangan niyo pong ipagpatuloy yon. Pero, masabi nga natin, malaking tulong po yung ating Rice Coffee kung ito po ay iinumin din po ninyo na parang maintenance po ninyo, araw-arawin din po ninyo yung pag-iinom po nito dahil taglay po ng ating produkto, tatay, ang nutrisyon na kailangan po ng ating katawan kasi yung kakulangan po ng nutrisyon, isa po sa mga sanhi ng pagkakaroon po natin ng problema sa ating kalusugan. Isa na nga po dyan yung diabetes. At marami na rin po tayo mga testimonya patungkol dyan ang nagpatunay po na maigi po yung ating Rice Coffee dun po sa mga diabetic na tao. So sa tuloy-tuloy po nilang pag-iinom po nito na control yung pagtaas po naman ng kanilang blood sugar level dahil po sa tuloy-tuloy na pag-iinom ng ating Rice Coffee. So ganun po yung tatay. So tama po na kayo po'y tumawag at makapagsimula na rin po kayo sa pag-iinom ng ating Rice Coffee kasabay po ng iniinom po ninyong gamot sa diabetes. Okay po? Okay po. At dyan po sa inyo, sa lugar po ninyo, marami po dyan ngayon, lalong-lalo na ngayon, nag-uumapaw po yung ating po namang Rice Coffee dyan po sa Lipa. Batangas, eh talagang napakarami po ng ating rice coffee dyan sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores dyan po sa Lipa City, Batangas. Kaya mabibili po ninyo yan dyan sa mga butika po sa inyo sa Lipa. Halos po lahat ng butika dyan meron ng ating rice coffee, tatay. Opo.
1: Opo.
0: Okay po. Nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee?
1: Hindi pa po.
0: Hindi pa, opo. Sa pag...
1: Ako yung nasa sasakyan, nakinig ako sa radyo.
0: Opo.
1: Inanon ko nga kayo, nadinig ko kayo.
0: Very good po yun. At dyan po sa, ano, dyan po sa Lipa, Batangas, halos po lahat ng mga butika dyan, meron po ng ating rice coffee. Ang tanong ko na lang, kung kayo po ay nakakita na ng ating po namang rice coffee.
1: Hindi po, sir.
0: Hindi pa?
1: Hindi pa.
0: Opo. Sa paghahanap po ng ating rice coffee, tatay, hanapin po ninyo yung tamang produkto po natin, yung kulay gintong dilaw na karton. Tandaan nyo po yon, kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng rice natin, tatay, sa ating rice coffee mix. Yes, tama po yon. Kasi hindi po kasi ito...
1: Natinig ko po doon sana yung sabi niyo doon kay nanay. Kanina.
0: Opo. Tama po. Hindi po kasi ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po ang spelling po nito... R-I-S-E. Nasa kulay gintong dilaw na karton. Opo, hindi po ito bigas. Hindi po ito bigas,
1: okay,
0: tatay.
1: Po, okay po.
0: Kaya po ang spelling po nito ay R-I-S-E. Opo. Tama po. Kung sakali po, tatay, na makabili na po kayo at umiinom na po kayo nito at meron na pong pagbabago sa inyong kalusugan, balitaan niyo po ako. Matawagan niyo po ako muli para maibahagi din po natin sa iba natin mga kababayan.
1: Ano nga ang espasyon niya na wala kasi din sa radyo?
0: Diyan po sa, ano, sa
1: Lipa.
0: Sa Lipa. Hindi ko po alam kung anong station tayo napapakinggan dyan sa Lipa.
1: Huli, hindi ko makita.
0: basta po, ano, kung anong oras po ninyo napakinggan, hanapin nyo na lang po. Para kahit po papano ay makarinig po kayo from time to time ng ating po namang programa. Doon po ninyo mapapakinggan yung lahat ng mga testimonya, patotoo ng ating mga kababayan na natutulungan na po ng ating rice coffee, tatay.
1: Sige po, bibili po ako maya-maya.
0: Apo, balitaan niyo po ako, tatay, ha?
1: Sige, sir. Sige po.
0: Maraming salamat po sa inyo. God bless po, tatay.
1: At,
0: mag-iingat po kayo, tatay Gani. Tatay Gani, mag-iingat po. Yes.
1: Salamat po. Salamat.
0: Thank you very much, Tatay Gani. God bless po. Maraming salamat.
1: Ito.
0: Yan po mga kaibigan, si Tatay Gani ng Lipa, Batangas. And speaking of Batangas, mga kaibigan, kahapon kasi, dyan po sa Rosario, Batangas at sa Padre Garcia, may tumawag sa atin. Si Nanay Eden dyan sa Rosario, Batangas. Tsaka si Tatay Edgar ng Padre Garcia. Sabi po nila, naubusan na daw po dyan po sa Rosario, Batangas, ng ating po namang rice coffee, pati po dyan sa Padre Garcia. Ang alam ko po, malapit lang naman po yung Lipa City. Kaya kila Tatay Edgar at kay Nanay Eden ng Rosario at ng Padre Garcia, Batangas. Pwede po kayong pwede po kayong pumunta sa Lipa. If ever po na malapit lang po sa inyo 'yan, pwede po kayong maghanap doon ng ating po namang rice coffee dahil nag-uumapaw po ngayon diyan sa Lipa City, Batangas ang ating po namang rice coffee. Kaya panawagan po doon po sa mga malapit lang naman po ng Lipa City, Batangas. Katulad po ng Rosario at ng Padre Garcia. Kung sakali po na talagang kailangan na po ninyo na may pagpatuloy yung pag-iinom po ng ating rice coffee, dyan po sa Lipa City, Batangas, nag-uumapaw ngayon yung ating po namang produkto dyan. Pati po yung ating 25-in-1 at saka po yung ating rice 4-in-1 premium glow soap ay pwedeng-pwede po ninyong mabili po dyan sa Lipa City, Batangas.

Kaya yung ating mga kababayan dyan sa Batangas, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At nakakatuwa po na lahat po kayo dyan. Halos lahat po ay napakarami na ng ating po naman mga kababayang umiinom na po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap at ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tawag po mga kaibigan sa ating po namang numero 0969-226-9623. Yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating paladudunan mga kaibigan. Muli, 0969-226-9623 mga kaibigan, yung ating po namang numerong pwede ninyong tawagan dito po sa ating programa.

Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623, yung ating mo namang numero na pwede po ninyong tawagan sa ating mo namang programa at ating mo namang pag-usapan lahat ng mga katanungan po ninyo.

0: Tawag po ninyo yan. Dito po naman saring palado dunan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello, good afternoon po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Rose po yung pangalan po, Kuya Boy.
0: Rose.
1: Rose po, Rose.
0: Ruth. Okay po. Taga saan po si Nanay Rose?
1: Nandito po sa Trinidad, Bohol.
0: Trinidad, Bohol. Okay po. Ilang taon na po si Nanay Ruth?
1: 49 po.
0: 49. Umiinom na po ng rice coffee?
1: Wala po, Kuya Boy. Kaya nga po ako nag-text ka po. Kasi parang itong naririnig sa adjuba pag tuwing gabi. So parang naman ako na ganyan na matry ko man. Tapos hindi ko alam kung saan makabili dito.
0: Kung saan kayo pwede makabili ng ating rice coffee. Tama po. Diyan po sa Bohol.
1: Yes po. Dito sa may Talibon area po. Talibon, Trinidad. Ubay. Ganyan.
0: Ubay.
1: Kasi
0: okay,
1: dito ako malapit.
0: Bohol. Okay po. Carmen, Calape, Daguhoy, San Miguel, Sagbayan, Poblacion, Ubay. Tama?
1: Yes po.
0: Okay. Diyan,
1: mayroon po. Ubay.
0: Sa Ubay, Santo Niño de Ubay. Meron pong rice coffee dyan. And then sa Milky Way Drugstore.
1: Okay po. Sa Talibon po, meron din po.
0: Sa?
1: Talibon, Bohol.
0: Ang nandito po, Inabanga, Pilar, Luon, Hagna, Tubigon, Ubay, Tagbilaran City. Sa Ubay po, Family Cares Pharmacy, meron din po.
1: Okay.
0: Po. So, dun po tayo pwede makabili ng ating rice coffee, Nanay.
1: Sige po.
0: Nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee?
1: Hindi pa po, narinig ko lang sa sa radyo kasi pag yung station kasi dito pag alas 5 may rosary tapos pagkatapos ng rosary yung programa niya na po.
0: Opo, napakinggan niyo po yung mga testimonya ng ating mga kababayan na natutulungan na. Tama po.
1: Opo, napakinggan ko po tapos sabi ko baka gumagana naman sa amin.
0: Opo.
1: matry naman.
0: Wag lang po ninyo i-try. Simulan po ninyo yung pag-iinom nito. Dahil sa tuloy-tuloy po na pag-iinom po ng ating rice coffee, doon po natin makukuha yung kagalingang hinahanap po natin sa ating po namang produkto. Hindi po kasi ito magic, hindi po ito instant na kapag uminom ka ngayon, okay ka na kaagad. Kasi may proseso po ito, lalo na ito po ay herbal. Kumbaga, makakatulong po ito kapag tuloy-tuloy po nating iniinom.
1: Yes po. Okay, narinig ko nga po kagabi yung yung galing sa yun sa Lailuson area na dala isang halos isang taon daw siya umiinom.
0: Yes, opo. Kaya po, kung mapapakinggan po ninyo, halos po matagal, kumbaga tuloy-tuloy, ginagawa na po natin ng ating mga kababayan na ito po ay kumbaga maintenance na rin po nila at tulong po sa ating kalusugan kasi cleansing po kasi yung cleansing po kasi yung ginagawa ng ating rice coffee sa ating pulamang katawan. Siya din po ay nourisher. Ibig sabihin, tagapuno ng kakulangan ng nutrisyon sa loob po ng ating katawan. Kasi kung ating po namang pag-uusapan ang tungkol po sa ating kalusugan, nagkakaroon po tayo ng mga karamdaman dahil po doon sa kakulangan ng nutrisyon. Nagkakaproblema tayo sa ating kalusugan kapag tayo po ay kulang sa nutrisyon. Ang nutrisyon po ay nakukuha po natin sa mga pagkain po natin. Ang problema, kapag yung mga kinakain po natin ay nasusobrahan tayo sa alat, nasusobrahan po sa tamis, doon tayo nagkakaproblema kapag hindi balanse yung mga pagkain po natin. Kaya po, papasok dyan yung ating rice coffee kasi po siya yung magsisilbing cleanser, tagapaglinis ng ating po namang katawan, tagapaglinis po ng mga basura na naipasok po natin sa loob ng ating katawan sa pamamagitan po ng mga pagkain. So, kailangan po natin ng araw-araw na pag-iinom po ng ating rice coffee dahil araw-araw din po tayong kumakain.
1: Opo, sige po. Try ko po. Hanapin ko. Pupunta po ako ngayon mamaya kasi pupunta ako ng Ubay ngayon mamaya. So, try ko doon sa Santo Niño po yun at
0: yes.
1: Saka Milky Way.
0: Yes, tapos Family Cares.
1: Family Cares.
0: Opo, Family Cares Pharmacy. So, lahat po yun dyan sa Ubay. At ang tanong ko ngayon sa inyo, Nanay Ruth, kayo po ba ay nakakita na ng ating rice coffee?
1: Wala pa po, hindi pa po.
0: Ha?
1: Wala pa po. Hindi ko pa nakita.
0: Hindi niyo pa nakita?
1: Hindi ko pa nakita yung itsura. Yes po.
0: Apo, yung ating rice coffee po, nanay, para hindi po kayo magkamali at hindi masayang yung pera po ninyo, ito po ay nasa kulay gintong dilaw na karton.
1: Okay po.
0: Nasa kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng rice natin, nanay, R-I-S-E.
1: Opo.
0: Kasi hindi po kasi ito bigas.
1: Ano po? Nakasasipo siya?
0: Yes, nasa karton po siya. Tapos meron pong sampung sachet na laman, yung isang karton. Okay. Ang spelling nga po, R-I-S-E. Nasa kulay gintong dilaw na karton po yun, nanay. Tandaan nyo po yun para hindi kayo magkamali. Tapos, dyan po sa karton na yan, may makikita po kayong larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog. Buwamera po yan. Isa po sa mga sangkap ng ating rice coffee. At may sikat ng araw po sa taas. So yun po yung hanapin po natin para hindi po tayo magkamali sa paghahanap po ng ating rice coffee.
1: Yung sabon po, Kuya Ben, nandito na rin po.
0: Yes, nandyan na rin po. Itanong na rin po natin yung ating sabon. Yung ating rice 4-in-1 premium glow soap. Nasa puting packaging po yun. Tapos ang sulat po ng rice 4-in-1 premium glow soap ay kulay ano po? Kulay orange.
1: Okay. Kuya, may tanong ko lang po. Kuya, paano ba maka-stock niyan? Kasi may ano kasi may hinahandle akong butika.
0: Uh-oh.
1: Paano po maka-stock niyan?
0: Ay, very good po, ma'am. Mas maigi po na ito po, ibibigay ko po sa inyo ang numero para kayo po yung tumawag. At doon po sa...
1: May distribution po kayo dito or may ahinti po kayo dito sa ano? Dito na.
0: May nagdi-deliver po dyan, nanay, pero mas maigi po kung kayo na lang po mag-usap kasi hindi ko po alam yung patungkol po sa distributorship. Mas maigi po na meron talaga para hindi na uubusan. Kung sakali po, nanay, pwede kayong tumawag. Ito po, bibigay ko po sa inyo ang number. Kung may ballpen at papel po kayo dyan. O kaya sa... Kuha po kayo. Go ahead.
1: Sige po.
0: Okay, ito po yung number na pwede po ninyong tawagan. 0920 929
1: Okay.
0: 66
1: Okay.
0: 57
1: Eh, ulitin ko lang po ha,
0: sige.
1: Kuya Boy.
0: Sige, go ahead po, nanay.
1: 0920-929-6657.
0: Yan po. Tapos meron pa pong isa para okay. Sigurado tayo. Ito pa po yung isa. 0951
1: Okay.
0: 162
1: Okay.
0: Ah, hindi. 0951-623. Apo. 0951-623.
1: Okay po.
0: 0455. Pakiulit po.
1: 0455. 0951-623-0455. 0455.
0: Yun po yun. Apo. Yun po yung tawagan po ninyo. Yan po dalawang numero na yan. At kayo po, magtanong po kayo kung paano po magiging distributor dyan po sa inyo sa Ubay para kahit po papano eh, makatulong tayo sa iba natin mga kababayan.
1: Dito po kami sa, ang time ko talaga po sa Trinidad.
0: Okay po yun.
1: Neighbor town kami ng Ubay.
0: Sige po, at ang magsasabi po sa inyo ay marketing staff. Sila po yung makakausap po ninyo at sila po yung nakakaalam kung paano ang pagiging distributor po ninyo. If ever po na kung ano po yung mga requirements, kung ano po yung mga dapat na gawin para maging distributor po kayo. At maganda po yan.
1: Oo, sige po. Malakas kasi yung signal dito sa programa niyo. Saan pa galing yung programa niyo, Kuya Boy? Saan ba itong galing ang ano?
0: Nasa Bicol po ako. Nasa Bicol.
1: Oh, malakas kasi dito.
0: Yes.
1: Nasasagot kasi dito sa amin.
0: Yeah, kasi napapakinggan po tayo dyan sa mga estasyon po dyan sa inyo. kinukuha po nila yung ating po namang live na napapakinggan po dyan. So, if ever po na maging distributor kayo, mababanggit po natin yan sa ating po namang programa para matulungan po natin yung ating po namang
1: kaya na, ano
0: butika
1: naman, at distributors. Kaya naman ako kung saan kaya itong mabili itong kape dito sa amin.
0: Yes.
1: Kasi matagal po na maririnig pero hindi ko alam kung saan bilhin. Kaya sa gabi, inaabangan ko talaga yung
0: salamat.
1: Kung anong number ba.
0: Salamat
1: kaya
0: po.
1: Kaya nag-text ako.
0: Thank you, nanay.
1: Buti naman na napansin naman yung text ko.
0: Yes, tama po yun. At yun nga po yung sinasabi namin. If ever naman na hindi kayo makakatawag, mag-text lang at kami po yung tatawag.
1: Okay, okay po. Salamat po, Kuya Roy.
0: Apo. Balitaan niyo po ako, Mama. Basta kasi hindi po nagtatapos dito yung ugnayan po natin. Kasi lahat po naman, sabi ko nga, kapag ang mga bumibili at umiinom ng ating rice coffee ay nakabili na, hindi po nagtatapos doon yung ugnayan po natin. Hanggang kayo po'y umiinom ng ating rice coffee, pwede po kayong tumawag, pwede po tayong mag-usap, at kung may mga katanungan, pwede po nating masagutan yan lahat.
1: Sige po, salamat po Kuya Boy.
0: Maraming salamat Ma'am Ruth at
1: salamat po.
0: Mag-iingat po kayo. God bless po Ma'am Ruth at sana po ay tuloy-tuloy po ninyong inumin yung ating rice coffee para kahit po papano kung halimbawa maging distributor kayo, kayo mismo yung magpapatunay doon sa mga magiging customer po ninyo.
1: Oo, sige po. Salamat po, Kuya Boy. Salamat at napansin talaga yung text ko. Akala ko hindi
0: maano. Yes, yun po yung lagi po namin sinasabi. Mag-text lang po kayo. Isang text. Kung halimbawa walang pang tawag, kami po yung tatawag sa inyo. Maraming salamat, Ma'am Ruth.
1: Salamat po.
0: Thank you, Ma'am Ruth. Mabuhay po kayo. God bless po. Maraming salamat. Bye-bye.
1: Salamat po. God bless you po. Thank you,
0: bye. Ang kaibigan si Ma'am Ruth ng Trinidad, Bohol. Ang kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa inyo. Anyway, ayan po. Patunay po yan, mga kaibigan, na yung adi po namang rice coffee ay buong Pilipinas na po tayong napapakinggan. At siyempre, mga kaibigan, at the same time, buong Pilipinas na po ang umiinom na ng ating rice coffee. Huwag ka na magpahuli. At baka po yung mga kakilala mo nagra-rice coffee na ikaw na lang ang hindi. Paalam na po ang iyong lingkod hanggang sa muli na magsasama-sama natin sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo.
1: For the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo.

0: more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tamid ng gabi, nag-ihi ako ay kundi tayo yun mara akong nga pag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom ito mo it More Power Biotic Coffee agud dinami rin nyo nga.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko ninyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano eh, nanlog, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: My family history ba na kamuhusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado epektibo. Aramis DTX 500
4: Santhon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo,
6: isang ka-teacher.
5: Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw nahagan-haga na ang akong joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas.

0: Klinika D3 Bio, mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, Patata Navara.
2: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
3: Ako po si Zero sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Go! This is my radio.
7: I love this station.
8: They're always on.
4: Radyo Todo for the best variety of music. Ito ang

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibusuang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi kong gabi, mag-ihi ako. Ay, udyo tayo yun, wala akong nga pag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom dito mo it More Power Biotic Coffee, agud dinamira inyo nga.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa ikang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: More hits when we come back. Stay tuned.
4: 88.5 Todo. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ang masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ang creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya itsambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Calibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, papagsik ako nag-umbra to sa Idagong. Dati huwag ako ga-umbra dahil maguya ang gawas. Makaroon ay tungutang sa Idagong ga-inumbra. Agakong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na ay dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamuman, ay mag

0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
1: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
2: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampul-hampul. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyo yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
1: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
0: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calibo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19th Quartier Street, Calibo, Aklan.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo bang makapag-loan gamit ang iyong SSS sa mababang interes? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso, sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending o sa Guding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending, ang kaagapay sa kailangan financial ng mga SSS pensioners.
4: Magandang balita! Sa lahat po ng customer ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nelly's Lodge sa harap po ng Kadiklan Church.
5: May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! TDX 500! E3 Bio!
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma nang gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Patakats, magabuti ka!
1: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga
8: malakasin ang ating immune system araw-araw. Mang Santone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
9: Sa pag-retiro, tsempungon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retradoon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple gang proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
10: Si Nanay Vicky, sa pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
11: Lapi Kuya Boy.

0: kapsul ng Kuya Boy. Oh, ngayon magaling na.
1: Mabibili sa mga butika, pharmacy, drugstores, grocery stores, tindahan sa inyong mga lugar.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: The station with the best music. Best music.
5: I love the music.
6: Best music.
2: Ito ang

0: katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Ano ba ang benepisyo ng regular na medical check-up sa ating kalusugan? Una, matuklasan ang mga sakit ng maaga at hindi na lumala. Pangalawa, mas makakakuha ng mahusay na paggamot at lunas. Pangatlo, maiiwasan ng mas malaking gasto sa hospitalization ng dahil sa sakit. Mga kaibigan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy may libreng medical check-up with medical doctor partners. Tama pong narinig nyo. Libre pero quality na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescat Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194.
1: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaw Sur, Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Sila Serna Street, Kalibo, ag Osmeña Avenue, Kalibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, dapat tatak na vara.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! TDX 500 ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500, garantisado, epektibo. Aramis TDX 500.
5: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
6: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
5: 48, kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
6: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
5: Opo, tapos?
6: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
5: Wow!
6: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
5: Oh, ano pang hinihintay mo?
7: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
8: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Ikaw ay tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: From the busy streets of Calibo to the power

Andre White Sands of Boracay. Iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ibibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alas 5.19 na oras.
0: Todo Berada. Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters. Mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo Berada. Walang pinalalampas, walang salto ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong berador.

0: Luzon, Visayas, Mindanao, Banwat, Kalibo, Probinsya Taklan, Kabilugan nga Islat, Panay, Western Visayas. Magandang umaga po. Maayong buntag. Buenos dias. Maayong aga. Kruhay. Maayad-ayad nga agahon katon tanan-tanan. Magandang umaga po. Magandang gising po. Nagapagayagon programang Todo Birada. Makaron sa edisyon adlaw kita nga Sabado. Seryosong usapan ay nandiyan siya. Pizza 15 Sabugan kara ita Agosto. Dagong 2026. Nagapaabot kita ita pagpanamyaw, pagpangamusta, pag-abi-abi, pagsampit, pagdapit, pagguyod sa aton karanga mga linibo-libo nga mga suki, linibo-libo nga mga tagpagamati, aglinibo-libo nga mga supporters, followers, it programang Todo Birada. Motion, mamati yun kita. Buksi yun do inyo nga mga transistor radio, ro inyo nga mga monitor, ro inyo nga mga cellphone, ro inyo nga mga computer, ro inyo nga mga laptop, ro inyo nga mga television. Agmamati ita programang Todo Birada. Todo Birada maga serbisyo publiko sa sugod itdaywang oras agtunga. Hasta kita alas 7:30 makaron nga adlaw kara ita Sabado. Inatamyaw taanay ro kabisirang Banwa ita Kalibo. Rong 16 tanan ka mga kabaranggayan. Ruaton nga mga kagapit nga mga banwa, kagapit nga mga probinsya bilang primary ag secondary area of coverage. Todo Birada. Birada. Aga siyempre, rong pinakasentro. Ginatamyaw gid naton ita maayad-ayad gid niya agahon. Rong sentro it kabisirang banwa, rong barangay poblasyon. Kamusta ro mga taga-barangay poblasyon? Kamusta ro mga taga-Sila Serna? Ro mga taga-Calye Rizal? Ro mga taga-Uyotorong? Ro mga taga-Crossing New Washington Banga? Ag kamanamando mga taga-Crossing Buswa? Ro mga taga-Temporary Public Market ha? Kinakamusta ko? Ro mga taga-Julianas Market? Una kay Mami Pearly Puentes de la Rosa. Sa mga taga Barangay Bacau Sur, Barangay Bacau Norte. Kaya ba, hinaga, hay dispiras yuta sa may Barangay Bacau Sur. Ag hinaga, dispiras man sa Puok, Tugbungan. Ag hinaga, hay dispiras man sa Barangay Tinigaw. Tatlo ka mga lugar. Daywa ka barangay haro Bacau Sur agro Tinigaw agro Sangka Sitio sa barangay Puok ro maga dispira sinaga Domingo ng adlaw ag kaadlawan sa Lunes a Agosto 17 Lunes ng adlaw. Good morning man sa mga taga New Buswang ag Old Buswang. Una sa pamilya Samoy Madula ha, kay Papang Raul ag kay Mamang Herlin. Salamat gid sa saging, sa mangga ag sa abokado. Good morning man kay Nong Rex Agupitan ha, sa pamilya Agupitan ag kay Nono Salvador. Una sa Salvador Metal Crap ha, nga nag-monitor man makaroon sa aton karang pagpakalagan. good morning man sa mga taga-Andagaw. Una sa pamilya Vega, kay Tita Emma Vega at kay John Williams Vega, ha? Kay ito makaroon nagabubakasyon sa Estados Unidos. Ina man kay Auntie Edith Taquaterno, ha, sa Lindas Carinderia. At ina man kay paring Alex Relator. May linaga kung imo makaroon nagapang-imbitar imaw eh. Kay ato niya gubato naghigpan itsabaw ron.
1: Matalino.
0: Makarang magamig-gamig nga rarupan din po. Mahigop kita dingdong itsabaw.
1: May punto ang bawat kwenta.
0: Pero tanan na narito nga putahe, 50. Ha, uwa it 60. Uwa it 40. Kundi 50.
1: May punto ang bawat kwenta.
0: Isan karning baka, karning baboy, karning manok. Ano man nga gaha. Pero tinuga, uwa ako makapangutan na kung 50 man ay. Pero ro mga putahe, ro order, kaabot tay. 50 pisos yang mga katodo. 50 yang ha.
1: Todo, berwada, berwada.
0: Good morning man sa mga taga-barangay Pook. Sa mga taga-barangay Kaano. Sa mga taga-barangay Naluok, ha, especially sa Naluok Housing. Sa mga taga-barangay Briones, una man sa Briones Housing. Sa mga taga-barangay Mabilo Kalibo. Ha, ginatamyaw ko gid ita maayad-ayad nga gahon si Kagawad Inday. Ay permigid nga ginabilin kada agahon ni Kagawad Inday nga tamyawa mana. Pero akon nga mga constituent na kabay pa nga una sanda sa mayad nga gawas, mayad nga kahimtangan, mayad nga sitwasyon, ag okay nga okay nga okay pasanda sa all right. Sa mga taga sitio baybay ha, sa mga mangingisda, sa mga taga knitting boys, sa mga manug lambat, manug sibid, manug tew-tew, manug hugos-hugos, ano man nga estilo ita pag pangawil, ha, ginatamyaw ko kamo ita maayad-ayad ginya agahon. Una sa pamilya Magno, kay Nung Nono at kay Nang Pini, at kay Toto Predi Magno, ginatamyaw ko gid ita maayad-ayad ginya agahon. Aga siyempre ginatamyaw ko man ita maayad-ayad nga agahon do mga taga Tabok, ro mga taga Takas, ro mga taga Altamar, ro mga taga Pangpang Village, agka man naman do mga taga Sintro Proper. Una kay Mr. Hel Regalado and Company, nga nagamonitor man makaroon sa aton karaga pagpangalagan. Kay Nang Nini Amalia de la Cruz Obiaga, kay Nung Mole ha, agka man naman kay Nung Dolpo Morado, aba, abo sanda kahapon eh. Una sa tambayan ng bayan. Si Mr. Dimo, si Nung Merlin, at si Nang Julien. Basta gaya. Gaya sanda una sa tambayan ng bayan. So good morning ha, sa pamilya Rilo, pamilya Dimo. Aga ka man naman kay Nung Dolpo Morado ha, nga nag-monitor man kada agahon. Ina kay Kagawad Elma Sokgang Regalado, nga nagatabid yun katon sa aton karaga pagpalagad samtang nagakapikapi. So naman sa may area at barangay Tambak, New Washington, ha, kay Toto Ronald Quintana, ha, sa pamilya Quintana Magno Rintillo, ginatamyaw ko gid ita maayad-ayad gid niya agahon. Inaman sa may area at Mabilo, New Washington, ha, kay paring Michael Ferrer, ag kay Maring Ibe, ha, o na kay Boy Pilok. Ginatamyaw ko gid ita maayad-ayad gid niya agahon. At sa akon niya mga himata runa ha, sa pamilya Rintillo ha, ginatamyaw ko gid ita maayad-ayad gid niya agahon. Aga siyempre manwa sa mga taga-barangay istansya ha, una sa Tatak Militar, Tatak Milgar, agka man naman una kay Kapitan Daisy Andrade, ag kay Kagawad Junjun Fernandez ha, ginatamyaw ko man ita maayad-ayad gid niya agahon. Kay Maring Jusila Fernandez ha, good morning. Kay Ampo Jinjin Mary Cipriano ha, nga nagatanaw ag nagapamati katon una sa Panay haman bagay sinuro na hospital. Ampo Jinjin, sinuro nakakonfine una nga ging bisitahan mo. Good morning man kay Tatay Jesus. Ora sa Alcobinda CB Equipment Part and Supply. Nga nagakapi-kapi on Itmore Power. Ora man kay Daddy Bert Tabasa ha sa Tigayon. Sa Linabwa Norte. Sa Barangay Tinigaw. Una kay Nanay Cap at kay Tatay Cap. Ha, sa Pamilya Reyes. Kay Barangay Captain Nini Reyes nga matsauwa gihapot kontra. Agka man naman kay former Barangay Captain Rolando Toto Reyes ha. Ginatamyaw ko gin itamayad-ayad ginyagahon. Kay Kagawa Jerry Adok. Agka man naman kay Wonder Woman ha. Ang superhero ng bayan. Kay Miss Mary Ann Ratay. Ang nag-monitor man makarusaton karaga pagpangalagan. Sa mga taga Libtong ha, ang sa mga taga Barangay Mubo, una kay Kapitan Wendell, ang kay Kagawa da Junior Torre ha, maayad-ayad ginyagahon. Sa aton yung mga tricycle driver, multi-cab driver, jeepney driver, ang mga buses driver, minibus driver ha, mga commuter van driver, ginatamyaw ko gin ita maayad-ayad ginyagahon. Sa aton yung mga street sweeper. At kama naman sa aton nga mga garbage collector ha, nga nagalibot-libot yun sa rayang pangorason. Indo na, kamusta hontaro ratong nahugog? Ang street sweeper it LGU Kalibo. Nahugog sa daan nga tulay it Banwang Kalibo. Kamusta hontaro anang pinaka-latest medical bulletin? Ay king daga imaura kahapon matapos mariskyo sa idagom it tulay kung nagresponde na aton nga mga otoridad. Especially ko mga taga Bureau of Fire Protection nga kon sa siin ging dagay mo sa may provincial hospital i-check naton asa hindi magbuhay ruana karanga medical update mga katodo ruana nga medical condition it nasambit karanga biktima. Siyempre rong report man itaton niya mga katodo patrol reporters. Direkta sa may primero distrito ang segundo distrito ko aton nga probinsya Taklan. Update direkta sa may segundo distrito mga balitang pulis. Maaksyon nga ging pang tutukan, ging pang investigahan. Ako aton niya mga kapulisan ni Gabasyada ron ni katodong Rolly Boy Herrera. Imauman iya sa may primero distrito ni Gabasyada mataron ni katodong Rinald Banjola. Ha mga katodo ha, aghara naka-strike tugon do aton niya mga kapulisan di kara sa kaso nga ra ita bomb joke nor bomb threat. Ratong sa taga-tagas ang nag-bomb threat sa sangka pribadong hospital, pribadong hospital, pribadong eskwelahan iya sa Banuat Kalibo. Ang rosambilog sa pang-publiko nga eskwelahan ay na pick up gun itaton kara nga mga kapulisan. Duratong taga-tagas, gina-expectar na pata, pero nasyak imaw. Ay nagagabagaba kuno imaw kat basahan imaw. Ita warrant of arrest ko aton niya mga kapulisan. Rosambilog, aba, mangyuk-yuk, pero pertit anang mamagag, no? Abay nganit, iba nagamotor-motor, pamana imaw ko siyang adlaw, imaw tagalima na rosospek. O, naka-strike tugon. Aro aton kara nga mga kapulisan. Itaywag ka mga bomb. A joke a suspect or nag-bomb threat mga katodo nga na-aresto itaton niya mga kapulisan. So i-check nato doon sa report ni katodong Rinald Banjola. Aga siyempre, ruaton man nga pagtalakay mga nagapanguna nga mga balita ang issues lokal, issues national mga katodo. At sa hindi magbuhay rong report itapag-asa ha, ay dali nga ay matsa naka-standby yun. Aton yun nga dali-dalion si katodong Veronica C. Torres, ruaton nga weather specialist itapag-asa, direkta sa pag-asa weather station sa Quezon City. I-check na tondo, dagat panyempo. Kamusta ro habagat? Aga, may bagyo baga? May LPA baga? Radyo Todo Live Report! Report! O, i-check natin direkta sa pag-asa weather station sa Quezon City, katodong Veronica C. Torres, ma'am. Magandang umaga po. Please go ahead.
2: Magandang umaga. Narito na ang pinakahuling balita sa lagay na ating panahon ngayong araw ng Sabado, August 15, 2026. Narito ang ating latest satellite image kung saan may minomonitor tayong low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito ang low pressure area na ito ay napakababa ng tsansa na maging isang ganap na bagyo in the next 24 hours. As of 3 a.m.
0: kamay pa nga matunaw
2: gagya. 2,270 kilometers sa may silangan ng extreme northern Luzon. Itong low pressure area na ito Bababa nga rin yung chance ang pumasok na ating Philippine Area of Responsibility. Bababa yung chance ang makaapekto sa kahit anong parte na ating bansa at ito nga ay papalayo na rin sa ating landmass. Samantalang Southwest Monsoon naman o habagat ang nakakaapekto sa Luzon, pati na rin sa may kanlurang bahagi ng Visayas. Ito ang Southwest Monsoon yung nagdadala ng paulan sa malaking bahagi ng Luzon area, kabilang na ang Metro Manila. So sa lagay ng panahon natin for today, inaasahan nga natin sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, sa may Central Luzon, sa may Calabar Zone, sa may Oriental at Occidental Mindoro, inaasahan natin yung maulap na papawirin at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog for today. Kabilang na nga dyan yung Metro Manila area. And then sa mga susunod na araw, posibleng mas dumaming areas ng Luzon yung affected by Southwest Monsoon. And then kapag dumakas nga yung epekto ng Southwest Monsoon sa ating bansa, asahan nga rin natin yung mga mas malalakas na pag-ulan sa kanlurang bahagi ng Central at Southern Luzon. Kaya patuloy pa rin tayong mag-antabay sa mga ilalabas na update ng PAGASA. Para naman sa nalalabing bahagi ng Luzon, partly cloudy to cloudy skies, may mga chance ng mga localized thunderstorms. Agwat ng temperatura ngayong araw sa Metro Manila ay 25 to 30 degrees Celsius. 18 to 21 degrees Celsius sa may Baguio at 26 to 35 degrees Celsius naman sa may Tugigaraw. Agwat ng temperatura sa Puerto Princesa ay from 26 to 33 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng panahon, sa Visayas at Mindanao, asahan nga natin yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at may mga chance pa rin ng mga localized thunderstorms. Although sa mga susunod na araw, posibleng maging maulan sa may kanlurang bahagi ng Visayas, dulot yan ng Southwest Monsoon. Kagaya nga ng nabanggit natin, patuloy tayong mag-antabay sa mga ilalabas na update ng PAGASA. Agwat ng temperatura ngayong araw sa Iloilo at Cebu ay 27 to 33 degrees Celsius. 25 to 34 degrees Celsius naman sa may Cagayan de Oro, pati na rin sa may Zamboanga. Wala pa rin tayong gale warning sa kahit anong dagat baybay na ating bansa, pero pinag-iingat pa rin yung mga papalaot sa hilaga at kanlurang bahagi ng Luzon dahil posible ang katamtaman hanggang sa maalong karagatan. Meron din tayong nilalabas na weather advisory. Ito ay updated ng 5 a.m. kung saan sa may Zambales at Bataan naka yellow warning tayo, kung saan 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan ang posible. For tomorrow naman, Zambales at Bataan pa rin yung naka 50 to 100 millimeters na possible rainfall. At pagdating naman ng Monday, ay ito ay sa Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan at sa may Occidental Mindoro. Kaya patuloy pa rin tayo mag-antabay sa mga advisories at warnings ng PAGASA. Sa Kalakhang, Maynila, ang araw ay sisikat ng 5:42 ng umaga at lulubog ng 6:20 ng gabi. Huwag magpapahuli sa update ng PAGASA. I-follow at i-like aming X at Facebook account, DOST-PAGASA. Mag-subscribe sa aming YouTube channel, DOST-PAGASA Weather Report. At para sa mas detalyadong mga impormasyon, bisitahin ang aming mga website, pagasa.dost.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan nga muna ang pinakahuli sa lagay na ating panahon mula sa Weather Forecasting Center ng PAGASA, Veronica Torres.
0: Abogid niya sayamat ha kay katudong Veronica C. Torres, direkta nga nagareport no sa PAGASA Weather Station sa Quezon City.
1: Radyo Todo Live Report. Report. Bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
0: May LPA pero maisot nung tsansa nga magiging bagyo no. Ginapangamuyo ko nga ni nga matunaw gunyagi no. Ro nakakaapekto ana sa mabaho nga portion ita Luzon. Hayro hanging habagat. Ah, kaibahan do Palawan, kaibahan man do Pangasinan, Tarlac, La Union, aga kamanaman kaibahan dong Western Visayas, no? Ay may mga portion nga una sa yellow warning 50 to 100 millimeter ro kadamugon it ugan nga magawaswas. Ngani kon may ugan man nga na-experiencehan kita, ay bukon taron itdaga ko LPA ay wapat direktang epekto ro LPA no, ay maisot man ng tsansa nga ma-develop imaw as in bagyo ag may tendency nga matunaw man yagi no, ro nakakaapekto ta ro na experiencehan ta naton nga pag ugan-ugan ag pagugagom ay epekto taron it hanging habagat.
1: Todo, berrada.
0: kita gale warning, no? Pabor sa aton yung mga maintok agadayag ko ng mga mangingisda or mga kaigmanguran nga nagagamit it mga sakayang pangdagat bilang mode of transportation. Good morning, anay, ha? Kay Toto Roger Losero Nagales. Nga nagamonitor man makaroon sa aton karagapag pangalagad. Kay Kapitan na Juliet Melgarejo, nagamonitor man katon. Todo Berrada. Berrada. Ag si Kapitan na Boy Aquino, no, si Kapitan Vic Mandal, abo kitat mga kapitan, no, nga nagamonitor sa aton karaga programa. Kay paring Arman Lingasyon, no, o na sa pudlon o sa pabahay. Hindi ko masayran kung sa pudlon imaura o sa pabahay. Ah, paring Arman, siin ka nagsiad ka siyang adlaw, ha? Aga kay Mari Analina, no, nga nagamonitor man gali sa aton karaga pagpangalagad. Kay Nang Odi Chavez, ha, ay ginapatamyaw na si Nongbong Chavez, nga nagakapikapi ko, no, mayat ang ani makon si Nongbong aral si Nang Odi Chavez ay nagakapikapi ko. Tubi ang ginanay nga magabaab kay naro atong tinirada. Good morning, ha, kay Rosalia Halbuena, kay Marita Silvestre Almiro, kay Hazelnut Villanueva, ha, nga nagamonitor man makaroon sa aton karanga pagpangalagad. Kay Jopel Carpio, kay Wilan Quales, ha, ginapatamyaw na roan ang nanay dyan sa Aranas, Baliti Aklan, it happy, happy, happy birthday. Ha? Happy birthday, ha, sa nanay ni Wilan Quales, nga naga-birthday today.
3: Happy birthday!
0: Ayan, sa tanan niya mga naga-birthday today, happy, happy, happy birthday po.
3: Happy birthday!
0: Ayan, aga ka man naman kay Nichelle Silog Crispino, no? Aga napatamyaw na roana nga Tres Marias, nga si Ninya Nichelle Nika, ag saan ang asawa nga si Donnie Crispino, ang gwapo. Ayan, kay Jacinto Torate, kay Joe Mariner, ha? Kay Victor de la Tonga, ha? Maayad-ayad ginyagaon ng Victor. Kay Edna Castro, kay Roy Bontogon, at kay kagawad Michael Villanueva Solina. Good morning man kay paring John Navarra, ha? Ay nagapamati kuno sanda ni Toto Dagol, Ayudjin, ag Romy Nagamos, samtang nagapatiyog it 104 kilos nga lilitsunon. Abaw, ah, nagamantika umatara, ah, sa litsunan ni paring John Navarra. Ay kasarangan at bahaw, 104 kilos. Ruanda makarong ginapatiyog-tiyog nga tatlo. Ayan. Aga siyempre, good morning pagid, ha, kay Salome Solina Sorilla Villanueva, kay Ampo Jinjin Mary Cipriano, kay Johnny Villarreal, kay Karin Mayor, ang kamanaman kay Toto Steve Pador, ha, ang kay Yolalia Fernando, ha, nga nagamonitor man makaroon, ha, sa aton karanga pagpangalagad na banwa. Todo Berrada. Berrada. Saraya nga nga pagpinanagasa it hanging habagat or southwest monsoon, may mga biyahit at barko nga kansilado or suspendido. Ro ako niya ning kakilaga nga ginahugat-hugat Korea sa Banwa Itakalibo, ha? Ay uwa ka makauli, aman. Ay stranded, cancel do anda nga biyahe, ha? Ita barko mga katudo, no? Ro pag kansila, ay ging desisyonan ita Philippine Port Authority para nga nga sundon, ah, rong marina regulation. Ah, bangod niya ni ko, grabit ang hanos, grabit ang baybay, it mga ita habagat sa kagagawran mga katudo, no? Especially sa Batangas, oh, Ro Island Water, Abra, Puerto Galera, no? Rong Starlight Taperes, no? Sa Rojas, Romblon, Sibuyan, Culasi, Suspendido. Sa Masbate, oh, Roimbi Olivia, no? Una sa may area, ita Aruroy, Masbate, Pio, Duran, ag Albay, ha? So gipakabayad ita Philippine Port Authority ang kamanaman kong marina para makasunod rong regulasyon ging pang suspendi anay Rwanda karanga biyahe. Ah, mga katodo, suspendido. Hay tao ba makaroon kon? Ah, suspendido pa o kon bukon? Aro biyahe. Ah, mga katodo, kuraya nga rang mga barko sa na-mention naton nga mga lugar.
1: Komentaristang walang
0: grabe tayo ng pagpangasa itahanging habagat di tahamak eh. Ah, mga katodo, na ano ning nagkakatabo man? Matindi man naton na mapindot. Ay, nako. Timprano kaguma nag-inartihari mo. Martilyuhon tamaton niya tonto kaagod. Ha? Wago mataho. Ayawan niyo matakita.
1: May punto so, ang bawat komentaryo.
0: Loko-loko mo. Kuma mo nga na ginipindota daw may muto. Ha? Daw ginamamaw agahon pa. Ay, nako. Good morning, anay, kay Kagawad, the Jusel Arbolida Quadernal. Aga belated happy birthday, ha, kay B-Boy Neron. Ayan, nga nag-birthday man ko siyang adlaw. Ha? Good morning kay Nomer Flores, kay Jima Rimano II, kay Edhel Ibarra, no? Or Iraba, no? Nga nag-monitor man. Kay Tony Gikilio, ah, nga nag-monitor. Ah, si Arcili Arillano, si Paring Arman, ito tagali makaroon sa Katiklan. Ay, nag-ambiyahi tayo mo. Ito na karanga tourist bus.
1: Todo Berrada.
0: Anang Luxury.
1: Todo Berrada. Komentaristang
0: good morning, anay, ha? Kay nang Hilda De Leon Igos at kay nung Buying, nga nag-apagpahuway itsugnod, ay wamat klase. Pati man kay Ristelin at kay Binje Rotolo ina sa Minaleso, no? Agina kay Bayet Bautista Yamog sa Malinaw, kay Karin Mayor at kay Karin Amara, no? Nga nag-monitor man makaron sa aton karaga pagpakalagan.
1: Komentaristang walang sinasakto.
0: Balikan taro aton nga pitik politika. Ha? Rurayang pag-apply ni Vice Mayor Philip Yero Quimpo sa Partido Tibyog. So pakilaga nga imaw may admission nga hindi siya Tibyog. Aman, ay sambilog nga basihan ruan ang pag-inkwentro sa kandidato itibyog. Kurayang nagtaliwan nga eleksyon. Di ba si Vice Mayor Doktora Cynthia de la Cruz, no? Ag-anang pinerdi si Vice Mayor Cynthia de la Cruz, no? Dumaog si SB member nga makaron haya Vice Mayor Philip Yero Quimpo. So kita mismo makahambay nga indi siya gali tibyog until today haman. Hay nag-apply imaw nga maging kaparte imaw itibyog. Nag-apply imaw sa municipal, nag-apply imaw sa provincial. Ro municipal abi makaron nga chairman ay si Mayor Joris Bautista Sucro, no? Sa probinsyal naton do atong pinalangga nga gobernador.
1: Todo Berrada.
0: Pero katatotaan ay nga panyimpo nga buhi pata si Attorney Alin Salas Quimpo, ro-founder ita Partido Tibyog, rurayang dominanting local party iya sa probinsya Itakla, no? Mula noon hanggang ngayon ay harat agahapon the strongest Tibyog, ha? Naguwaon katoro mga Aklan Independent Movement, naguwa yung katoro mga habyog, no? Ha? Abugon niya mga nagtindog ng mga oposisyon, ha? Pero still, una gihapon nagatindog, robandira it local party Tibyog iya sa probinsya Taklan.
1: Todo Berrada!
0: Kaso taanay nga panyempo, may mga patakaran, ha? Nga kung may problema, ay ginapatawag taro ni Attorney Alin Salas Quimpo, no? Aga mitingon, ag ikonsensus ay hindi na pwede nga magdugugubli, no? O kandidato ang mga katudo, no? Pero kung hindi ka mamati, ro pamunuan itibyog ay mga desisyon, ha? Nga ikaw ay papanaugan it resolution nga nag-expel, nagatanggal kimo kasi suwael ka eh, ha? O ka nagasunod sa rules and regulation sa patakaran itibyog mga katudo.
1: Berrada.
0: Pero pagkatuga ni Attorney Alin Salas Quimpo, ay matsauwa uta na papraktis. Rugi na tawag nga konsensus. Ha? Nga abi, ikaw, Juan, ay si Pedro at anaro na pili ita mayoriya, mga elders naton, mga leaders naton, imaut adapat, ha? Si Juan, hindi kanay Pedro, no? Ay kapaiway ta si Pedro, ay kasunod ta imaw sa palisiya, no? Ginatindugan na ta. Nga kung dumayagan imaw ay gabag sa kautosan itibyog, ang mga katudumaurun ta. Bisan sa mga munisipal, rupagpili katot mayor, vice mayor, ag sangguni ang bayan, nagaagit konsensus. Ah, ginaagit na sa buutuhan ang mga katuto, no? Ag hindi ta pwedeng magdugubling, abi ay iso na libre ni mo, ay puro tibyog ro nagadagagan. Pero pagkatuga ni Attorney Alin Salas Quimpo, ay matsa, wow, takpugos. Puro lat at tibyog ro nag-inkwentruhanan, ay nano karon, ah? Ay ginapabayan. Ay nano karon ay wow, tat decision do partido tibyog, nga abi, isuspindi ka o expel ka, nga hindi ka kaparte kasi suwail ka, ah? Ikaw ay wa nagasunod sa rules and regulation it partido tibyog mga katuto, ha? Katong panyemporon ha. Katbuhi pa si Attorney Alin Salas Quimpo pero makaron nauuso na banwa ro ginatawag nga asuna libre. Kon puro tibyog ro nagadagan iti dagan kamo. Ha? Ro ginahambag lang kanya-kanya kamong kamas, kanya-kanya kamong hugot. Wa utat may nagapatuga. Wa utat may nagadesisyon. Oh. Ay sa makaron, yaban, ro nag-inkwentro, hay puro tibyog sa tibyog mga katudo, ag hindi uta maayos. Ito, nano ro matabo, no, sa rayang application ni Vice Mayor Philip Piero Quimpo, sa Partido Tibyog. Ay sa makaron, tapos dong termino ni SB Member Kitsi Luces, tapos man dong termino ni SB Member Matt Aaron Guzman, ag bisan may termino pa si SB Member Raymar Rebaldo, hay naga, lupok man, nagagutaw man doon ang pangagan nga magdagagan ni Mao itpagkabay si Mayor. Ha? Itaton kaya nga banwa itakalito. Si dating Mayor ang makaroon SB member, no? To timer, SB member nga si Rimar Acevedo Rivaldo. Pero magandipende kay Rimar kung madesisyon ay may anap pang habilin niya term. Si Matt Aaron Guzman do uwa uta. Si Kitsi Luces uwa uta, no? Pero kung aton nga usisaon, ha? Di kara sa tatlo, no? Sa tatlo nga ra kay Luces, Guzman, Agribaldo. Ro porong puro tibyog di kara si Rivaldo gatag si Kitsi Luces. Raya abing si Guzman halin tara sa oposisyon. Ha? Pag-transfer ni Emerson Lachica sa Tibyog kay Mayor Jures, bit-bit na na si Matt Aaron Guzman. Kani, kung ano man dumanabo ang mga katudo kasi si Emerson still gihapon nga iyata sa Tibyog ang mga katudo. No? So kung ano man dumanabo ang samangin desisyon ni Matt Aaron, posibleng ipaubaya kay Emerson ro pag negosyar kay Matt Aaron nga Matt, stay podcast, standby ka, no? Hindi ka magdagagan. Ay una si SB member Kitsi Lucen. Isan pa nga batunon is Partido Tibyog, si Vice Mayor Philip Pierre Quimpo, magapangibabaw gihapon kon pagasundon dong roles. Nga ro original, ang still nga nagtindog nga hindi suwael sa Partido Tibyog is si SB member Kitsi Luces. So malamang si SB member Kitsi taro piliyon gihapon niya kandidato, no? Ah, mga katudo, no? Hindi man doon, nga halimbawa, nag-transfer si Philip andang buon, kata-transfer yang, nga una mando interest ni SB member Kitsi Luces, mga katudo. So madali malang rayuson ang mga katudo, no? Desisyonan itibyog kung batonon do aplikasyon ni Vice Mayor Philip Piero Quimpo ay kasi kuuna, wa manimaw magpati, wa manimaw namati, inengkwentro na si Sincha, ang pinerde na si Sincha, ayan makaron, no? Batonon kayaro anang aplikasyon ni Governor Juen, batonon kayaro anang aplikasyon ni Mayor Juris Bautista Socro, ayaron, nagaamat-amat yung libot, no? ay Rokomelek kahapon nagpabutyag. Ngero 2028 national and local election ay mag-aumpisa sa 2027 by September. September yun, walang itpitsa pa eh. Basta September 2028, ro start it filing its certificate of candidacy ko mga local ag national candidate sa 2028, no, sa presidential election.
1: Todo berrada, berrada.
0: Raya matang aton nga sa barangay, eksanggo niyang kabataan, hay September 28 man, mga katudo, no? Pero roanat nasyonal, next year, 2027, September man, ma-start nung filing it COC.
1: Todo berrada, berrada.
0: So, bantayan ta, ro pag-file ni SB member Kitsi Luces, ang kamanaman dong aplikasyon ni Vice Mayor Philip Piero Quimpo, no, kung sino rong matimbang, ang sino rong pagapilio ni Mayor Jures nga kandidato. Kasi rurayang si Matt Aron, ipaubaya lang ko, no? Kay Emerson, imaw lang ko nuro magbahig. Nga hindi yun pagpataya ganon. Si Arayang Matt Aron Guzman, no? Pwede man imaw nga tawad posisyon as consultant. The same time, ro anang asawa ay una man sa Human Resource Management Office, no? As Assistant Human Resource Management Office, no? Officer. Pwede man doon imaw nga ibutang nga kabuos ko rayang nagtaliwan nga Head at Human Resource.
1: Berrada, berrada.
0: Ang mga katodo, ha? Suraya rin mga bagantayan nato, ha? Bagantayan nato niya mga senaryo. Good morning, anay, kay Noemi Santa Maria, kay Bingay Almanon, kay Jerlyn Dalinog, kay Jima Kiswani sa Bacoor, Cavite, ang kay Bilya Losero Crispino, ha? Nga nagapabati, man makarus aton, karang pagpangalagas.
1: Berrada, berrada.
0: O, araanay kita sa aton karang mga headline.
1: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
0: Mga minor di edad nga ginasugid nga sangkot sa ginaaligar nga bukas sa gakyan iya sa Banwat Kalibo. Nakilaga yun, natukoy yun. Suno kay Poblasyon Punong Barangay Nel Candelario. Ara, abi nyo makagampuwas kamo. Ay kamo man gali rokoto, problema it barangay, it Banwang Kalibo, no? Nga mga minor di edad kamo.
1: Todo berrada, berrada.
0: Samtang sa pihak kabahin, Rong Pook, Pisser Pook, Rescue Ranger Association, ginakabagakan, nga bubutang sanda sa peligro, mabutang sanda sa intonsis ag kadelikaduhan, kun madayon dong plano nga tree planting activities ko provincial government idaklan. Saan dang duong kaan naging identify una sa may barangay Pook, ha mga katodo?
1: Todo berrada, berrada.
0: Ay ina, at imo nga duong kaan nga dapat malimpyo nga andang naging panghawanan, hay tamnant at kahoy, ha? Ang kung magagko ron, hay ipanunong, abdi ka ron doon andang baruto ron ay, ha? Magpanunong ko, magkagagabot, doon andang karong baruto, eh, base magkagatuhog pa sanda. Ang mga katodo, suraya makadugin na kabagakan. Kuraya nga nga grupo it mga mangingista.
1: Komentaristang walang sinasalo.
0: Hasta kahapon o wagi hapon it klaro nga sabat. Orging paguwa nga statement. Rong management it Metro Kalibo Water District. Sarayang pag-ugan it reklamo. Ako mga miyembro konsumidor sa mahigko nga matsa nagagapok. Matsa nagagutay. Ag mahina nga supply itubi iya sa Banwat Kalibo ag sa Banwa ita New Washington. Pero kahapon haabot naton si Mr. Frederick Buenavides ag makaroon pa ang imaw matao it explikasyon kung ano ba talaga to, ha? Ano ba garo ginahalinan kung rayang nagagutay nga ra, ha? Raya ba gahay safe or unsafe, ha? Ay aramay nagaklaim yun nga sang kananay nga ruan ang unga nagmasakit sa amweba. Ay ruan ang amweba nga nagahalinda sa ginakaon, ha? Sa ginabutang sa baba ito nga nga mahiko.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: So ito na, pamatiin nyo, ha? Pamatiin nyo rosabat ni Mr. Frederick Buenavides, no? It Metro Kalibo Water District ay aton imaw nga ginginyo nga kung pwede ma-interview para ma-explicar nanda ro nagakatabo nga ra sa Water District.
1: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: Samtang sa pihak kabahin, ronghinyo ni Aklan Governor Joen Miraflores nga tawaan imaw itgahom or otoridad kusanggo niya ang palalawigan para nga makasugod sa sangka kasugtanan or memorandum of agreement sa tunga it provincial government nga iga-representar ni governor akong representante man kung ahensya it national food authority para ngani nga matawaan it dagan ligwa rupag transact parte sa pagbakal ag pagbaligya it bugas no it NFA Banwa.
1: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: Sororaya nga rangalihok ni Governor Joen Miraflores pagatalakayon da itkomitiba sa adlaw karang Martes.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Samtang sa pihak kabahin madugang-dugangan arusangag itaton nga Kalibo International Airport taman. Rong Russian carrier nga ira-iro magabalik biyahe sa Kalibo International Airport sa maabot nga buwan ni Oktubre 20 makaroon niya dag-on. Ag bangod ka ra, gina-expectar yagi nga posibleng duga nga mga turista roan ang daga ka ra bukod niyang itiya sa Banwat Kalibo Provincia Tagalan kundi sa Islat Boracay.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Natagbuo ako Ang Supremo Daguhoy Clan Incorporated nagpaguwa uman it national statement sa mga isyu nga nakapalibot kanda nakapalibot sa organisasyon. Okay, itry natin hindi na. Nga basahon, durayang national statement. It ang Supremo Daguhoy Clan Incorporated.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Pero dali yang, ay si katodong John Cabicilla ay matya naka-standby yun sa anakarang area. Mga katodo, so i-check natin. Naro mga natipon niya mga balita. Ako aton karanga mga katodo patrol reporters, alin sa anda karanga mga tagsa-tagsa ka mga area of responsibility ay may tatlo guman ka mga biktima ita vehicular accident naging pangdaga sa Dr. Rafael Estombocon Memorial Hospital. I-check na ton. Report ni katodong John Cabicilla.
1: Radyo Todo Live. Report. Report.
0: O, direkta sa may provincial hospital antes kita nga mag-os-os sa Kalibo Public Market sa mga detalye. Patrol, katodong John, please go ahead.
4: Alas 11:00 ro pagkasun ka bii katulong adyo dili no nagabot niya sa atong provincial hospital. Ray nga nga biktima ita vehicular accident nga si Raymond Ascanio, 28 anyo sa pangidaron karanong imoy taga barangay Dumatad sa Banwa ita tangalan nga kunsiin. Sakay imo katulong adyo dili sa anang nga motorsiklo pagabot ni karon sa may barangay Hawili. Imo tra na accident no o self accident ra no. Aging kabulganan imo ra nga gidala iya sa atong nga provincial hospital ray nga biktima ita pagka-aksidente no ita MDRR imot bunang tangalan niya kung siin. Dahil nga si Raymond Ascanio ay nakaagom katulong judil it mga nakasari-sari nga mga lastro sa nakasari-sari nga parte karangawas niya kung siin. Dahil nga biktima ay iya makaroon sa aton nga may Dr. Rafael Estombocon Memorial Hospital. Alas 11:45 kabiin nagabot niya sa bilog pag nga biktima at vehicular accident niya si Alin Undang 35 anyo sa pangidaron karon imo taga makatoran no agusin sakay sa ana nga motorsiklo pagabot ni karon sa may barangay Poblacion sa Banwa ita Makato imo ra na aksidente man tumumba imo sa motor nga ana ginasakyan niya kunsiin geng ka respondian man dara ita MDR Arimut Banat Makato ang biktima geng dala iya sa aton nga may provincial hospital dahil si Alina Undang ay nakaaguman katulong adyo mga nakasari-sari nga mga lastro sa nakasari-sari nga parte ka ng awas na kusin. Dahil nga nga biktima, iyam na makaroon sa aton nga may Dr. Rafael Estombocon Memorial Hospital. Alas 8:50 pagkasun ka po nag-abot iya ito. Dahil nga nga biktima, maghihapot vehicular accident nga si Edito Torquator, 54 anyo sa pangidaron ka na nung imaw taga barangay Kayangwan sa Banwa, maghihapot Makato. Nagunsin, imaw ra ay sakay man sa anang motorsiklo, inaman mismo sa andang lugar sa barangay Kayangwan, imor na aksidente o aksidente ra katro nga judil no tumumbay mo sa motor nga ginasakyan niya kunsin dahil nga nagabiktima haya ging dalaman iya sa aton nga may Dr. Rafael Estombocon Memorial Hospital dahil si Edito Torquator ay nakaagom katro nga judil it mga nakasari-sari nga mga lastro sa nakasari-sari nga parte
0: kanang so bali self accident man
4: O self-accident man dahil nga.
0: So valid daywa yun. Daywa yun to self-accident.
4: Daywa ka self-accident, no? Rayang nga siya, hindi doktor ko at katulong nga dyan, no? Iga makaroon nakakunta.
0: Na noon mga nakainom?
4: May doktor. Ay, hindi. Tagid mako na wag ginabi natin ma-interview at man-to-man na katulong nga dyan, dahil nasa sud yun sa that emergency room, Ray. Hindi man pwede kita abing makasud ito. Pero rayang nga mga alas 11 na tabo nga rin kabi, eh, sigurado, tara sa dyan natin mga makarayang pang-urason, kapalas 12, kaya inautaron sa idal influence at makahililong nga ilim nun. Pero yung si dito, 3-4 nga nakatrong jil, yung si 4-4 nga nakahapon, tatagahon na na-accident tira. Aga, yan mga karoon, nakakonfine mo ra sa aton nga may Dr. Felix Tumbukon Memorial Hospital. May mga accident pa yung katrong jil, no? Pero gina-refer mata sa outpatient department, itaton nga may provincial hospital. Ganit magdandahan yung kita, no? Ba, kapin pa makarakon naman, tagi-inulad uuhan nga ra, ay madanlog yung aton nga pang karsadahon. Agkapin pa kung nakahugo mo kita at agwa di pataranta, ay gaaw naton mahinay rato pedagang gali madasigut ana di karong kita na out balance, no? Ngani sa aton nga mga motorista kaya magdahan di kita halos adlaw-adlaw abo nga ma aksidente nagakanabo, no? Iya sa bilog naton nga probinsya it akan ang ginapanawag ginaano lang naton, no? Gabala sa aton nga mga igmangod naton tanan-tanan iya sa aton probinsya takano madata uman makarong katulong jail ro sakit nga kuan ng sirugo di tlamok ra ng
0: dengue.
4: Dengue katrong judil, no?
0: Dahil pati no, leptospirosis ay may iya kahapon nga nagapangayot bulig. Aro anang unga na leptos.
4: Tama katrong judil, no? May leptospirosis, may dengue makaroon, no? Marikin pa rin pagbaha nga rin nagasinulob ro ato nga rin mga kuan ita tubi, ulan nga rin. Kaya pag sumulod ro tubi ulan sa mga buho at mga langgam nga ra, igwa man ra yung katulungan dyan, agwa kita kasayod ro, ato mga unga nga ra, kita naman sak-tasak lang ro na, sige randa nga, at tinikang-tikang ro na sa tubi baha, haywa sa nakasayod nga ro nga to, hay may ihi ita langgam ra, di karoon dahil pag sumulod sa mga nina ro sa nangyawas, maging kirir sandara ita leptospirosis ba, madelikado pa man na, dahil nga ra mga sakit nga ra, pero may ginatong ginababala ra kung mag-training kita sa mga kabarangayan, parte sa aton nga nga mga disaster, no? Nga ni hay dapat ay hindi nyo pag anuhon rin yung muunga, kapit pa rin nga bagunga sulob itubi, baha rin inyong nga mga palibot at inyong buhay, dahil abo rin natin karong mga buho at tiyanggam, ay doon doon delikado gidiroon sa inyong mga inungwa, dahil sandaron pag inigo sa that leptospirosis on kalisod-lisod, kama naman dahil dingge, no? Kapit makaroon ay, gaya makaroon abi, gaya nulan nga nga ni aton nga dapat 4S, permi kita magpanghawan. Aton nga mga nga aton nga mga tabo runa o ano runa nga mga ginasugda tubig karon ipang hawani ipang pilak nyo ipatawag nyo mga guma naton nga nga piniha kun namat sudla tubig ron kun ano runa mga lata kun ano runa ro ag manglimpyo kita sa aton nga palibot, no? Agud nga hindi kita pamugaran runat mga dayang nga lamok nga career ita dinggi katurunga jul, no? Gani ay magano kita dahil madata abo ta kuno dahil na istorya naton to kaina sang kananay nga raanang unga ay ito naka-confine, no, sa ibabaw nga biktima ita dinggi katulog dyan. Ag-abo, takunusan da rito.
0: Sin halin nga lugar?
4: Ratukin na naka-istorya natin katulog dyan. Ratukin na nga nanay, taga Banua ita Baliti. Pero ito kuno sa ibabaw, sana nga room nga to, nga may mga dinggi patient, mga pasinti nga may mga dinggi, kaya abo kunusan da rito. Pero wala na to masayari kung taga si Ingid nga mga Banua. Pero kinangangal ka, dahil nag-ilinulan nga ra, kaya magdahan kita ag magpanglimpyo kita sa atong palibot. Agud maiwasan aton dayang nga mga maging biktima kara it dayang nga leptospirosis ag dayang nga dengue fever katulong didel. Ag maanto lang kita mo sa naka-confine makaroon iya sa aton provincial hospital, sa aton nga surgical ward, may 57 ka mga naka-confine sa aton nga pedia wards, may 77 ka mga naka-confine sa aton nga OB wards, may 93 ka nanay ag may siyam ka mga nga ro naka-confine sa aton nga female ward dito sa second floor. May 69 ka nanay ag may sambilog ka mga ro naka-confine.
0: Abo umat na mga nanay nga biktima at stabon bilo di belt?
4: Ay oo, sobra kwan. Gadusintos ta. Oo, gadusintos ta, no? Abo-abo to nanay nga kwan ito. Agro ato nga medical ward siya kutsi, nakasari-sari nga mga batian ro naka-confine. May 91 ka mga naka-confine. So matotal katulong dyan sa kabilugan, no? Kay Banro ICU ward, agro isolation ward.

0: siyempre baldado tatoro helikod na eh. Nga pamayad lang man imaro na sa atong provincial hospital. Kung ano gidraana ka nga kwa na dato kahapon ipanawagan natin sa anang pamilya nga adto na na sa emergency room itaton nga may provincial hospital dato nga nahulog sa aton nga kalibun naman siya bridge katulong nga Judel. Aga halin sa provincial no ayar aton nga temporary nga may kalibu public market ya makaron sa iya makaron ko gatindog sa may bagsakan area ro abo pang isda makaron nga naka-display riya. No ay lo abunda kita isda makaron katulong Judel no tilang adlaw nga nga naglo abunda kita no nagtaliwan yung mga inadlaw nga toy bow aya ay gid dahi kahawan-hawan gid riya makaron may mga isda riya may pirik kita riya makaron tag miinto karang badalan 240 kilo pero may gurayan man kita riya 230 man do kilo may tilapia kita riya atong mga amigo riya 140 kilo may tamban kita riya 80 kilo may aton nga gusaw riya 200 kilo may hasasa kita riya 240 kilo may matan kita riya 200 man do kilo may tirok kita riya 200 man do kilo batwanon 200 man do kilo may sulig kita riya sa akong classmate may sulig mo 250 kilo may busi may bisugo man kita riya 220-300 kilo may aton riya nga bantalaan 360 kilo lawayan tanggatos kilo may tanga kita riya sa akong classmate may tanga imo no 180-200 kilo may ubod-ubod ba niya 140 kilo agrotiyaw 220 kilo no katulong adyo atong ma'am sa 400 kilo katulong adyo din no gani ay rayong maisda pero rubangos abo tagyapon rubangos pagkita problema kaya bro Jopel no anang bangos na nakadisplay no kay ma'am Nining Tolentino Rudilin Bunlis bangos inao nakaradio tara ang mga bangos no mga gusto niyo live ganaga Bunlis ina sa Rudilin Bunlis bangos no nakasari-sari ng mga sizes at mga bangos no may maluinto kita nga riya 140-160 kilo no tagina pakas-pakas ng mga bangos kara pero tag video ta sa bawan 180-200-220-240 kilo no at atong bangos abot ang kitarya pag abot sa may tahong kitarya kaya paring Ryan na De La Cruz may tahong abot ang kina to
1: may ako na tahong ni paring Ryan
0: may tahong imo pero ubos na siguro sangka trimutsis na to kina ro nakita na akong nakadisplay na kanakay nagluling ko di mo to sana nga bugasan no eh ay astinta la 3 kilo pero pag abot mo riyan sa suod 80-100 kilo tahong riyan no sa suod itaton nga P6 yun o ratong pasayan o mga itong pasayan 300-350-400 kilo mga kuto na pang disklo tanga nila no mga handa-handaan nga rin mga kung pasayan no may aton may maintok patang pasayan nga rin ay makabakal ka timot 20 pesos ang tumpok pwede tato ilulang mahero no pagabot sa gulay rikara sa akon nga ginawa sa tabukuang abo nga mga binugkos-bugkos ng mga gulay binulog-bilog ng mga gulay no astari ka to sa printe katulong adyo din no abo nga mga gulay riya. Agay di kara sa akon nga kilid man di kara no atong soket di kara ra harot nakasari-sari man nga mga panakot di kara ra ginabaligya no aga di ka to sa may kilid do panapos di taton nga may P6 nila di karon do maginatantad ang maginasinsin nga mga gulay katong dili ang di kara man sa aton nga mid-section no ratong nga karne gali ratong karne ratong nga backyard dag ratong nga dress chicken sa atong nga manok ito abi ra nakarang latok sa pinakalikod ito P6 kaya 200-210 matagayapon ng kilo, nakabakaw ganit kita sa kilo, no? Ato nung dubuhon doon, na. Sa kay paring Victor Demo, no? Agabligabi mo at manok kaya sa sunod, no? Atong amigo nga, ra. Ay mo matagayapon ka trong Jol. Pero kung araw ato nga native na manok, 300-80 matagayapon ng kilo, pero kung abot parts si karit manok na mabakal ninyo sa iba't ibang presyo. Kama naman doon karin natot baboy, rukasin por chap aglimpo, no? Kaya 300-320 matagayapon ng kilo, pero abunda tagtawa, tagtawa problema, kababot ang karit baboy makaroon iya. Sa sunit ato nga mid-section, no? Abo, tanga mga parts at karnet baboy nga mabakal ninyo sa iba't ibang presyo. Pili at ako mo kung ano gusto nga ako makaroon sa adlaw nga Sabado, kama naman doon karnet ato at bakag anuang, ro, anang unod kara, 420 kilo, pero kung abo, tro parts at karnet bakag anuang nga mabakal ninyo sa iba't ibang presyo. Di kara sa ato nga grocery section, di kara sa ako ng, sa pinakamain building, yan di kara sa akong printi, yan di kara ro, Suwalog Sari-Sari Store, kay Toto Andro, Suwalog Junior sa nagamanage ni nang Josephine Luna, Ilorita Suwalog no sa nagamanage Luna, ag Roy Buntogon Restaurant baka na miton. Pangmasa wat problema. Pangmasa ro presyo no kabarato pero sa lasa wala ka nang masasabi. Kayo magtestimony agud masayren niyo magkaon ka muruna sa Roy Buntogon Restaurant. Kara miton kababor ra putahe ro nga ma inyong mapilian no di karon no. Aga kay Ma'am Bibi Magallanes Sari-Sari Store. Kompleto sikado sulak ng problema.

0: ina, tanan na gusto ninyo usoy yung mga panakot, ina kay Mambibi, Magaliani Sari-Sari Store. Agi ito sa pinakalikod, ina, ro ato nagabaligya, agnagakoskos, itapayo katulong Julio. Agi kara sa akong natindugan, di kara sa printin, no?
1: Okay.
0: Pagpagwa ni mo, pantot kira tsutsirod, ina, di ka nung nakasari-sari ng mga kakanin, baka buhabo ka namin ito, dahil basta dali ka gutumon kung ina ka mag-agi, ay, abo-abo ng mga kakanin doon na nakadisplay. Iba't ibang klase ng mga kakanin, no? May mga frozen products basta na roon na may gabaligyan, no? Pagpabot mo sa klasutirod, ina, abo-abo man di karoon ng mga gulay nga ginabaligya katulong ajuli ang mga gaon natin kamuti saging balingka, ina, di karoon ninyo makita, no? Kagdikra sa katunganan itatun nga sa Lorenzo Road kay paportasan ni Papa Dads na ina di karoon abo sila nakahilira di karoon nagabaligya at mga prutas, no? Ag nakasarisari ang mga sizes at mga itlog katulong Jill. Agi naman kayo nung banin, no, raan na karanga bawuan, mga bawo di karoon, baka babo sa daruna na ko, kanami ito nga mga bawo mga katulong Jill, di karoon katulong Jill. Ngayon, mag-anto ka mo rin, magtultemperano, do? Makaroon nga pangurason nga ni, dapat mo tayo iyap at agya po nakadisplay. Ito ato nga mga mangingisda, no, nag-retail na ito yung mga amigo, iya sa bagsakan area, dahil ina pa, sige pa, biro binakal, sige man pakyaw, itanda nga mga isda katulong nga Jill. Ang bago ako mag-extro, no ba, ginag-recruit, happy, happy birthday, Hinagar, akong apo. Happy, happy birthday, gid kay Toto Itan, Inan Cabisillano, sanang ka-birthdayan, Hinaga, man, iyara akong gumankod kayo na ba, nagpupanindahan yun. Oh, happy, happy birthday.
2: Para yung Hinaga ron, para Hinaga.
0: Oh, para Hinaga, Hinaga ro, birthday, ag-dispiras, Hinaga man, ita, Bakhausur, sa Bakhausur, namin sa nag-i-star na.
2: Oh, ag, puok, tugbungan. Agkama naman, barangay Tinigaw, pili kayang.
0: Ag, happy, happy birthday kay Boss Roy, Garmino, Ramon nga, founder, ag
2: president. Piesta man makaroon sa Mambukyaw.
0: Makaroon man.
2: O, ag sa Angas, ag sa Tayhawan, Leso.
0: Arjun, puro San Roque, galirahin.
2: Ay, may igto ko, no, nga inubarang manok. Agpato nga pinamaghan sa payok naging paligsan itkot-ikot nga katumbal.
0: Abaw ka namin ton.
2: Ha?
0: Galaway-away kita.
2: Dayat arumanami nga handa. Native at no? Native, manok no, agpato nga pinaligsan payok ang pinaligsan itkot-ikot nga katumbal.
0: Good dear katulong nga Diyol.
2: Kung sa mga Tayhawan kung ta, magapit-yapit. Hay kung sa Mambukyaw angas nga to, magayo-gayo ta.
0: Oh, layo ta to, no? Ilang kita sa mga pitlapit.
2: Kung mga Tayhawan nga raro, imbitasyon, okay ta.
0: Oo, bangal at aray.
2: Di, Tayhawan Leso, Tayhawan Leso.
0: Ah, Tayhawan Leso, gali. Oh. Makarong ginaimbita magkita rito. Pista magali, makarong katulong nyo dyan sa Barangay San Roque.
2: Malinaw.
0: Malinaw na. Na kaya, nagaimbita gito, no? Si, sila ano na nang Mercy Implica Tabanira, nanay ni Madam Cha Implica Tabanira, no, ro tagana ita Implica Variety Store na sa may Barangay Poblacion sa Banua ita Malinaw. Ngani happy happy pista gino sa Barangay San Roque, no, sa pamilya Implica Tabanira ag sa akon una ng mga grupo sa mga Iktoryaga family, no, ba nagahakanga ito, no, si Ma Mercy, no, Ma Mercy, ay happy happy pista gid nakin yo, no, sa San Roque Malinaw. Ag, salamat, abo-abo kong salamat, kaya kay nung Rini Delgado ni Barangay Tinigaw, no, thank you, gidkara nung Rini, may ginabot yung katuloy nga ginapababak na kuno raw, kay nung Rini Delgado ita Barangay Tinigaw. Lapit lang man lupista to, lapit lupista. Ag, sa ako ni Kampun Runa sa Barangay Tinigaw, kaya Ampun Idsil, ag Kampun Miluna, Muralyo, no, hay, aga imbita masalat pista na runa sa Tinigaw, no, kaya parang Roger Nagalis, sa Pelvis Ningid. Gabi-abi kay Paring Junior, kay Paring Rapi, El Carasit, Barangay Tigaron. Kaya former ISP member George Agmila Kimpo, happy blessing. Kay Kuya Rixis Dadibas, happy blessing. Kay Paring Harlis, dito mas Harlis Karindiria, sabaw palang ulam na. Bubuy sa buko, teams, no? Ba, happy blessing. Pinamati sa nakakunagkato, no? Kaya Paring Julito, Flaviano, rotary timer na ito niya naging kagawad. Ang magabalik na maging kagawad sa Barangay Estancia. Rung agret, kikinyo karawat. Iba kundi siya Paring Roger Ambito. Pero atong amigo kumpare niya sa Kalibo Public Market katulong nga Jules. Sa Kapitan, Honorable Barangay Captain Neil Ibardula sa Candelario, mabuot namon nga Kapitan, it Barangay Poblacion, ato niya Kapitan, saan ang mga kagawad, kay kagawad Jongjong Polincio, kay kagawad Lorenz Samira Flores, ang kagawad Erwin Okindo. Happy, happy listening ikinyo. Ang gabi-abig sa akong isuon, nag-minute rin mo na taga-report na ito, no? Pero maging mga kagawad, it Barangay Poblacion, Igson Christian Tanya Milgarejo, ro pinakamabuot agwapo nga unga ko ako nga maninoy Chef Popoy aga Milgarijo, no? Marlin, Maninay Marlin, Milgarijo nga rin baga, pinamati siya bilog ng pamilya Milgarijo. Makaroon, no? Kaya si Popoy, happy-happy sinigid kinyo tanan-tanan. Dahil ito yung Junel, may atong nga balita, no? Magaling niya sa atong nga may area of responsibility, no? Magaling ito sa may Dr. Palistong Bukon Memorial Hospital, paagto riya sa atong makaroon nga masakusako na ito nga, temporaryo na ito nga may kalibo, public market. Sige po, para sa Tudo Birada, ako man si Katudo nga, June Cabicillian ng Radyo Tudo, kaibigan mo.
1: Radyo Tudo, live, report, report.
2: Abogid nga sayamat ha kay Katudo nga John Cabicillian direkta nga nagareport no sa anakaraga area of responsibility alin sa provincial hospital may tatlo ka mga vehicular accident no agro tanan ay self-inflicted self-accident ang ginatawag ang mga Katudo no wa man sa kasunggaban wa man sa may hahapit basta na-accident yang ang mga Katudo, no? Aging pangdagaruray nga rin ang mga biktima sa Dr. Rafaelis Tumbukon Memorial Hospital. Agro na tong biktima nga to nga nahugog sa tulay, ay matsa naga-okay-okay yun man, no? Ay may anak ko nung fracture sa butkon, ag may anamang balda iya pagin sa anak karanga likod.
1: Ang bawat balita, hindi palalampasin
2: ng problema Radyo sa kardit, mano, Radyo Todo. O galing 200 to 200 gesta, may iya sa guwa, ho? To 160, 170, 180, 190, 95, at 200 iya sa guwa, no? Arurayang mga backyard man, mahayang iya sa guwa, 380, arurayang mga native chicken nga limpyo kita. Iya sa akong ginasukian, di ka na sa may limtong, ho, kung hinlaw kita, una kita ga apit, no? Ag magbakal, ay tig
1: 380.
2: Todo, berada, berada. Mamoy, uwa nagabahar, awa man nagaaray. Roaton niya mga kaigmanghura, no? Ngani, may una patakita nga mga stock. Wao niya nit binati-bati kon kamusta ro ginapatuman niya nga border control. Ag maguwas ko ratong na-intercept nga to nga mga 100, more 100 kilos of karni itababoy, no? Rato malang, ha? Nga wait na mga dokumento, ha? Wao kita tamonitor nga iba nga may na-intercept or na-apprehend niya mga karni itababoy. Halin sa guwa it probinsya it Aklan mga Katudo.
1: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
2: Manageable pa man. Ha? Despite kurayang mga nagkagamatay yun nga mga baboy kay Ruibahay agang-agang patahging pangbaligya. Ruibahay agang-agang nagkagamatay kita.
1: May punto ang bawat komentaryo.
2: Good morning anay kay Dintor Nakabuay, kay Blinda Taay, kay Chanda Tunnel Paruhinog. Ag saan ang bilas nga si Mito Isagan. Pahaumagun ko rin na rin inubarang manok. Ag pato nga pinamayuhan sa payok. Ag budburan it abo nga katumbay.
1: May punto ang bawat
2: komentaryo. Good morning kay Marlon Valencia, kay Lina Mercado, kay Nancy Sison. Ag kay nung uno ha, una sa tambak. Sinong uno nga ra, madayagat kapitan. Kay Toto Arbitore ha nga naga monitor man sa aton karaga pagpangalagad kay kuan John Beriones nga nagagihit yun ita ng kanding sinong Gido Reyes ha ag kay Otsien no happy 60th birthday kay Nanay Marilyn Patriarca no nga naga birthday ba hay golden day 60 anyos no bukod niya 50. Pwede man nga sa isinta, no? Kay Teresa Daguno Vega, happy fiesta una sa barangay Naisod. Sa Banway Itibahay, fiesta man gali rito kanday buboy. Ang kay Ristelin Aguirre Rotolo, good morning Idol Motion, mamiesta ta sa Tayhawan Leso. Kauntat binakoy nga manok, pahaumun ako. Now, kami ay gakanta sa misa. Ay, mieta ka mo ay. Pagkatapos at misa karon ay, diretso ko talagin ka mo sa handaan. Ay, kami nga raw, wapata kami timbitasyon man. Ha? Good morning, anay, kay Danny Samson.
1: Todo, berada, berada.
2: Ang rayang aporsyon balitaan ay ginahatod katon it Life Extension Philippines. Ayrong Life Extension Philippines, agro Life Extension, ay may pagkahiwaton nga mid-month sale. Sa maabot nga August 17 sa Lunes nga adlaw, Monday ha. Ang kon may anda nga mid-month sale, may una kamo nga pribilehiyo. nga maka angkon i 10% discount especially sa vitamin D3. Ag magawas karon may pre-BCG ag pre-ECG pa. Kani kung gusto nyo nga mag-abil, ituro ko kamo haron sa Riscati Building Owner Opisina at Life Extension Philippines. Akita nyo ha? Aron no, sa print it dayang pan it kababayinhan sa dati anay nga opisina man it telecom aron stainless ron karamiton do opisina ri karon it life extension. Kung gusto nyo nga magpa-pre BCG ag ECG agto kamo sa Lunes. Good morning anay kay Anthony de la Cruz sa Cabales. Agroaton nga oras sa Pilipinas. Alas 6:26 agroraya nga balita ginhatod katon pagkatapos sumabak relax Gold Eagle Beer. Ayan, good morning aray kay Sarhinto Romel Morato. Magabalik ako pagkatapos si Jama kana.
1: Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Todo berrada. Berrada.
3: Kapoy.
4: Relax. May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabid kitang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilagit ang bilogra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latarakon nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako i-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
4: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
5: Ah, yes po. Papa ko po.
4: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
5: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
4: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
5: Bali pang upat na makapanang 4 months ka na, nag-take ng...
4: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
5: Cramps, good yung paa niya, sir.
4: Oo, tapos?
5: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
4: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
5: Na-admit po siya pa, kasi daw siya na cheesemaker.
4: Pacemaker, oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
5: Nakikinig kasi sila sa radyo.
4: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
5: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
4: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
5: Nag-garden na nga siya. Hindi na siya hinihingal.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Suramires po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na, Ginsanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
7: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
8: para sa Senate Manalo.
7: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
6: Cash shali na!
9: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR or permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
8: GTX 500. Alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag GTX 500. Araw-araw bibili sa mga butika. GTX 500.
10: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
11: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilogo nga pamilya para maligawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio.
12: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
13: Samphone Gold Coffee Mix.
14: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ang kapeng may mataas nga levels ng antioxidants, ang Samphone Gold Coffee Mix.
13: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
15: Red Horse Beer. Manamit, suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasanggamo sa relax sarap.
16: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
17: Drink responsibly.
18: Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
13: Samphone Gold Coffee Mix.
19: Ako si Amelia. Di pwede pa gigo sa mabatian kong Samphone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging.
13: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas.

0: Lamigal Pilinwin promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
2: Bukod po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
3: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2 sa madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko at saka yung tulog ko.
2: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
3: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Sa ngayon po, okay na po.
1: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
4: Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
5: Okay, balik kita banwa sa aton karanga pag ililimaw. Good morning, anay, kay Danny Samson, kay Roosevelt Herman, no? Kinapatamyaw na si Loncito Gregorio, aying Sibilya, Ronel Batoy, ag Herman family, ag Magsail family, sa Monlaki Ibahay.
4: Todo Berrada. Berrada.
5: Amo nga mga ibahay nun nga nagapamati katon makaroon, no, sa aton karang pagpangalagad. Agho gali, standby ka mo ha, ay makamanumano naton rotaga Metro Calibo Water District sa hindi magbuhay, no, pinaagi kay Mr. Frederick Buenavides at MKWD, no, ag nagapasalamat kita nga aging tauan na nakita itahugada, no, nga makaistorya sanda agud maka-explicar sanda sarayang pag-uwan itreklamo nga grabe tabi sa filter o bisan sa tila sos. Hindi mo masayran kung bunker fuel o asayte o tok-tok, no? Ano nga klase itlatak ro nagagawa ay pagpatubod mo, halimbawa mga sangkabaldi patubdon mo, asos na grabe rumasaga ni mo sa tela o sa filter. Ang ginabakay malangaman yan, eh, gina-online mga katudo, no? Agro-rayang problema naton sa power interruption, hindi man ginabitanan anat akil kuray, kinaklaro ta, ha? Pero iba man nga mga root cause ay anat in GCP. Kasi ro in GCP katon ga supply, eh. Ha? Sandaro nag-generate pa agto sa akil ko. Tapos ang akil ko ang nag-distribute, ang distributor sa mga household, no? Or sa mga commercial establishment, tanan-tanan, ha? Nga nagakinangan it power. Ha? Kasi ginapaagi malang ra kay akil ko, eh. Akil ko malang ang nag-tao. Pero aton tanang nga power supply, naghalin ta kay NGCP. Ngani, kada brownout, haywa kita't maisipan ko di si akil ko. Pero no, dapat man kung tang obraho ni akil ko, ha, ay magpaguwa man niyagi sanda ita andang explanation or report kung ano ro sanhi it daya nga nga power interruption. No? Kasi pilang bugan yun, eh. Ha? Pilang bugan yun. Nga maka-experience siya kita kung continuous power strengths nga naga-trigger nga ni sa yellow and red alert across the region. They are finally be a light at the end of the tunnel. Ayrong National Grid Corporation of the Philippines is projecting relief by the end of August. So kung by the end of August, may mga 2 weeks pa kita nga tiis-tiis.
4: May punto ang bawat komentaryo.
5: May mga Agosto, Dewang Domingo pa kita. Kabay pa ha, nga Raya Langgid. Nga buwan ni Agosto. Kasi nangangamoy birmant na tayo eh. Gabo umandulod ka ra kasi abo umatsugod do mga refrigerator, mga freezer, ha? Mga chiller, no? Dugang uman nga mga palamuti sa mga bagay. Dayang paigpat-igpat nga ra nga mga Christmas light or Christmas decor mga katuto. Ay, masi baga kung hindi uman makaya. Ha? Basta truakon nga ginasaligan ay according sa taga National Grid Corporation of the Philippines, NGCP, randang projection nga masolusyonan do problema nga ra ay by the end of August. So meaning by September, Berman, stable na, di ba?
4: Matalinong talakayan, masarap
5: so, pakinggan. Mga 2 weeks pa, ruaton nga tiis. Sarayang ginatawag naton nga Visayas, rotational brownout aggression at power supply.
4: May punto ang bawat komentaryo.
5: Okay, dali lang ay si Katodong Rinald Banjola na ka-standby man.
4: Radyo Todo Live Report. Report.
5: Direkta sa anakarang area of responsibility, no? Ay may una nga cellphone, ag wallet, at sangka tricycle driver nga naka-idlip siguro sa kagaoy, ang kaduyog, no? Pagmukyat na, una pa roan ang tinugugan, pero roan ang cellphone ag wallet, wala na. May pitoman ka mga persona roon nadakpan sa sakla. Sabi ko, ginapahanugutan do sakla nga na kung sa mga namatyan. Ay ginakabig ko mga pamilya at mga namatay nga kung may hampa nga sakla ay makabulig-bulig. Makabulig-bulig sa tong ay baskog kung roan ang atong. Pero ara, pito ro mga ging pangsipong. Sa operasyon nga ginkasako aton yung mga otoridad. I-check nato si Katodong Rinald Banjola.
4: Radyo Todo Live Report. Report.
5: O, direkta sa May Kalibo PNP. Patrol, please come in.
6: Katodong Jadel, nagpagangutok makaroon no, sa lakap cell. Ito yung karinga Kalibo PNP. Ito yung karinga pito. No, kalaga person na matapos nga gin-aresto no, sa ginpatigayon nga anti-gambling operation. Ita aton nga Kalibo PNP Katodong Jadel. Di kara sa may area ita si Kimpo Street. No, sa banwa kara ita Kalibo. Iya sa prente ita aton nga Kalibo PNP makaroon. Do yung karinga lamisa. No, nga ginggamit sa rekrega paghampang itasakla sa sangka na matyan Katodong Jadel kama na manon tay karaga baga bangko no nga may mga markings la nga iga presentar nga ebidensya Katodong Jadel no ita aton kaga mga kapulisan kay mabaw-bahutan na no re karang kwarta no Katodong Jadel nga narecover ita aton karaga baga kapulisan that's why siguro nga baskogan no ro re karang hampang itasakla adik sa may area ita si Kimpo kay last night abi makaron Katodong Jadel based sa pila ka bagay
5: last night kan o kabie maton kabie
6: oh, kabie
5: ay makarun ka sa mandurugubong
6: oo makarun do gubong
5: pero no, makangawangawa ako ay mga pila man ka mga namatyan ang king tabok-tabukan orayang nagtaliwan niya mga pilang Domingo ay may mga sakla man
6: oo
5: agruraya ay, abing sakla ang arawat at mahina kara sa hampang baskugan gilat baskugan? Pirmi no
6: oo
5: kasi ay, ro operator saklaan imaw paro naga provide ko naman itrapal. Naga-provide ko naman mga bangko ag lamesa para sa namatyan. Agrotong hay mabahol nga ginaingriso sa pamilya't patay.
6: Oo, may
5: kaya mabahol ta nga bagay no nga pang bakit kape, pang merienda or pang bulig bayad sa kabaong. Oo, pero ang awakot ginadakop tagali.
6: Hey, kain ro area abi based sa initial ta nga information kagina nga nakabaton abi no report nga ro parang ginokupahan na bagarong pinakahap it lane ita karsada. No Katodong Jadel maisot abi man narong area tapos ayrong parandagan bagay gid akupahan na gabase sa bilog doon no sa mga may nakaabtao karet information no sa aton kay kagabaga otoridad that's why no
5: pero wa man kita ngani na mag oh no nga kun may mga patay iya sa sentro it barangay poblasyon kagabanan kita karsada ro ginaakupahan almost oh, half lane nga ginabutangan kita at mga kwandon dayang nga tent agbangko one way lang ani ko namat ikaw niya ni Kagi
6: oo hay kabahutan wo kung gara na nakumpiskar nung kwarta. Dali ko na. Pila nito na kina? 46, no?
5: 46 na rin na buong nga kwarta. Hindi yung taya ka rin ba siya ka ng kwarta na itbangka?
6: Tanan, siguro rin, di ba kwan? Ay, doon doon nakumpiskar. Katodong gado dahil kay kabuhay-buhay nga kina, no?
5: Ang itaw lang sa namat yan no kwarta nga rin?
6: Ay, siyempre, i-presentar nga evidensya, no? Actually, kay ina nakita natin, may sambilog abi nga parang aro na matay hay pamilya mananda katodong gado dahil, no? Yan kay inaruan na karang nga ina ay manay, nag-anto mata manaro, siyempre manay, ana, biman manan ng alula. Ay, ganun siguro, timingan mata nga pag abot ato ang magkapulisan, siguro nagapupusta, managamot-amot katodong gado dahil, hay kay ina, kung manakita, araro-kanuro, pero ray ka na galamisar, paggambal nga sakla, gali may baraha, gali moro nga kwan nga.
5: Oo, may baraha ron. May mga karakter.
6: Oo, may mga karakter. Ibang klase, ito ba ka? Kaina, no? Kay naabtan pa na ito ni Kenaya, siguro natapos na siguro pag-inventory, ay mga kwan na, mga gapaala size na kaina, no? Iya sa ato nga Kalibo Municipal Police Station, sa prente mismo, no? Ita ato nga Kalibo PNP, no? Ginpatagay yun ka nga pag-inventaryo, no? Sa ray ka nga mga na-recover, no? Kay wapagitabi na matapos do blatter ka to dong yodel, no? Ita sambil ka nga operation, naging patagay yun ato ka nga Kalibo PNP, pero ray ka nga mga na-recover nga mga ebidensya, rong mga pad nga lamesa, may nakapatong ka nga parang plywood ka nga daya karo gid butangan no ita para ha katong dili nga nakaputos imaw ita parang scotch tape ra no rung kinaka akilit siguro di kara gid tungtong no ro ray kara nga baraha kay nakita ta kay ina papagabot nato niya agad dason ro ray kara nga mga bangko nga gipang kumpiskar no ita ato nya makapulisan so magkaron no yara sa aton nga nakapsel ita Kalibo Municipal Police Station no dekra nga pitong bilog daw ka mga ginaresto no ita aton kara nga mga awtoridad so gabanjaban kun indi induna nga hapon or inaga no iiga inquest no roray kraga baga persona at tatong dahil matapos nga ginaresto sa ray kraga anti gambling operation pati rutag
5: bagay una nagakot
6: wa matatag bagay katodong judel no ro kabuan kay ray syempre nagapusta ron doin do kabuan kita kara nga
5: dapat ta kunta karon kon ginabawal hayro operator bangka
6: oo
5: ay kasi kun wa man do na ro bangka wa mat gapusta
6: oo
5: ay makumbinser ka gid lang kay ro sakla abi nga ron may una ron nga solo double ag triple ay kon mag triple ta na ro imong taya ay kabaho-baho ta
6: daw
5: or imong 20 pag sinwerte ag mag triple makabakay ka timo ka isang kahon nga red horse. Wow! Oo, matun man.
6: Hindi, hindi, hindi ko magkampang ganay. Kaya na, kung magkakita nila nga magkaragli makon do plastada na ginambang yung sakla. No?
5: One time sa Puok, nakita ko yung may sakla, makon da. May binutangan ko agiro liba ka numero. Pagtapos it, bahigay, may habay bangka nga itong naging butangan ko, rolima gagay, sabi. Hamag-hamag lagi kita, tumama makunta na na, pilat ang kahunda, no? Eh, backbone ko, itaw to sa Gapugaw.
6: Oo, ang nga mo, gakagahan sa day.
5: Paghambag, perdi sir. Manganangan, perdi sir. Pagpangatlo, ay. Ambag, wait, wait. Pumako mo uli, ah. Madisgrasya. Pumako na itong pagpangatsuga.
6: Mapiyadig na ito, ay kabatas. Ambag mo tagi nga painom mo sa mga nagapuhay. Paano? Pero pagpuhaw ng dakatokon, mahilong utas anda.
5: Eh, hindi. Para ganahan, magarong kapugaw.
6: Ganahan, magpugaw.
5: Oh, masadya rin yung istorya ka ron. Kiyo! Kasi pre, rin mong 20-25, taya ka man at 50, pag mag-triple, kasarangan. Kiyo! Hillbot na si Reynald Corn.
6: Sigurado, taron.
5: Tumama. Galing wa kagit sa Saira, no? Kung anong mga karakter kung ano tawag di karo, no?
6: Ay, naon kung ano plastada.
5: Mamuta na, abe, kung ano mato dayang akwan sa polis. Ano mato na tawag kung rayang arang akwan, no? Sir, dayang arang barahang araw. Daya, daya, daya.
6: Oo, sa daya, nagkaka-pull out na kay wat mga tubog ka to dong Jodel, no?
5: Tagkwan, bangka! Abi maton sir, matisting abi maton kita niya tsakla sa printed police station.
6: Naka-double lock ro ato niya lakap shell, no? Katulong dahil hindi na kita maka suod ay magluwas sa
5: areas. Ay pari-parihot aron niya kuan anti-illegal gambling ag pila ta piyansa makaron sa illegal gambling
6: ay 30 taron 30 ay kung may agency ay manaba-naba ron
5: 2,000
6: 10,000 ay
5: pila 10
6: 10,000 ay okay naman
5: manaba kaya po 10 nga ron
6: ay after 1 month pa mabuo mabalik ang kimo.
5: Ngani kung makapiansa ka, ag mag-plead guilty ka,
6: plead guilty ka, ay
5: multa lang. Kung pila lang multa, dahil 1,000, buong mo rin 10,000.
6: O, mga 1,000 siguro karoon doon eh. O, mabawas. O,
5: mabawas. Oo.
6: O, ibalik mo rung sobra ba o daw. Din ko na kaagit ako sa gambling.
5: Hindi eh. Sanay ka karoon sa mga deakpan yun eh. Diba? Okay, so nga eh, pitot ang makaroon pati rumangka inaro nagabayukot sa karsel. Itaton nga kalibong municipal police station.
6: Oo. Ay, di ko lang sigurado kung kaibahan ka rumbangka. Yaman-yaman, masi ang bagay kito. Yaman-yaman, ina kita manemoray. Siyempre, imo
5: ina, karoon ay, sino naman nagbahig ay?
6: Imo ro magpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagp
5: una gila taro na bahing ni moron no. Agpatiro anang kabidor
6: so doon ka to dito no iya sa darasa
5: pito sanda ha pero 47 milyo taro ha buong akwarta
6: 46,000 oo inisalin doon ka rin kwan gin kay gadadali may kinasi kwan si Sir Kinesio eh gin pangutan na ton so pangutan na kita tuman sa suwad ay doon doon gin relika to no kato doon gadal nga na-recover no nga kwarta no sa rekra nga ampang sakla nga gin aresto o gin raid no itato kra nga magkapulisan di kara sa may area no ita si Kimpo no sa Banwa kra ita Kalibo no katodong Jodel samtang sa piyak kabahin daw nakibot ang gid no ro rekra nga sang tricycle driver katodong Jodel nga samtang nagawat-wat imaw kay nanay-nana no nga nagadeliver it mga tinugan on iya sa Kalibo sa Banat Kalibo no kadto particular di karon sa may area ra ita tuting Reyes sa frente ko no itry kra nga undox do kay nag-uidlik imaw sa nakoron nga tricycle katodong Gadadel no kay samtang nagawat imaw kay nanay na o galing hay taro pag kita nakatugan kita imaw ang pagbugtaw na naro anak ron nga parang bag na nabutang sa pinakasandigan baga raket pan sa motor nga ra ta pinakasidecar na na di karon nakakabit ro anak ron nga bag nakibot imaw nga bukas uta no katodong Gadadel tapos do anak ron nga uniform sa bilang tricycle driver nga nakabutang sa bangko itry kra nga motorsiklo ay una utas anak ron nga bag ginsuod ta katodong Gadadel tapos bukas ro ginbutangan no itry kra nga wallet aga cellphone no kada sambi kada tricycle driver ag uwa uta no ro ray kada nga cellphone kama naman dong anak ko nga wallet no nga may suod kada 3000 pesos aga anak ko dong nga mga personal nga identification card no kada sabitan kada nga driver ag uwa kita imaw no nakapan o abi kung sino kada rong bumuo no matapos nga
5: sini mo naghilay-hilay sa anamang tricycle
6: sa anamang tricycle
5: samtang nagahugat kay nanay na
6: oo ay nag-deliver ko at mga tinugan on si nanay na taga
5: nagapanggakman matakunta rumag inangara no
6: oo ay
5: so pag inlip na nabugtaw yung mauro tricycle una pa rubag una pa pero rasil po na kwarta wala na
6: oo wala na kay ba una man pati mauro una pa man imaw
5: una pa man imaw ay una gilang ron ay more bitbiton ko manakaw na ano ka man
6: wala di makuntimo ka pan umakon nga may kwani wa kita manasa naka idlip tabi man ako ag temprano pati man kami ni nanay maka alas 2 ta man hay una uta man kami sa kwan o ag permi mata man ron magina obra nga ina mata man ako karon gakwan tamta nagwat man ako kay nanay ina mata karon nagaw idlip baga kay
5: grabe tara kay isog ko manakaw no nga una ro tawo nagapahuway-huway
6: oo ay
5: kasi ro tendency karon kon hipanuan nagibugtawon maglinagsan gid sa nang daywa
6: ay do yang gidron katodong Gadadel iso gitarong buot no itry ka nga naghimo no nga apisar no nga una man ray ka nga tag-ana nga naka-idlip katodong Gadadel hay abo usa gyapon no ray ka nga wallet daw gamay suod ka 3000 pesos kama naman do ka nga cellphone no nga Oppo kita sambit ka nga biktima no nga sangka tricycle driver nga nagdangop iya sa aton ka nga Kalibo Municipal Police Station agaho no mga alas sobra alas 6 na kaina nagkabot iya no sa aton karang Kalibo or pasado alas 6 na nagkabot iya sa aton karang Kalibo PNP no para nga ipablatter no sambi karang insidente kaya ba na may
5: base kon capital pananda to ang kinita ko mga nagtaliwang adlaw nga pagbaligya tinugay na tindahan no
6: doyon pangani katodong Gadadel no kay
5: wag ito kayag nga haslo ra kabay pang hitaphag ka na sa unahan
6: oh ito kay manani ako na star man ay kasi panalig man ako nga may CCTV di karon
5: kay
6: hindi man oh para hindi ba man magbasko ko kan ibay para maka kumbaga makatugtog ako ay galing ay adali ta man ay
5: ay may di karon kun i-request na na sa awtoridad nga i-bureau CCTV basi ma-identify ro suspect
6: oh di mata ka Gadadel no good nga ma-check no sa rekra nga CCTV kun mahagi pa ga no kun ako lang nga ma-identify no ro rekra nga responsable no nga nagabuo itanay karon nga wallet ag cellphone, no? Kung nasambi ka nag-abiktima, nga agahon pa kay naiya, nagdangup na kay hinuot naging si nanay na nga maka balik, pag-after pagbalik ni nanay na, hay, dumiretso iya, no? Sa aton karang niya kalibong municipal police station, Katodong Judel, ay wag kita man na budlay, nag-gaoy, kita man na, medyo duyog-duyog kita man ako, nga naiman na nga nag- uidlip naman ako aga ginsusan di ay ko pamanara ako nga daywa kabaga siki agud nga makapopaway ba nakatugan taman ako ag daya man pagbugtaw bukas o taman na ro akon krang bag no nga wa ko gid mapanuhan kun sino karon dong responsable no kada gabo surong pinaka
5: pila ko noro kwarta
6: 3000
5: bao agro cellphone pila balor
6: ay wa mo idea kung pila na kwan eh kung pila ro haga it cellphone pati ni rong kwan rong kung anong unit basta upuin mo pero kung anong unit ay hindi naman makuha ka to detail no ang nagreport iya importante ka to ro ana kita ro yung mga ID ro ana ro nga driver's license ro ana ro nga national ID aga iba pa git no nga mga identification card no para sa bi karang biktima ka
5: to detail ay nano lang habilin to sanang built bag na to.
6: Ay, tag-anang uniforme ron, nga nakabutang sa, kwan, sa motorsiklo, itanak ko rin yung sidecar, ay nga ginsuot ito, itry ka rin ako, ay ginpilo ron ang uniforme, ay ginsuot ito sa rin ka rin kapag katotong hotel, no?
5: Nga ni Roana nga uniform agrobag una?
6: Oo, una ta, una ta.
5: Ro kwarto wallet, agro cellphone, wala na ba? Kaabtik ka, bilibtang sa manakaw nga rin katotong Rinald.
6: Oh, kamay at panduan ng abilidad, no?
5: Abito, magpakita ka kamo ni Katodong Rinal, ayamon kang palahian, ay manami, karing lahi ko, oh. Mabtik na eh. Guwabe, pakita abi ya kamon.
6: Oh, ay...
5: Ayo Brown, karamong instructor.
6: Di ka na ginasamay ko sa may Tuting Reyes, Katodong Jodel, no?
5: Di ka sa may Andox, kung ikaw sa Tuting Reyes, karoon git ka na paring Tutong.
6: Oh, di ka rin sa may printing.
5: Taga, nagabaligyat, kung di ka rin, mga sugpo, alimango, bangos.
6: Oo, tag maiping di karon sa kwan mangunguma farm supply.
5: Oo, oh, ay di karon kita galimanda.
6: Di karon mabanda ka to dong Jadel, no? Ay daya ro na discover ta na aga-agaw ta pagkabugtaw na ka to dong Jadel. Ay siyempre ro ana krog mga ID ito, like ro ana krog PEL ID, ro ana krog lisensya, ro ana krog national ID, rong voters ID na. Aga iba pa git no ng mga IDs no nakabutang sa Rekaraga wallet kuno sambi karang tricycle driver na nagtangup iya sa aton karang Kalibo Municipal Police Station katodong Jadel no agresidente nga ni ita barangay Naluok sa Banwa it Kalibo. So far no magwas di karang katodong Jadel no wagi magkat ma-reported yung mga untoward incident no, nga naguntad iya sa aton kara sa Banwa kara ita Kalibo no baseman no sa aton kagapagsikyar
5: may aton investigation report ro ratong nahugog ginaligar nga nahugog
6: wa iya ikatong judel kasi kung taugan kung nag ano na sanda sa kwan sa PNP kasi kahapon pagbalik na ton iya hay wa o ta nagkwando
5: kasi abo abi nga mga nagakalhit nga mga istorya nga kuno may depression may problema kaya nagapagpamayhon dito sa tulay no.
6: Oo.
5: Pero kung dosogit mat ako biktima ay nakahambay pa kahapon man to sa nagresponde nga mga taga Bureau of Fire ay nagasusandig ay may ginahugat ang kumisik kataras ang kasikik kaya nakasikat imaw kagayo taruan ng apok pagkahugog.
6: O ay dato taruan doon siyon doon kasi naka-estoya matimaw katodong dalawa ay siyempre sa patpidong report abit una ay
5: gumumpat
6: sa tulay. So sa investigation mata nakataw mata statement through rekrang biktima nga aksidente yata katodong Jodel norong natabo tawang ko nagano gid parong pamilya iya sa tonga Kalibo PNP kay ron duty abi kahapon ay wa na magkaron katodong Jodel no what idea magkaron do duty magkaron nga investigator itatong kag Kalibo Municipal Police Station kung ano rong status no aplastada may kantanan sa ratong kahapon nga insidente di karon sa may Kalibo ano man sa bridge katodong Jodel. Sa iba na to yung mga municipal police station, no?
5: So, Katodong Rinald, pabor ka nga dapat butangan at police una ron or enforcer do tulay?
6: Hey, mayon naman nga police.
5: Kasi abuot ang insidente, no?
6: Mayon na karon may, di ba may outpost karon kwan do aton nga
5: Kalibo City. Mayon perming may sugod.
6: Inasandarong
5: ah, may ina. Oh, pero, kakon baga, bantayan, it may nag-monitor kita una, no? Inasandarong kwan? Ang kung may una, tanang nga mga nagawarang-warang, nagatambay, nagahampang, ay kung naman abi abong nagahampang una sa tulay, gapupungko pa sa barandil ay bawagon. Delikado tayo.
6: Ruan da karoon nga kuhan, doon ang parang pinaka-outpost ko, hindi ka na sa pinaka-bungat itulay, katotong jodel. Tandaan mo ito, tag-dinagasang ito, aksidente itong hilong nga driver, nga patis na ito, may mga harang karang mga guma.
5: Mga barrier, o, raya nga mga guma.
6: Oo, hindi karoon sa daroon. That's why nga roon nag-responde kahapon, pagtawag iya sa ito nga kalibo PNP, ay doon ito ka ito naka-duty, no? Roon nag-responde ka ito dong Jotel, no? That's why nga
5: mas so, magapit. So, dapat para mabutang man ito roon naman siya, agad matanaw man ba, garo ang pursuit naman sa pursuit kalibo para maingaan do mga tao ni karoon, no? Nga, ginaubrang tambayan ko naman at gilingkuran, no? Delikado tayo. Ag antes galiraya matabo, may una pag itagaling asang kapadre di pamilya man doon nag-saka sa ibabaw ita building ag magumpat man kun tagaling ay rescue man to.
6: Nagatim pa hay kagitan ko to sa picture hay si kun si Ma'am Hilario katuro kan sir magapit-apit sa nakaron nga area na katodong
5: gyud. Oh, imaw ro nagnegosyar hasta nga habuon ang teritoryo raya nga biktima.
6: Oo, na man tayagi no na punggan man tayagi. Rong intention kun ta nga magain nga pagahimuon no katodong gyud itapila naton ka mga igbangod no nga siguro wa man ta kita nagakuan kun naano man tarong
5: nga depression kun ay stress ag depression.
6: Oo, aduy nga ni katodong gyud no
5: aro pamati sa dasa programa ni katodong gyud eh, sa umpisada pa yang may pagkaot kagag tayagi. Mani bayag ka.
6: Wama.
5: Mati sanda. Ita pagkaot ka lang or pulong itiyos. Magsimba sanda ag magpangamuyo. May mga problema nga ra. Agto ka mo sa simbahan. Magpangamuyo ka mo. Agto ka mo sa inyo mga amigo, nga mga pare, mga pastor o tawo nga mapagkatiwalaan. Ina ka mo pautwas ko inyong problema. At mga tawo ba yung bukot at tukuloko nga sa imong pagpatay mabuligan ka ta advice. Ay kung ninyo tangkim-kim mo, doon na suton tatangin yung uwa. Kakaobrat na kamot na bukot ni Maud, ba?
6: Oro, na imabudlay ron kung hindi ka kanwa kapapasan na sugiran kay imo kang problema.
5: Tanawa si Boy Pilok, ay rubilog na Domingong gaoy imaw, stress imaw. May alag itang oras kada Domingo, no? Di ba si Boy Pilok?
6: Nagkanting itang ilip ka pala. May kanting.
5: May naguman ko na hinaga. Oy, galing hindi ako eh. May ako na bing table sa kapiestahan ni Naga eh.
6: Tawag ako kayo Hinduna.
5: Ay, kung mga Hinduna, pwede. Pero Hinaga, hindi ako pwede.
6: Ay, ba't sa Hinduna? Baga sa kuwan? Sa Tinigaw?
5: Ayaw ah, sa Domingo, Pizza 16 taro Barangay Night. Ito kay Kapitan Boyron, kung may imbitasyon ni mag may libreng table kita. Doon malang madali, malang man ako istorya ko, sa Badura.
6: Oo, sa Baduman daw.
5: Libre kita hindi lang. Ito abi kay Auntie Gina, hay birthday ag piyesta sa Lunes man. Sa kay Kapitan Boy, basta nag-invite man ako, bahala kauting manasing oras, igdagan, kung siniro na hon. Ha? Rutinigaw, nag-invite man.
6: Oo.
5: Ro, dispira sa kadlawan. Oh, ay, sin ka pa.
6: Ay, kung siin dumagapit ron.
5: Ha? Ay, parehas mo lang magapit. Apot yan, iruhapon sa tawos buwan. Doon pagpiestahan. Si pare mong John to, gapatiyo ko noong 104 nga kilos kita't lechon. Galing mo ko manabit, Ana.
6: Ipadaga sa kwan? Ipadaga sa jeep? Ay, abo mambiyahe
5: magkaroon? Hindi, puro yung animo. Sugid, bukon man yan animo. Tagana. Puro sugid mo lang.
6: Pero mabilib ka, no? Kung may ipadagang kwan sa jeep. Mag-chat, imaw. Pick up pa lang.
5: Ay, mabilib gitang. Mabilib gitang.
6: Oh. Ay basi matawat yung tumanan makara.
5: Prado pa man tayo wag pamuraot. Okay, hambay ni Jandim Delmar, Duna Ana Idol Rinal, dia sa Buena Vista na bas may baile.
6: Oh, may
5: kakain. Pag-uli dia ko no, sa Buena Vista pag-uli dia. Ha? May kakain ka gali?
6: Mapudlay gid ko pag-uli ako ito.
5: Aman.
6: Ay last year ay nauli ako ito bao. Gindaga, takot-akon niya amigo ng miyembro Philippine Coast Guard sa manami nga lugar.
5: Sa isla. Paraiso. Di ba isla paraiso to?
6: Isla paraiso. Di ko ang tag... Pamiga, ano na tawag ka no? Sa mga buwag karakon sa Tagalog?
5: Ano? Sampagitang may paru-paro. Diba?
6: Bulaklak!
5: Na may paru-paro. Oh. Rupangayan bagat inyo kay Agtunan ay Bulaklak Bar. Ang club na dinadapuan ng paru-paru. At kayo ng iyong kaibigan ang paru-paru. kaya dumapo kayo sa bulaklak. Tama?
6: Oo.
5: Pero depende doon na kay Boy Pilok. Kung noming kaso nga ano, available ka.
6: Oo, tulima.
5: Abi, panawagan abi kay Boy Pilok. Go ahead.
6: Boy, kung ano gaman din mong plano, ay pagpadat din sa itim plano.
5: Sinong Boy?
7: Boy Pilok ito ha.
6: Boy Pilok? Kasi nagpamati ka na.
5: Ito ko no kay paring Alex Relator, may lina ka.
6: Oo, nag-chat mo kami ka ako. Nalipat ko eh. Nag-chat mo kami.
5: Magto tato?
6: Ay, pwede man.
5: Dagat, nag-imong nga kasi rula yaw ha. Naman.
6: Nag-chat mo ito, kami kakon.
5: Tag-akon nga, inaiwan di yung bulalo. Sino ba garot tumira
6: ay? Ay, tao ay kapon.
5: Bilimgid matang iya, abot ang manughimos eh. Watane ako nanda na informahin, no, kung himoso nang daw hindi, paano ko may hilo to? Ako mabangda.
6: Ay, sayang man kung,
5: Hindi, pero akon ba, kung paano ko may mga hilo to? Ako may bangdan.
6: Parehas man doon sa
5: bagong. Ratamyawon lang anay natin ng mga taga Carl's Poultry Farm sa Lawaan, Ruas, Capiz, no?
6: Aba.
5: Ay magayo-gayo ra, pero makakaabot na ruwan ng itlog ka ra, kumpara to sa ugsip nga itong magapit, hindi kaabot.
6: May, 8-5, may biyahin si Angkol magkaroon paruas. Ay, pwede magkulit na ipadagalan.
5: Ipadaga, ano, plate number?
6: Sa GS Terminal, usuya lang si
5: usuya lang ninyo, ha? Crescencio Aguilar, pare! Usuya lang ninyo, ina, sino pangalan?
6: Si Ruel Pioquet.
5: Ruel Pioquet sa GM's Terminal, ina yung padangan ng Carl's Poultry nga produkto. Garantisado, basta itlog. Carl's ang garantisado.
6: Kung wak mati mo una, kung hindi masaybilin lang, hayaan naman itong taga-todo eh. Sigurado na.
5: Joke lang. Hindi naman na tsaira na tayo. Naman ay minatood. Ha? Pero masunod nga bugan September, Bermat, magbigayan. Rucals ha, ina sa Lawaan, Ruas City, Ruas Capiz. Okay? Good morning ha. Ano gindi doon, tigday wang katringa ron.
6: Oy, ano gito na eh.
5: Kay pare Alex, mga nangan, pagkatapos ko, agtunanta, baka sagot report, sige. Katodong roli pa, agro taga MKWD pa, ma-explain.
6: Ah, sige. So, dali kita doon, Norato, matod ka lang report, no, direct tayo sa itong karagay Kalibo, Municipal Police Station, sa Gapon, para sa Todo Birada, ako man si Katodo, Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
4: Radyo Todo, live, report.
5: Abugid nga salamat kay Katodong Reynald Banjola, good morning kay Tres Hermanos, kay Dr. Jones, no? Dr. Jones, no, nga nag-monitor man makaroon sa aton karang pag-pangalaga da banwa. Si Katodong Rolly Boy, agad mag-commercial break kita pag may nabilin pa kita dong. Tawagan naton si Mr. Frederick Buenavides at Metro Kalibo Water District.
4: May punto ang bawat komentaryo.
5: Ara Katodong Reynald, habang ni paring Crescencio Aguilar. Okta sir, usuyan na ro terminal at GMs. Agpadayhan mo kamit calls nga itlog. Ay, doon ang mong paborito ni Katodong Reynald. Oy, check na to si Katodong Rolly Boy.
4: Radyo Todo Live. Report.
5: Direkta sa may segundo distrito, mga natipon niya mga balita. Patrol, please come in.
8: Yes, Katodong Jubel, no, ginapahayag ko aton nga malay MPS pinagi kay patrolman na kaduwada. Malay MPS nga pag-investigan laro na tabo nga pagkarmos. Isang ka-turista lokal nga taga-barayin at Bacolod City sa Occidental. Una katabiwan.
5: Bakulod nun, gali, hindi naman foreigner.
8: Hindi man foreigner, no? Loka lang, no?
5: Hmm.
8: Dala mo siya na mismo sa Tobang Mismo at Bimol, no? Sa Islet Boracay, ano sa isang oras sa hapon, nga kung siin suno sa aton nga taga Malay PMP, nga una nga nag-responder ka rin, aton nga NDRI mo, agita ito, una nga pag pagpigayon, pagbuong pinagi sa CPR, nadasig na dahil nga gida sa Syria Cotterol Hospital pero pag-abot sa City Rung Horas Kabiing imawa binawian at kabuhi ang reportedly nga na-impormasyon kararo anang pamilya sa bahay ng Itigros Occidental at amo sa makaroon kunoro nag-asikaso para nga mabaga pabalik sa Itigros Occidental particular sa Bacolod City kung patay nga yawas itasambit nga biktima
5: kato Romabudlay Abi Katodong Roli nakita ko rin sitwasyon. Bisa nagabaling nga soro baybayon, eh bangod nga ni Kuhami Hanging Habagat, watat mga watchman, watat mga nagainga, nga ayot paligos, ay delikado.
8: dapat kita visible kita ro aton nga mga watchman
5: dito. Oo, mga lifeguard, dapat kun ta may nagabantay, dapat daya hay seryosohon yon itaton nga lokal nga hinsat gobyerno it malay. Kuan sabi nga may magumos nga turista hay banner headline yo taray duburakay.
8: So in fairness man sa aton nga mga lifeguard da katulog yun sa isa Boracay, may namatabi ng mga turista nga bisan alin yung
5: pasaway. Pasaway man, no? Pero, kayo nga ang batas. May mahimo ba ga sandaron? Kung una kita ka mo stricto nga nagpapag, tawagit po lisa kiparis to. Kasi ito nang bawal, pero sa karon, pumilit. Ang nagabalilin duhumbak, nakita ko rin sitwasyon eh.
8: No.
5: Kat ginariskyo ng darurato nga itong

0: Kasi siya ako.
1: Pag magalat Weber sa pulis.
0: Ay, nako. Parang Weber na yun eh. Diba?
1: Oo.
0: May mga resort nga makaroon.
1: Ayun, Ron.
0: Bahala ka mo. Pag gumawa ta ka mo sa resort, pag maligos, wow ta kami sa Gabton. Pero inyong gisto.
1: Oo.
0: Diba, wala nyo kinabantay eh.
1: Pero mga kasambasan ka Weber doon. Hindi ka magpati. So,
0: pirma.
1: Tumato na yun. Nga ginatutukan makaroon ko aton nga malay PNP kon na pero sunod sa aton nga malay PNP nga wapa makabalik yung pamilya sa tiyatapan para nga seryosohon rong pagkandak na investigasyon sa natabo, no? Pero sa gyapos inisiyatibo at malay PNP ang magkandak gyapos na investigasyon kung ano gitaro kamatuod kamat nga nangumot na nasambit nga biktima ka sa Dong Judel, no? So yun rong nga nabuo natin information sa ato nga malay municipal police station samtang sa banwa it makatong may daywa ka mga chef accident nga natabo, no? Kung nagsaliwang adlaw sa makaroon nga adlaw o kagabi pero what has been report sa ato nga makatong municipal police station katodong Judel, no? So nagapati nga gindiritso ta mga nagresponding nga taga MDRI mo sa hospital agwaot ang makabalik, no? Ang magparecord sa ato nga makato municipal police station at the same time rin natabong asyap sa accident man somewhere in Tangalan particular sa Mayhawili waman it-report sa aton nga Tangalan NPS Katodong Judel, no? So pareho rong sitwasyon ay kung mga self accident wag it dapat
0: iya ko noho tagsa ginabutangan na nga tot piryahan ano nga nila piryahan tama piryahan
1: Rian.
0: Tagwa matapos ang karsada, may humumpat yung matang motor.
1: Lumakapaw.
0: Oh, di talaga na makita ron ay. May humumpat yung matang ng motor, may na-disgrasya yung mata ho.
1: Oo. Pero, ay kagabi, abi, may pila ka mga banwari at katuloy dito sa atong yung siguro dito nga nag-silibra ko at nakarang abispiras, no? Sa pares ko kabatanga. May mga activity nga gipatigan pero mas mga nagkainabo nga mga insidente, no? Magluwasun ko na kataliwan nga gabi na sa may kabataan nga matuod pero naariglo ang gimbat ato po dahil nga may mga natabo ba nga crumble ta, no? Rahasan na huwag sa ginatawag nga muling pero natabo nga insidente pero naariglo man according sa ato nga makatupin pira yung natabo sa bayan isa kabataan nga ay magkaroon nga adlaw amuro ang nakarang nga kapiyestahan, no? Ag imbitado kita no ni Barangay Kagawad Kabatanga Kagawad Jupiter Igat, no? Sa nakarang nga piyesta no sa Kabatanga ay doon ato kung naimbitahan kita ni Katodong ni Kamerkadong Arvin Lumpi
0: ayun pa eh
1: matawa kita eh
0: kung siin no? Paro insider wa pa kadumdum ro outsider kadumdum pa ay nako
1: Kadumdum.
0: May araw din kayo. Diba, partner?
1: O, gano'n.
0: Kasi mga abuton ako't pagkamalipaton man.
1: Basta, kanong gila. Pag kuno-kuno rin katulog dito nga malipaton, ay nagagawa nga pusong-pusong.
0: Diba, li maging pusong-pusong kaysa intentional? Diba?
1: May invitation makaroon. Inspiras man inspiras inaga. Saan sa bando makaroon? Andang inspiras na Domingo, tagit atras, andang Lunes, andang
0: Kista. Anyo, anday Kagawad Michael?
1: Oo.
0: Kuha man nag-imbitar?
1: Nag-imbitar ka ako makaroon to maho. Nasunat yung CPB.
0: Makaroon?
1: Oo.
0: Ay, sayid mo doon kung ano ro para ka ako. Pasilpon niya nga, pasilpon. Partner, pasilpon ha? Said mo kung ano ro silpon? Ha?
1: Ano yun?
0: Said mo kung ano ro pasilpon sa mga handaan?
1: Oo.
0: Bit silupin nga punot pagkaon. Pasilpon. Oo, di ba? Ay kahina. Bukod yung tamakarot o suro postiko. Ano, pariroli, pasilpon, abe pariroli, gani. Intindihan nyo, tanda ron, silupin nga may pagkaon nyo, tanong butang magpasilpon. O, oh, diba?
1: Ayun.
0: Sige, ay, basi makachimpo pa kita, ay, may explanation makaroon doon taga Metro Kalimo Water District.
1: Okay, so dia dan ini sendiri atau mantap dia main information lagi report malam ini satu ni area responsibility pada satu lebih ada aku nama kita tolong Rolly Boy area area tadi tu dok kebikan.

0: Ayan, salamat ka Todong Rolly Boy Herrera. Direkta nga nag-report sa Anacaraga Area of Responsibility sa may segundo distrito, Quaton nga probinsya Taklan. Ang sa mga mabilon ho na, ilang tulog na lang po ay pitsakin si kita makaron sa Sabado 22, magkakililitaon kita sa Pers Barangay Mabilo Dagongdong Battle of the Band 2026. Ayan, magkahilinad dyan kita, no? Sa Sabado at gabi eh, sa Barangay Mabilo Covered Court. May pito kita ka mga banda rumaga contest, mga katunog.
1: Todo Berrada!
0: Kung anaya sa taga AAA Transport nga nagapamati, makaron. Balikan Tadoro, Metro Calibo Water District, makomersal break, anay kita. Oras sa Pilipinas, alas 7.17, pagkatapos sumabak relax Gold Eagle Beer. Magabalik ako, pagkatapos si Jamagara.
1: Komentaristang walang sinasanto. Todo Berrada. Berrada.
2: Kapoy.
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig kitang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly. Kape na.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton ay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ang masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may napatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nagamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong
1: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo, Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan, ANC Drugstore, Calibo Shopping Center, Joy Store, Tangalan Public Market, J3M3 Drugstore, Banga Public Market, Diding Vegetable Store, Numansha Public Market, Niknik Store, Libakaw Public Market, Pukid Store, Altavas Public Market, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center, Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha, Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.

0: San Miguel Pilin Win promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
3: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
2: Okay.
3: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
2: So, tinake ko ninyo yan?
3: Oh. Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
2: Okay.
3: Tsaka yung, ano, yung Q10.
2: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
3: Siguro mga 1.5 months.
2: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
3: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor nang nag-okay ka sa akin, tinitake mo, gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, ano okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
2: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
3: Senator Inahe.
2: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
3: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
1: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. For longer life. Longer life.
4: Mga kaibigan, ngayong August 17, Monday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only sa August 17, Monday. Ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life. Longer life.
5: Todo berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
6: Okay, balik kita banwa sa aton karaga pag ililimaw sa porsyon isang tanong isang sagot.
5: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
6: Nabili naton niya mga minutos no ay PIO at Metro Calimbo Water District nga si Mr. Frederick Buenavides ay iya sa pihak naton nga linya, no? Buwan tat explanation na pamatian ta, no? Ang mga katudo. Okay. Mr. Frederick Buenavides, sir, good morning.
7: Good morning, Sir Judel. Good morning sa tanan nga telepamati todo radyo.
6: Okay. Good morning man. Nagsagamat gid, no? Nga nagtao kahit oras, ligwa, para nga ma-explicar, no? Sa mga linibo-libo ninyo nga mga miyembro konsumidor, iya sa Calimbo, aga New Washington, Roray ang nagakatabo, no? Ag siguro, I think, nakaabot yun kinyo ra, no? Nga opisina, roreklamo nga ra, no? Nga rutubi, madagag, pag binutakan mo't filter or tila, matsa may utay, no? Hindi masairan kung ano, no? Ag rumahina ka presyon. Sir Buenavides, ano rong explanation?
7: Yes, todo, no? Todo, Jidel, no? Dayang pirang adlaw na ra kay nag-experience ro pilang portions of ang pilang ka barangay nga iya sa Calimbo ag sa may ni Washington it pagubog no it aton nga tubi kay nagumpisa raya kay dayang ro aton nga bulk water supplier kay ay nag-experience a breakdown no sa anda nga planta ko adlaw it Martes. So daya ay nag-shutdown do andang planta ay dahil sa andang planta ay nag-supply it mabahong porsyento it ating tubig sa Calimbo at Washington no ay pag shutdown kara pero kilang bilog nato tatlong bilog naton nga planta man no na malapit ka na sa Manabayan, sa Igayon, at sa Tambilog, pagit sa Tinigaw, ay nag-trip off man imo, no? Mm-hmm. So, daya hay nag-cause is malawak nga o mabaho nga pagkaduwa it tubi. Momentarily, ilang minuto sa Duyong Adlaw.
6: Mm-hmm.
7: Hay dahil sa na bakante or na basiyo ro atong malinya, hay pag-resume it atong tatlong planta, without daytime, high low pressure gid imo ang nag
6: so meaning kinahik it pressure do latak nga naga dukot sa tubo. Okay, dali lang naputol kita ro bulk water. One sa bilog nga supplier ay pumalya. May mga planta pagit kita nga pumalya, no? Ano ba ro kadahilanan hamat nagapalya dahil sa sama dyan dumakina o dahil sa supply ita kuryente? Kasi naka-istorya ko kuwan.
7: Hello.
6: Hello, sir. Hello, hello. So, meaning, pagbalik it supply tubi, nabulabog ang tubo. So, that's why nga may mga latak nga ron nga nagsunod.
7: Yes, sir. Ro, atun nga atun nga system ay nabasiyo dahil apat na planta ro sabay nga napatay.
6: Hmm.
7: Kaya, ro atun nga pressure, no, ay nag zero halos gid. Pagbalik.
6: Aha. Okay. Nautod yung man kita dong. Ay, nga signal man da konsin nga nagapanamig yung kita pangutana, no, ay ato niya ipangutana na yun nga kunduro yun nga rong nagasunod nga latak ay safe or not safe, no? Ag ano ro ideya karon nga ma-eliminate ro, no? Nga maduga ang mga katudo, ang ano rokos ko pagkasama dit apat ka mga planta. Oh? Hello, sir? Hello, sir? Okay. Nagakinautod kita. Dong, okay. Hello, Mr. Binabidi, sir?
7: Hello,
6: hello sir?
7: Yes, sir. Napaputo-puto.
6: Okay. So, ano? Pagsunod it latak nga ron, doon ba yung latak nga ron, ngalin sa tubo, safe or not safe?
7: Sir, actually, dahil yung latak na rin natang natawag, ay dayahin mga manifestation, it, atong iron and manganese, mga colloids, ano? Iron and manganese, actually, daya. So, dahil na rin, ay dapat natin hi flushing, ay generally, bukong imaw, it, wamong didi mo i-threat sa atong gawas. Pero, siyempre, dahil may kulay imaw ag may manifestation imaw, may physical manifestation imaw, eh dapat daya i-flushing natin. Dahil bukong tayo imaw right, kibahan dapat sa ato mga giniinom, no? So, pero...
6: So, what risko sa mga miyembro konsumidor kung in kaso watas nakapanog, nagsagot na direktag mag-inom?
7: Yes, sir, no? Dawa right, risko sa ato nga yawas.
6: Hmm.
7: Pero diyo nga ni atong number, no, dahil may physical manifestation ni Mao, ang atong natawag nga tubi na potable, hay kibahan kara, hay clear dapat imaw. Dapat imaw hay wae hugom. And these are physical manifestations or physical parameters. Hay hindi lang gid natong pag-inon, ag ipaawas yung naton.
6: So paano ron kung ipaawas tubi ay siyempre bayran?
7: No, sir, no. Actually, pag kinag-agi sa atong metro, ay pwede natin i-dangok na sa atong opisina, no? Para tawan it tama nga discount, no? Or daya nga natawag natin billing adjustment.
6: Mm-hmm.
7: So, ipasayod yung nanda sa opisina kung pilang minuto or pilang oras ang nag-flashing para do yun ay makompute it atong tawo sa billing office.
6: Bali, so, flushing lang git ang solusyon, waut iba?
7: Sa makaroon, sir, no? Dahil dayang mga colloidal manifestation ito atun na ayon yung manginis ay inaon sa atong tubo, ay sa makaroon na flushing git aro, number one natun nga immediate natun na corrective measures, no?
6: Mm.
7: And then sa makaroon na biro atong ng opisina ay may programa, no, na gin pa-approve 2 years ago sa pag-upgrading at pag-bailo it mga luma natong mga linya ongoing ra makaroon. May pilang bilog kita sa New Washington sa may Malugo sa may atong man nga sa Kalibo. So, ongoing, no? In the next few years, ay, dayluhan natin yung mga luma natong linya para mabawasan yung mga occurrences na makaraya na maaaring mag, dahil sa pag-shutdown natin, ang pagbalik natin is atong operation, ay magsunod yung mga scaling na natawag natin sa atong linya, eh, dahil mga iron and manganese na colloidal colloids, no? So, sa makaroon, sa opisina ay nag-conduct halin ko Merkulis, Webis, at kay Kabiin, no? Biyernes. Tatlong gabiin nga transmission flashing halin sa Tigayon, Tinigaw, hasta it Padto, no? Diretso sa dayang Jaime Cardinalsin Avenue, diretso rin Sir Judel, hasta it New Washington, no? Para mapagawa natin do yung mga na paghubog na rin na pilang adlaw at na experience is atong mga pilang sa barangay, especially sa dayang transmission line na raya.
6: So aminado ka mo nga may kalumaan yon ag perming nagakadiferensya, so kinangan yun gidang i-replace at bago.
7: Yes, no? Ang pinaka the best, ang pinaka efficient na maiwasan natin dahil mga occurrences na rin, ay bailohan yung ginatong do atong mga linya ra. Actually ay ginaprobo man da is atong nga board of directors ag atong management ay nakaprograma ko no for the next 5 to 10 years may an-identify yun ng mga linya na dapat na i-upgrade at the same time ay i-replace, no? Replacement yung taro ginatawag natin, no? So, yung mga dating mga linya, ay i-abandon yun natin. Butang natin yung mga bago para...
6: How about natin yung mga planta nga nagkakapalya? Ano ro dahilan? Bangot ko kalumaon yun or may diferensya o bangot sa kuryente?
7: Actually, Sir Judel, no? Daya ay factor is multiple, no? Multiple factors na. Kaya tanando yun sa imong mention, ay nag-contribute gid abi. So, since doon ano, no? Mga 50 years yun man ro opisina, actually ro atong mga pinakamaguang na mga linya ay mga 35 years. May natang kita mga tubo at nabili na mga 35 or 30 years. 30 years yun. So, daya dapat mabailuhan natin.
6: Okay.
7: Ay, definitely, daya ay nakita natin na nag-manifest is dayang mga paghubog sa mga areas na ron na may una pakit ng mga 30, more than 30 years na mga linya.
6: Hindi ba pwede nga automatic na lang, Mr. Buenavides, no? Kasi ro iba, wow, takaisip. Ay bakit yan, may ikonamat na imbyer na ko, naaking ko, no? Sara yung problema natin pauman-uman sa servisyo ita Metro Calibo Water District. Ka. Automatic nyo lang ang magkaroon kamot discount? Siguro ikalipay patawo.
7: Sir Fidel, no, sa ibo na rin na suggestion na ipaabot ko sa management, no? Ato man namin nga paano, fiscal management or ato man sa financial side ay may ibang mga factors at makasabat din natin karoon na ito ato nga finance services division. So, we will look into it, no? Ipaabot ko sa atong management sa imong suggestion.
6: So lastly na lang, mga hastahin o no matapos do problema nga ra?
7: Hello?
6: Hello sir, mga hastahin o no matapos do problema nga ra sa may latak, makulor, ag mahina nga pressure? Hello sir? Sige dong, alang-alang na, kakinautod kita. Magmaurarawat at solusyon ay ginadeliberar patboard ay hamba na safe tapos hindi lang man napagamiton hindi pag-imnon Diyos mio Santa Garapa mapatay ka kurason
5: may punto ang bawat komentar
6: kanamiton nga explanation may oras pa ko ta kanami kita kunta nagadibati no ako lang rumahambag dahan kamo mga kalibonon yung Washington ha dahan kamo sa paggamit tubi gamitin yung filter ayaw kamo direkta inom ay kung magmaura sabat di man sa daron mag-ako kapres ko na amweba nga to wow kita't oras banwa sa aton kara kapag ililimaw super overtime na kita sa Lunes ah mabalikantang MKWD balikanta ro chairman of the board
5: may punto ang bawat komentar.
6: ay mga gaban. Mabudlay ang abigahambal katodong judit nga mga senior gundo aton. Ayaw paghambal magulang mga senior gang. Ay makik sa nakabang mga magulang. Magulang man ay mapuslan pa. Manbay sa masunod nga programa, susunod na to dokumentaryo ay katodong judit na Jet Reyes. Raya manduin yung anchorman. Ang alarm clock ng bayan, energizer ng bayan, vitamins ng bayan, nagagising ng sabayanan. Idol Judel Rintillo po lamang. Abo kinyo siyamat at magandang umaga, bayan!
5: At inyong napakinggan ang Todo Berada. Todo Berada. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Nakakaawa kayo. Kayong nagpapatayo ng mga bahay sa pamamagitan ng perang nakuha nyo sa masamang paraan. Pinatitibay nyo ang inyong mga bahay upang makaligtas kayo kapag dumating ang kapahamakan. Dahil sa pagpatay nyo ng maraming tao, kayo rin ay papatay na wawasakin ang inyong mga bahay. Habakuk, Kapitulo 2, Versikulo 9, hasta 10. Ruatong pagkaulit kagag, makarong mainit nga adlaw, it's Sabado.
0: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang kinikilingan ang opinyon. Malaliman ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo, may punto. May punto. Todo komentaryo. Todo komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang kinakampihan. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo. Magsaway sa lipunan. May resbak na. Radyo. Mabilis. Sa himpapawid. Jujet the Jet Reyes.

0: Alas 7:43 pagang pero mainit na ang tiyempo. Timprano pa nagbutlak si Haring Adlaw. Mahidaito nagmahilwayon nga gaon na klan. Sa 327 barangay nga nagabilog sa Bugos nga probinsya. Yapak balabag manok-manok tatlong barangay sa Boracay. Siyempre 16 nga barangay it kabisirang Banwat Kalibo. Maayong aga panay bilog ga Western Visayas. Agsa mga nakaginhawa nakabugtaw guman. Ag natawat pre-video nga makita rong kanamit kalibutan, dapat kang nga magpasagamat kita sa Diyos. Magandang gising, Pilipinas! Nagapangalagad na programang
1: Todo Komentaryo.
0: Adlaw kitang Sabado, Pizza 15, sa buwan ni Agosto. 16 dias na lang ang nagahabil-habil buwan ng mga Berna. Nangangamoy Pasko na. Nangangamoy opening salbo pa. Ay opening salbo't atiatihan na Festival 2027, Oktubre. Pagkatapos, Nobyembre 2, SK ag Barangay Eleksyon na. Mangin ka partner sa technical side engineer Dingdong Rubiso. Inyong kamanumano katuwang sa pagkaturit mainit na gabaga. Nagaasupang ang mga balita sa Guwag, Sugurit, Probinsya. Hasta kita alas 9:30.
1: Mabilis sa himpapawid to Jet the Jet.
0: Jet Reyes po lamang. Bukasan mo nga linya 268-4456. Nagabaton kon may question ka mo, komentaryo, pananawan, opinion. Ag siyempre, kung huwag kamot landline, huwag kamot pantelco, kapinuna ka mo sa mga punta't bukid. Basta importante malang, may cellphone signal agload ka, kung may data man or may internet connection ka, mas okay pagit. Reklamo sa mga uyaya, irresponsableng empleyado, opisyal at gobyerno, pati sa privado, concern sa inyong barangay. Importanteng panawagan. Ipadagay nyo mga mensahe sa numero 09500-88-6660. Ang numero ng bayan, syempre sa amon ng official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM, ag sundin nyo kami sa amon ng official website sa www.radiotodo.ph.
1: Mga pasaway sa lipunan, may rest back na Radyo, Radyo Todo.
0: Una kita sa Dayagan it Panyempo. Update halin sa Weather Bureau Pagasa. Habagat dong padayon nga nagapiktos sa Luzon ag western section it Visayas. Ag siyempre kaibahan kita karon. Wrong forecast weather condition sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley Region, Central Luzon, Calabar Zone, kaibahan dong Occidental at Oriental Mindoro, rong Bilog na Visayas, Nabilin nga Luzon, maka-experensya at kukalhit-kalhit, magakagaka nga pagwanugan, or may pagdugdugdug, epekto itabagat. Sa Mindanao mata, may magakagakang awan ag pagdugdugdug bangod kong localized thunderstorm. Ag sa gihapon, sulo sa Pag-asa, magpamatsyagang ay posible rong mga pagbahag landslide ay nagabuborong kasarangan ag mabaskog nga awan. Kapingid sa Metro Manila, Luzon area, ag part ita Visayas, kaibahan dong western part it Visayas. Kita iya sa Islat Panay.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Samtang dong hangin nagbaybayon sa northern at western section it Luzon, kasarangan na sa mabaskog. Sa labiling nga parte it pungsod, mahina sa kasarangan. Pero ang temperatura sa Metro Manila, hindi masyadong mainit ha. Rong nga maximum nga temperatura gang gaabot sa 26.5 degrees Celsius. Magamig-gamig ron ang panyimpo igto sa Metro Manila. Yakaton mata sa Aklan, kapinya sa kabisirang Banwa it Kalibo. Roaton nga temperatura, mainit-init. Gaabot kita sa 33 degrees Celsius. Butabawon, mainit. Awat yabot dong heat index sa ginatawag. Ag, ginapadumdum dong publiko sa posibleng peligro. It dehydration, ag heat stroke. Ang gani, likawan nga magbabad sa init ay delikado arong dehydration ag heat stroke nga nakakamatay.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Hindo ng gabi eh. Magamig-amig sa kirit temperatura, 24 degrees Celsius. Makaroon nga na 7.49 na. Mainit ng panyempo, temperatura, 27 degrees Celsius. Hangin nag-uyop pa southwest. 7 kilometros kada oras ang bugso nga nag-abot. 17 kilometros kada oras. Sa ikap at nga adlaw. Dong air quality sa Kalibo, poor gihapon. Poor gihapon natin nga air quality. Madali lang. Mangin polluted rato nga hangin. Sunoron sa pag-asa. Pag-abot alas 8, alas 9, alas 10, masilak. May porsyon it Kalibong magugagom. Pero masilak ha. Pag-abot alas 11, asa launa it hapon, may mga pagpangilat. Alas 2, asa bilog sa muhapon, mainit na naman. Roton niya panyimpo. What bagyo, what low pressure area, what weather disturbance, sa sugod kong Philippine area of responsibility.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Liso kita Banwa sa nagapangunang balita lokal. I-wrap up na naton. Kahapon na biwa naton matapos da. Makaroon na itong sentensyahan dahil ang kaso sa ombudsman nga gin-file kaya Batan Mayor Michael Ramos et al. Ako nagtaliwan nga adlaw, may natabo ko nung executive meeting una sa munisipyo at Batan. Agsambilog sa ginisuryahan na yung kaso nga ra sa ombudsman.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ag nagakangawa rong pipila ka mga opisyal, department heads ita LGO Batan, kung papaano kita nakakabuo ko rin mga dokumento Banwa, agrayang mga isyong nagaputos makaroon sa Banwa at Batan. Ambay ko nga ni, may satellite ako una sa Batan, ag may akon nga drone sa Office of the Ombudsman. Kaya wa it may tago nga nagakatabo una sa Banwa at Batan nga hindi makaabot sa akon nga igtago pangod. Tandaan nyo yan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo,
0: samtang sa piyak ka parte. Istansya, may kasugpon pagali. Ay may mga dokumento kitang nabaton. Aghupuli si Chosan Mendoza. Rong handang barangay treasurer. Matawang kita at chance nga makamanumano makarong agahon para matawan din mo't ligwaman nga maka-explicar sa side matat barangay treasurer ita barangay istansya.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay ginabuitan na ito dayang memorandum of agreement entered into by and between Honorable Daisy Carillo Andrade, Porong Barangay, and Honorable Real Bernardo Tolentino Militar, Sangguniang Kabataan Chairperson, nga ginpirmahan November 13, 2024, aga may acknowledgement iya nga permado ni Atty. Silvano Sarabia, November 13, 2024 man.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ginaboy tantamandong certification nga permado ni Chosan Mendoza, Barangay Treasurer. Address sa Sangguniang Kabataan nga nagahambal ngarong 1.6 million nga pondo available sa barangay. Kung available, haman 700,000 plus yang ang nareceive. Itsang guniang kabataan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ang ginaboy tantabad na yung letter nga pirmado ni Shinlo Nagales. Si Shinlo Nagales, barangay sekretary, itistansya mga kasimanwa. Dayang sugat nga nareceive May 20, 2025, address sa membro kuaton nga sanggunang bayan, pinagi kay Claire Marie Aranas, Administrative Officer for OIC. Hindi na OIC makaroon, full pledge na gid nga Budget Officer. Raya Hay may kahilabtanan sa ginsubmitar nga fiscal year 2026 SK annual budget for information, guidance and review. It kalibo sanggunian bayan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Samtang balikan ta si SB Emerson Latsiga, Chairman Committee on Infrastructure, kaya ginsubmit nga mga voluminous documents bago nagretiro si Engineer Amalia Francisco kung estado ngarat mga proyekto. It banwang kalibo ongoing, nakatiwangwang, natapos aman nga mga proyektong wag gihapon na o-operate kwa ito na local government unit tanan ginsubmitar gali sa sanggunang bayan, pinagi sa Committee on Infrastructure. It nagretiro ng Municipal Engineer.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Alas 7.55 oras naton sa Pilipinas. Hawanan, hawanan, tanay minsahe. Good morning, kid. Toto Roger Lozero Nagales. Una sa libtong. Abong nagapamati nga tagalibtong. Tagalibtong pagidraho. Compound dita mga Pirotso ag Villaruel. Una ka na Toto Berlina. Sa libtong istansya. Una man sa compound dit mga Milgarejo. Kay nung nila Nabara Laurente. Una sa extension dit Mabini. Kay Antinin niya, may iba niya pagpamati. Kagawad Michael Sulina, nag-kapi-kapi, nag-kukaldo-kaldo yatara eh. Ha? Ag may ana pa nga hupya from Numansya. Manami hupya at Numansya nga ra. Kagawad Michael Binanueva Sulina.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Happy Piesta gali makaroon ha. Aga thank you guys sa kwan invitation nung Bogs, Sunny Bogs, Panaga, Matias. Aya Piesta makaroon ita Senior San Roque. August 15. Una sa Barangay Mambukyaw sa Banwat Batan. Try ko lang kung makausot ako na sa Mambukyaw. Mawayot-wayot sang kiri eh. Nung Bogs, nang Marilo, happy piyesta gid ha. Kay Nini, Ma'am Isis Matias. Una sa Mambukyaw. Happy piyesta gid mga taga Mambukyaw Batan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Good morning man. Kagawad, Jerry Adok, Itinigaw. O nga, nakatabid man katon. Ago na kay Kapitana Nini Lourdes Reyes. Nga, magapungko sa nang ikatlong termino sa November 2. Ag kay dating Kapitan Rolando Lando Toto Reyes. O, bayad niya pagpamati man.
1: Todo, komentaryo.
0: Igbata, Dido Reyes, una sa California. Happy monitoring. Mayad nga gahon, akyanong nagapagamati. Aling kay makagwapo, kay bungson nyo. Good morning ko no, mga taga-ganson. Hamindan, kapis nga nagapamati man. Sir Roger Delgado Makabales, sa mga taga-San Ramon. Una sa Banwat Malinaw. Happy monitoring. Kay Jojo Hopanda, ni Patring ng Nansigo, sa kay ng Josephine de la Cruz Aglian Sablaon. Mayroon ba niya pagpamati sa Tinigaw? Sa mga taga-Burwanga, una kay Lucas Krell Rupa, aga kay Jake Rupa, iya sa Pook GT Port, kay Mr. Tide Francisco Milgar, good morning gid, aga have a blessed day man, Sir Tide Francisco Milgar, kay Manog Kagawa dita, Mabilo Kalibo, nagasigabungon ang radyo iya sa sityo Pangpang, magabata mainitong panahon habang nagapamati kimo. Kagawad dun, Cipriano. Kay Mr. Angelito Briones Marinsilya, good morning man. Madam Blinda Taay, happy weekend. Ayos, ayos makagwapo. Engineer Bernardo Biray Moises, nag-jogging siguro, nag-walking ra sa Pook GT Port, manami tiyempo eh. Aga, happy blessed Saturday man, Engineer Bernardo Biray Moises. Kay Kagawad da Irene Silva Gonzales, ginakangay kuro among mga kabarangay para hindu na asamong search for super nanay sa covered court it makhausor. Oh, alas 7 at gabi ikuno. See you there. Haling kay Kagawad Irene Gonzales. So, tanan nga nanay ginakangay hindu na. Or tanan nga gani ng mga kabarangay ni Kagawad Irene Silva Gonzales it makhausor sa inyong search for super nanay o nasa Bacausor covered court. Ay piyestabi sa kwan eh. Bacausor sa Lunes, Dispera Sinaga, Domingo. O advance sa pipiesta Kagawad Irene Silva Gonzales. Sa mga taga Alipotos o nasa pamilya Crispino Lozero. Good morning gid, Mambilya Lozero Crispino. Have a blessed Saturday man. Kagawad, kumari, antipa, Nancy Soto Sisuno nasa Tambak. O blessed Saturday. Kay Manog Cup uno si Sunit Pampango. Dr. Jones. Ba, may Dr. Jones yung tagili ah. Ayos ah. Blessed Saturday ahead of us. Saling kay Dr. Jones at your service. Kay paring Lidel Valencia. Lidel Valencia Vlogs. Good morning pre. Una sa istansya. Kay Toto Andros Walog Jr. to. May gagahon man. Madam Bill Arsola. Happy weekend sa Hong Kong. Sa mga taga Boracay, Carly Tornia Santiago sa Manok-Manok. Ah, okay, kakaabot mo gang nag-walking kagidman gilid sa Pook GT Port. Very good. Happy pamati, Woods Francisco, Dr. John at your service. Tres Hermanos, mayroon ba niya pagpamati?
1: Walang.
0: May Tres Hermanos pa, may Dr. Jones pa. Good morning man kay Mr. Noel Taay Batiles.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Kay dating Sangguniang Bayan member, aga PCL President Rolly Nonoy Ikinya Jr. Benya pagpamati man o nasa Banwa Ita